0: 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500 masalikat. DTX 500 DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kagmadamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K-5!
10: Para sa matino nga dugo,
14: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay,
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidants,
10: nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
14: Mas tagtinlo ang atay,
10: happy kanunay,
14: DTX 500.
10: Masaligan,
14: epektibo,
10: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar,
10: DTX 500.
14: Ikaw pala ang may diabetes,
10: DTX 500.
14: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds,
14: nga nagapanupo,
10: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar,
10: DTX 500.
14: Masaliga,
10: epektibo,
14: DTX 500,
10: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
10: Yung may D3.
14: Malakas mga butika.
10: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
10: Yung may D3.
14: Matakas mga butika.
10: D3 Bio with VCO.
17: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
10: Yung may D3.
14: Matakas mga butika.
10: D3 Bio.
18: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
10: Yung may D3.
14: Malakas mga butika.
10: May family history ba na kamuusang diabetes?
14: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
14: DDX 500!
10: Garantisado!
14: Epektibo!
10: Aramis
14: mo! DDX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
14: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi!
14: Masami ginauhan!
10: Masi may diabetes ka na!
14: Mag-DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compounds!
10: Nga nagapanubos
14: ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
14: Garantisado!
10: DTX 500!
14: DTX Coffee Mix!
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka.
10: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
14: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
14: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
5: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
23: Libre! Libre! Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men.
23: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! My
25: oras, alas 8:13 sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
26: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
25: Kung natrangkaso ka, magtumar na D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Good news ha, sa Domingo may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Miagao Branch. Sa Domingo kagkada Domingo, subong adlaw Biyernes may free consultation sa Klinika Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 dugay-dugay hasta 3:30 karon sa hapon. Kag sa mga taga Sara kag Northern Iloilo sa 5th District, good news. Sa Lunes na, alas 10 ang aga, ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inpalapit na dira sa inyo, pili nyo na mabakal ang inyong food supplement. Parehos ang DTX 500, DT Bio, kag Mighty C. Ang inyong paboritong organic na kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Ang inyong organic na habon, DTX Beauty Soap, kag Klinika Deo Fresh. Ang ginikanan kabataan nyo, patumara Mighty C, Syrup for Kids. Mighty C, Syrup for Kids. Ang manami sini sa mga taga Sara, Lemery, San Rafael, Batad, Concepcion, Carles, Estanza, San Dionisio, Ahoy, Northern Iloilo nga nagapamati subong. Antes ka mo yung magtumar, sarang ka mo nga makapamangkot sa in-house doktor nga maga tungod dira sa inyo. So sa Lunes, kadto ka mo sa RJM's building, Barangay Apulista Sara, malapit sa Sara Public Terminal, grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Foro de los Pueblos.
25: Kung nagkakurap-kurap ang mata mo, magtumar Klinika Sporbiotics. Gusto mo nga normal yung blood pressure, Klinika Sporbiotics.
2: Foro de los Pueblos. Ans,
25: kasabuhay na Lemos and birthday greetings kay Ma'am Maura Lemos on her 89th birthday today. Sa diin nga barangay ni Ma'am Ans. Ma'am Ans, kasabay na Lemos. Kay Ma'am Maura Lemos. Birthday greetings from Ma'am Ans, kasabay na Lemos. Ding kagani nga lugar sa bang Ma'am Ans.
2: Foro de los Pueblos.
25: Last also, 16 na sa aga. Balik kita sa controversy sa Senate. Ang paglinupok to bala. May man ka pamangkot ka ang Y2Y ang minority. Waito si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Risa Ontiveros, kag iban pa. Aryo, ginatag ni Senator Erwin Tulfo, kung nga wala ang miyembro sang minority bloc, sa natabo ang linok panay sa Senado. Sunod kay Tulfo, ginbag-o ni Senate President Alan Peter Cayetano, o muning natawin nila nga si APC, iyang initials Alan Peter Cayetano, ang plano nga tani may all member caucus kag tipon sila tanan nga mga senador sa bag-o nga liderato ni Cayetano, pero nangin majority only meeting na lang. Amo nang rason nga naguna sila ilalakat. Iba niya daw antes alas 6 nagkagawa na sila sa Antoya sa Closed Circuit Television kag Salag. Nagbag-o ang desisyon ni Cayetano nga imbis nga ilakip ang minority, sila na lang lucky 13. Tiyambal ni Tolfo niya nag-dinner na kuya sang mabatian kong linupok dito na kuya sa balay. Katuyuan sang majority caucus nga istoryahan ang committee assignments. Away natapos ang agenda, halin sa kudita sa Nunes na nagbutang kay Cayetano bilang Senate President kag nabakante ang tanan nga committee chairmanships.
0: Puro de los Pueblos.
25: Di, si Cayetano mismo nagambal, niya hindi niyo pagtawgon nga hindi na pagtawgon nga escape. Ah, si Bato dari sa Senado kay willingly naglakat sa kay manti why man saya sang warrant na amo nambal ni Alan Cayetano. Now di balik naman kita dre sa aton nga pamangkot kina lay down aton ini ha. And klarohon ta if my stand or stand here will not conform sa imong panindugan kag sa imo duag politika, better patyon mong radyo kag ipaurabog cellphone mo. Pero aton lang we will stand sa kasuguan lang. Ang pamangkot subong, can any senator be arrested inside the Senate premises for crimes against humanity? Di ba lagin ko na ito, gin pamangkot na ito sa inyo, kagin plasta na ito sa inyo sa nagligad. Ang bisan sino bala nga senador nga may kaso nga crimes against humanity, pwede madakop maaristo sa sulod sang senado sa premises sang Senate building? Yes! Ang rason, hapos explain. Una, ang Senate building, ginarintahan? Yes! Ang tawo, amo nagabayad sa rental. Is the Senate building owned by the government? Ang pamangkot? Dibla, yes. Then it belongs to the people. Iyan asang tawo, hindi niya asang mga senador. Wala sang layi, there is no law expressly making the premises of a Senate, of the Senate, a safe haven for fugitives. Magbaga fugitives, ginalaga sa kasuguan or charge sang commission sang krimen. Ikadua, can any senator be arrested inside the Senate premises for crimes against humanity? No? Ikadua, are, no senator has any proprietary interest in that building. Wala sa bisan isa ka senador ang nagapanagiya sa building ina. It is not a fortress. Hindi na pala naguan naging design agod protektaran ang earing people from authorities or, pamati, a foreign embassy where Philippine law has waived jurisdiction. A criminal or a fugitive from justice can be arrested inside the building, sa sulod sa building, can be arrested. Mambakated, bias ka! By the way, ang spelling bias ang bias, hindi nga B-A-Y-A-S ha. Ato bala naghambal sa aton kahapon, ngambal niya, Ted, bias ka? Gusto ko lang i-share ha. Ay, hindi man nga gina-offend ka, sir. Pero ang spelling sang bias, hindi nga B-A-Y-A-S ha. Kundi B-I-A-S ha. B-I-A-S. Kaya ang spelling sang boy, hindi nga B-O-I ha. Kung ginatumod mo boy nga lalaki, B-O-Y. Okay, para tadlong ta. Are, singit lang to ya, pitik-pitik lang to ya. Ikatatlo, a senator is only immune from arrest. Hindi lamang siya ma-aresto sa Senate kung ara sa sesyon. Kag kung ang penalty sa alleged crime is below 6 years imprisonment. Kung ang iyang imprisonment, anong katuwi lang panubo? According to Republic Act 9851, Republic Act 9851, crime against humanity where death occurred is punishable by reclusion perpetua reclusion perpetua or 40 years nga imprisonment. Amo nang aton nga 25 cents take sa sining issue. Ikapat, Republic Act 9851 provides nga ang Pilipinas can allow an international tribunal to investigate or try a person charged sang crime against humanity if it is already investigating or trying such person kag pwede nga ma-deliver ang inang tawo sa tribunal. Section 17 sang Republic Act 9851. This is in accordance sa generally accepted principle sang international law declaring that crime against humanity is a universal crime.
4: Foro de los Pueblos.
25: By the way, generally accepted principles sa international law according sa atong constitution gina-adapt sa mga nasyon bilang parte sang law of the land. Ikalima, the warrant of arrest sang ICC is valid. The Bill of Rights sang constitution naga-provide that no one can be arrested without a warrant of arrest issued by a judge. Ang tinaga nga judge, J-U-D-G-E, is not qualified and hence, pwede ni ma-refer mo matumod mo sa local judge or a foreign judge whose jurisdiction the Philippines has accepted ginbaton man sa Pilipinas.
4: Foro de los
25: Di ba nagpangayo to sila sang TRO? Balikan ko lang na dugay-dugay. Anong bot silingon sa tong resulta sa tong pagpangayo nila sang TRO to sa korte? Aripagid, ika-anom. Crime against humanity involves an international element. Sili ng executive department must be given the greatest respect sa iyang determination kay enforcement. Foreign policy, peace and order, apprehension of a fugitive are executive functions. Amo na nga si Bato, nagpakitlo, o ito kay Bongbong, Mr. President, wala naman tayong away personal. Wala ka namang galit sa akin dyan. Awa ka naman, Pilipino naman ako.
4: Foro de los Pueblos.
25: Ari Pagedo, the legislature should not interfere sa performance sang executive functions because may separation of powers. Kung imuon mo na, may violation ka. Now, amo ini ang aton nga panindugan 25 cent take sa natabo ngayon ni.
4: Foro de los Pueblos.
25: Di ba may kwanto, nag-TRO sila, naglagan sila sa korte. Kung wala mahatag ang TRO, kaya ti ang nagwa sa ito nga ginpa-comment lang. Sa pag-insindi ko, with all humility, may background kita sa law. Sa Diyos ang himaya, ginabalik ko ina. Huwag ko di ka hinadog, huwag ko ka tinikal. Sa pag-insindi ko, kag-ari, may mga bugado man kita ng mga abyan, gin-consult mo naton kung ano buo silingon sina. Kung wala mahatag ang TRO, nga gin-kwanto lang, nga gin-process to ni attorney Israelito Torion, ang legal counsel ni Ronald Bato de la Rosa. Kung gin-pa-comment ka lang, buo silingon sina, ang interpretation, nga gin-deny ang TRO. Mga bugado ka pa mati sa bungo?
4: Foro de los Pueblos.
25: Ginpa-comment ka lang. Ang interpretation sina, gin-deny ang imong nga TRO. Angot ini sa decision sa korte, sa gin-file to lang urgent motion ni Senator Ronald de la Rosa, agud punggan ang ICC arrest.
4: Foro de los Pueblos.
25: Klaro na. Ted, nga big deal gid kon nalagyo si Bato sa Senado. Nga detain siya sa Senado kag hindi yaman nadailistaran habal ni ex-komunikado habal ni Anska Sabina Lemos sa Hong Kong tagakalino galita na no Ma'am Maura Lemos, happy birthday ma'am. Ma'am Rose Isares, good morning.
4: Foro de los Pueblos.
25: Lang niya, para nga mabalansita kay man ang iban subong gabaling asos kaking mabanga bias ka. Pero by the way, ang spelling sang bias, bukot na B-A-Y-A-S, ha? Ang spelling sang bias, B-I-A-S. Mga bias, may ginalampigan, bla, aryo. Anong kakatabo, subong? Sino ang balasolon kay nakapalagyo si Bato? Ang aton standard diri sa foro, diri sa K5, ginabulbalan sa ita. Ang standa is both. Ha? May sa labton ang administrasyon, kag ang Senate leadership ni Alan Cayetano, nagapakita sang weakness ni President Marcos as a leader. Kung ginhamba niya bining, oh, kamo nga mga senador, ha? Andam kamo sa ako na, ang inginay mo niya na, obstruction of justice, harboring of criminal. Lantaon ta kon, why sang chilling effect, no? Kontrolado sa sang mga limulya, brother, si John Vick at si Boeing, ngati, why man sa inimuan, why man sa inipabugal, nagkadaw-kadaw, nagpanginaon pa sa iyo sa sulod sang Senado to, oh, si Senate President Cayetano, gusto niya magdirektor. Dinagihimo man siya sang teleserye sa Senado. Teleserye! Oh, teleserye! Nga majority all meeting ang hindi na itong may minority to. Sila na lang. And then galinupok na si Robin Padilla. Yan daw ay lang daway giyas ang reaksyon. Nonchalant mo! And then, sang galinupok na kada isa sa ila, si Mark Villar, si Amy Marco, si Pia Cayetano, si Cayetano pagayad nga Alan, nagkuhan na yun, nag-vlog na yun mo! We are under attack! We are, the Senate is under threat! With this, double standard ang justice. Ngayon pakita, sang drama sa Senado, nga man. Konpigado gani ang nakasala, kag wala poder, or impluensya, may warrant of arrest. Bisan ipa naman ago nga buho, bisan sa idalo pa na duta. Kot-koton, kot-koton, kalakpon. Samtang si Bato, bisan may warrant of arrest, kay may poder, kag impluensya, natahap magdakop bisan ang presidente. Diba? Am I correct? So hindi taman mambal nga G-I-N-G-O ang mga opisyal ta, kay manti, kita ilay na tuntuan mo, no? Kay binilyon ka pesos ang kwarta nga ila na bulsa. Kita amo na yang ila nga gin GAGO. Ha? Gapakita lang nga silaya ang may poder kag kitaya ang makaluluoy lang.
6: Foro de los Pueblos.
25: Am I talking with sense here, no? Kon why nagpabor sa imo nga ginaapinan nga kandidato or personalidad sa politika ang aton nga komentary dere, but we only based everything sa kasuguan, ha? Pasinsyahan na ilang kita.
6: Foro de los Pueblos.
25: Drama ni 10K Ted ay gusto mag-VP. Laura Jean Barreta, Leonito Barreta sa Jelt Eteri, Rose Estares, Griselda Buicolumhen, mga senior citizen, good morning.
6: Foro de los
25: 8:29 sa aga, we'll pause for a quick break. Pagbalik na sa K5 Karen, ang mga balita niya kay ang mga nagkalakuan ni Bla, mga violator Bla sa mga mando sa DILG ito nga hindi pwede mag-uba samtang ara ka na sa guwa sa balay, kag iba't pagayad niya mga ginapatuman, nagdamo. Subong adlaw fiesta sa Zaraga Iloilo.
7: Zaraga banwa kung anabun agang.
25: Ang banwa sang Zaraga may 24 ka mga barangay, 28,500 nga population. May total land area nga 5,448 hectares or 54.48 square kilometers. Ang Halao River amuning nagasupply sang bastante nga tubig sa mga humayan sa banwa sang Zaraga, Iloilo. Fourth class municipality, 16 kilometers north of Iloilo City, kag lugar sang pantat, freshwater walking catfish. Napundar ang banwa sang Zaraga in 1858. Ang alan nga Zaraga, Z-A-R-R-A-G-A, halin sa kay Pedro Zaraga. Nga sadto alcalde mayor sang Irong-Irong or subong inatawag nga Iloilo City. Apelyido ini ni Pedro Zaraga. Ang nagpundar gid sang Zaraga nga sadto talon kalasangan nga lugar, masiot nga lugar. Ang nakadiskubre amo si Marcelino Poblador, sang una nga gobernador Silio. Si Porferio Pinuela, pakitata please kung aralamin nga gamo please Sir Paul. Siyang unang elected mayor matapos ang Banua Angin re-establish bilang independent nga municipality in August 12, 1940. Kay sadto ang Saraga, bahin ini siya sang Santa Barbara, Iloilo. Nagsipak lang in August 12, 1940 sa pagtingwa ni Porferio Pinuela. And then si Mayor Emilio Gregorios, nagserbe bilang first municipal mayor sang ang Saraga, was reconstituted sa virtue sang Executive Order No. 295 nga pirmado ni President

0: former Vice Mayor nga nagtalos kay Orlando Lacson nga nagmasakit. Former Mayor man sang Saraga si Emiliano Lacson Sr. Emiliano Lacson Sr., former Vice Mayor, naginbuslan man ni Jovito Arimas. Tapos nangin Mayor man si Gregorio Brasas from 2004 until 2013, si Rigor. Kag former broadcaster Jofiel Marañon Soldevilla. That was ousted sang ombudsman in October 2025. Upod sa Vice Mayor nga si Michael Omar Lacson. Ano nga mga barangay sa Saragang Damo Tawo? Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: Gabalubala ka mo nga may tatlo sa klase nga cancer sulod sa mata? Iniam mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule.

0: ini Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026. Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mamaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo at
11: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay,
11: DTX 500,
9: masaligan,
11: epektibo,
9: DTX 500,
11: mataas bala ang imo blood sugar,
9: DTX 500,
11: ikaw bala ang may diabetes,
9: DTX 500,
11: ang DTX 500,
9: ang may powerful compounds,
11: nga nagapanubo,
9: kagakontrolar,
11: sa imo blood sugar,
9: DTX 500,
11: masaligan,
9: epektibo,
11: DTX 500,
9: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise, ilawan ko inom ang D3 Bio. With BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
9: Yung may D3.
11: D3 Bio.
9: With VCO.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
9: Yung may D3.
11: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
9: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
9: Yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
7: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
5: Bay Puso.
6: Oras, alas 8:43 sa aga, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo, Kag Mighty C.
17: Balitang Sports.
6: Update sa NBA semifinals, 9:30 sa buong aga, Philippine Time. Balantayan ng game number 6 sa tunga sang San Antonio Spurs ni Victor Wembanyama kontra sa Minnesota Timberwolves ni Anthony Edwards. 3-2 ang series pabor sa Spurs. Kung magdaog ang Spurs, nakasulod na sila sa Western Conference Finals. Kaga ato bangon ang defending champion nga Oklahoma City Thunder ni Shai Gilgeous-Alexander sa best of 7 Conference Finals. Samtang Buwas naman, alas 7 sang aga, Sabado, Philippine Time, ang game number 6 man sa Cleveland Cavaliers kag Detroit Pistons. Kapon na ko na to, bansis ang Detroit mo. Ang team ni Cade Cunningham kag Tobias Harris. Nalakas pa sa team nanday Donovan Mitchell kag James Harden. So boss, ang game 6 ang Cavaliers kag Detroit. Kag subong man aga ang game 6. San Antonio Spurs versus Minnesota Timberwolves. Ang balita sa sports ginadulong sang Mighty C. San by K5 Karen kay makuha kita sang report damo sa nagkaladakpan pertini sa kuno sa mga nag-uba-uba lang nga ginadumilian. Pero atensyon mga baby.

0: Baby? Siya kumis si K5 Karen. Baby Karen. Ay, huno to. Ma'am Betty, tawga si Papa Bot Baby. Nami gali nga tinaga ang baby, Sir Andoy. Gapakalma sa mga babae. Go now, nag-kwan sila, nag-tantrum. Ang kalbo, pagid. Baby, kalbo. Sorry. Siko biyang aton, baby, sa patrol. Baby. Baby. Wag sabat. Di siya magbaton. Dali, ayo, bro, bayo, tapos oras, ta?
1: K510.
0: Yes, babe.
1: Kumusta? Ako nga, sulod K510. Kayo medyo nag-dula-du. Wala na di ang signal ko sa sulod sang auditorium sang UP Visayas.
0: Ah, okay, okay. Sige, sige. Abi ko, kung hindi ka lang gusto, tawagun niya baby. Ano ni, daw damo ang nadakpan na sang pulis sa bilog na ningawas ng Visayas K5 ka? Mga nag-ulubangan niya, no?
1: Yes, K510, no? Nagderi sa 10,932 ka-individual ang na-record sa Police Regional Office 6 o kung PRO 6 na nag-violate sa mga ordinance. Humalin ini sang April 6 to April 30, K510. Base diri sa data sang PRO 6 nga sa 10,932 ka-individual nga na-apprehend, 3,431 dire ang ginmultahan, 7,496 ang ginpaandaman kagin release kay 510, no, samtang lima naman ang ginkasuhan, 3,331 ang dakop sa akto nga nagainom sa makahulubog kag nagapanigarilyo sa public places, kay 510. Then 1,314 ang naglapas sa curfew for minors, 621 ang nakita nga wala nagasoksok sang pangibabaw nga panapton sa public places or naka half naked, K510. Then 134 ang nagakaraoke paya sa disuras ang kagabihon o kung napaw na sa alas gis, K510.
0: Kasi sa bukid, amo na nagkatabot na bisan sa bukid. Why na pasunahin mo? Tag-alas 11 ng inis gabi?
1: Oo,
0: nag-ligad nga sa Bado, dito kita sa bukid sang Barotac Nuevo, sa Barangay Igbong. Why git pasunahin ng iba na? Alas 11 niyas gabi, tikon sa mga bukid na naya, tinong-tinong na mabatian mo na K5 ka?
1: Dapat yes, sa mga ni K5-10.
0: Pero sa'yo sana alas 8 or alas 9? Kag mag-blubat sagun mo man ang tupad mo balada, iban ga masakit, iban hindi kita katulog basta magahod.
1: Oo.
0: Dapat trabaho na sa mga punong barangay da, mga barangay official. Dili nga mga lugar na sa Western Visayas ang damo gid prenson.
1: Wala pa diri sang breakdown gid ang PRO 6 kung diin nga mga lugar diri sa Western Visayas ang may madamo nga violators. Pero according diri sa kapulisan ta nga ti ang kalabanan gid sa mga nadakpan nila, amo ni ang mga nagailinom sa public places K510 kag ang mga nagapanigarilyo. K510.
0: Dapat ako ya paborgi ko sana mga nagapanigarilyo ni pangdakpo ni sila ni mga nang why bla pasunaid bla kay balukang second hand smoke K5 kamo pa nang lala mo.
1: Oh, correct gid.
0: Oh, kun gusto niya yung patay pagis panigarilyo, hindi ka mo mangdalayag sang iban. Dali lang gid K5 ka ha? Ang oras alas 8:51 sa aga. This time check is brought to you by Kali Pop. Kali Pop, a Kali para everybody, every bubbly.
2: That time check was brought to you by Kali, Papa Kali para everybody, every bubbly.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: K5 ka, salamat. Anong event na subong sa UP?
1: Oh, sa subong diri mapatigayon sang oath taking si former Mayor Patrick Jed Mabilog bilang
0: Jed
1: Undersecretary.
0: Patrick. Jed Patrick.
1: Yes, Jed Patrick Mabilog bilang Undersecretary sang DILG for Public Safety, Undersecretary for Public Safety sang Department of the Interior and Local Government, K510. There is may auditorium sang UP Visayas. Subong na alas 9 sa aga, K510.
0: Basta no? Makuha mo na palihog sang contact number para ma-interview natin sa live next week or ma-interview mo siya. Kag pamangkota na lang ano mga uring-uring ni nga ang team Oswag Subong nagwa ng lineup posible madalagan Congressman Miguel Treñas ang incumbent councilor Subong o tod ni Mayor Reisa si Reisa ma mayor madalagan Mayor Liwat kag ang ilang vice mayor Attorney Sedfrey Cabaluna ang team Gugma tinagagwa ang alan nga Jamjam Baronda for mayor and the vice mayor sa gyapon Lavla Baronda kag ang ilang Congressman Jed Mabilog mangkuton mo sa
1: Yes, K5 Teti. Sa Subong gani, ang iya din nga dinapit nga bisita, no, si Senator J.V. Ejercito, at si Congressman James Mark Terry, Ridon sang Bicol, Saro Party List, K5 Teti.
0: Terry Ridon, very good. Oh, mangkotong man si Terry Ridon da, para at least pangbangko talang mga balita mo next week para sa Senate chaos niyo.
1: Yes, yes, K5 Teti.
0: Oh, talagang nalang labot kay Yusek Jed Mabilog na. Ha, kung anonim ko, to, team lagang gimana sa Congressman? Under yes, Jamjam, na parang i-hype up ta ng politika di sa sudado kay timprano pag green na. K5 ka, salamat.
1: Ang ini nga balita, ginadunong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5, Karen Batilla, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: Ang mga pala so gid ablang nga daw gapalupad istorya. Ari para sa inyo ha. Benji Asturias, Baby Damulaga Mali Mamros Maria Gramon. Alas 8:54 sa aga, oras sulong sang DTX 500. Sa Lunes naman ah, Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-energy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
3: DTX 500!
2: Masalikan! DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
3: Mighty C!
5: Mabaka mga butika.
3: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong aday. Digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
12: Tigasi!
13: Tigalapa!
12: Tigasay!
13: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
13: Supplement for men!
12: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
13: Para sa healthy gatay.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino atay.
12: Happy kanunay.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
12: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mga butika.

0: B-Boy ni Jik-Jik Pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, mga buti ka.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagkapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabutika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: Kampiyon sa drama,
16: kampiyon sa komentaryo,
15: at kampiyon sa serbisyo publiko
16: sa Bacolod City.
15: 101.5
16: K5 News FM.
14: Championing the lives of the Filipino.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Oras subong para sa informasyon sa ikaayong lawas, alas 9:03. Good morning sa tanan, kag diri naman nga episode natong pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Okay, kita nagapati, if you eat rightly, magiging healthy. If you eat wrongly, no doctor can cure. Sige mga friends, diri naton naman na pag-istoryahan ining informasyon sa ikaayong lawas. Before anything else, DTX 500 dapat gid naton i-take adlaw-adlaw dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Upod naton sa itong programa si Brad Paul, Jean Paul Generoso, kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga sa inyo mga partners.
19: Mayong aga, mapisan, matuto, mabuot, kagawad sa Barangay 35, Engineer Ronnie Albao.
18: Very good, very good.
19: Mm-hmm.
18: Sigan di motion.
19: Storyanta karon na dugi-dugi engineer ang paborito mo.
18: Ang kapayas.
19: Kapayas. Depende sa shape.
18: Oho, may laba-laba o mabilog-bilog.
19: Storyanta, anong mabulig sang kapayas sa aton nga ikaayong lawas kay masamedo kina nabalan to kina lunod talaga ni sa laswa, kina lunod sa manok.
18: Tinula, tinula.
19: Tinulang manok. Ano pala ang mabulig ni papaya para nga maging healthy kita? Kag paano mag-supplement ni DTX 500 para nga mag-mayo aton panglawas, engineer? Let's talk about papaya in a while. Kau po siya naka-discussion si Sir Boy Sulweta. May aga, Sir Boy?
18: May aga, Sir Boy?
20: May aga, engineer. May aga, Sir Jean Paul. May aga man sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga Isil and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampun ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silula. Ang gaputikta sa aton silula again sa aton mga bisyo, no? Mga kemikal sa aton pagkaon, mga pollution, ini tanan-tanan ga-contribute sa pag-premature aging sa aton silula. That's why dali ka magtigulang. That's why kung gusto ko makabawi sa lawas mo, mag-DTX 500 sa mga diabetic na kampiyon man na DTX 500, may ampalaya extract nga gapanubo sa imo blood sugar. So if you want to maintain your blood sugar the normal way or the natural way, mag-DTX 500 man. Pero kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas para makabato sa ginatawag yung mga invasion sa mga mikrobyo, no? Para ang imo immune system almado kontra sa mga ginatawag yung mga anomalies sa imo lawas, no? That forms abnormal cells like cancer. So i-boost ang aton immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, gamat-amat ka puti, ha? Ganami ang skin mo, gahubin ka tungod gataas ang collagen and glutathione levels mo. Kung ga-Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, kung gamasakit ka na, lupay-pay na, ha? Nakasulod ng mikrobyo nga gadalas ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kagadali ka mag-ayo, mag-D3 bio.
18: Sige, sige. Hindi na kita magpadugay-dugay pa. Istoryanta ang kapayas. Ano ang nga porma sa kapayas?
19: Engineer, mayong agaliwat sa itong tigpalamati. Ang kapayas, engineer, nga permita ni ginalunod sa kundiin-diin, dako galing mabulig sa aton. Kung may kapayas, kumabla sa inyong ugsaran.
18: Mm-hmm.
19: Dapat inyo gina nga planggaon. Porte galing mahatag nga binipisyo sa kapayas, engineer. Huloy kapikapon mo na.
18: Ha?
19: Kapikapon.
18: Kapikapon lang, kapayas. Na. Maduga-duga.
19: Hindi. Kapikapon mo, pero may para nga wala tigi.
18: Ah.
19: O, tinluan mo ang bunga, ya.
18: Oo.
19: Kay nali, may kwana, may mga sapat-sapat, masudlan pa na kaulod, una, no?
18: Oo.
19: Tinluan ang kapayas. Ang bunga. Lambot mo.
18: Din, ang puno, ang punta, ang medyo, ang...
19: Basta ang kapayas. Iyan ang mga lalain ng imuya, engineer, ya. Nga, ah. Nga kinanglan palang gaon ta ang kapayas.
18: Aha.
19: Mga top health benefits ng kapayas, engineer, nagapanami sa digestion.
18: Mm-hmm.
19: Ako, sa pagkamatod, engineer, gadala ko kapayas. Kita na ni Boy, gabalon ko. Every kaon, may luto ko ng kapayas.
18: Atsara, guro.
19: Ay, hindi ah. Luto, ya.
18: Ah, luto, gidya, ya?
19: Luto yung paborito ko ng kapayas. Kanamit na, engineer, tamis.
18: Uh-huh.
19: Gabakal ko sa Burgos kapayas, tag 200 ang kilo. 200.
18: Kamahal mo.
19: Awa, Dubang Rosman. Dubang Rosman.
18: Mm-hmm.
19: Te, ang isa, ang akon nga, ano ni, nga 200. Ah, mga duwa lang kagagmay. Kisa 300 mo, duwa kadag ko.
18: Dalaan ta ka, Sir JP, tag 50 lang yung kilo, ya. At agusin mo.
19: Oh, sige. Basta namit ang kapayas.
18: Oh, mayo.
21: Ara pa na, napitas na ang kapayas. Oh, kakabit pa na sa kahoy.
18: Hindi. Bulubagnas mo na.
19: Hindi, namin ang kapayas, Sir Boy, naputos mo.
18: Hmm?
19: Naputos. Natago.
18: Oo.
19: Ubahan, kuhaon mo pa na ang tabon kung magkaon. Kasi na, kay wala na yung sang nano puti na blak puti kami na blak kapayas siya nga na kwan blak
21: sa ginambal mo na you have the full attention sang aton engineer.
19: Ni blak engineer. Now ang na notice ko magkaon ko kapayas, engineer, ang iyang gadalhay lang yung pupo mo yan.
18: Oo, tayas taas fiber mo
19: kan nami nami gadalhay lang pupo mo, and then ang iya sininga pa pain.
18: Oo,
19: ang iyang enzyme Gapanami sa imo nga digestion,
18: mm-hmm.
19: kag nagapadula ni sa imo constipation. That's why nga kung may mga almoranas kada, hemorrhoid,
18: mm-hmm.
19: bawal sa imo ang tubes.
18: Mm-hmm.
19: Oh, mapilas, humok nga pupo, kapayas.
18: Kapayas gid ya.
19: Kapayas nami.
18: Nga ako permi ko ga shake, bla.
19: Shake.
18: Oo.
21: Shake ta papaya?
18: Oo, papaya shake.
19: Kapayas?
18: Guapo na niya.
21: Oh. Abi ko ang kapayas, miyara lang niya sa sabaw. Sa tinula.
18: Ginaatsara ko pa na.
21: Ah, ginaatsara mo pa na.
19: Oh. Nakagod ya.
21: Nakagod.
19: Anyway, ganami man siya sa gaprotekta si mga heart.
18: Oh.
19: An! May antioxidant, kag may fiber, nga makabulig sa oxidation, ah, ma-stop ang oxidation sang cholesterol.
18: Correct.
19: Ah, hindi magbara sa imo kaugatan ang mga fats na ginapangkaon mo.
18: Uh-huh.
19: So, reducing blockages sa arteries, eliminating strokes, oh, kag heart disease. Ano pa? Panami si imo nga skin engineer, kag si imo nga hair.
18: Oh,
19: kulang ka sa kuhabing imo kalo.
18: Oh, gwapo na yun.
19: Kulang sa kapayas. Kulang sa kapayas. May HIV ka.
18: Hindi. Hair is vanishing.
19: Na, oo. So dapat kapayas.
18: Uh-huh.
19: Nami sa mata, sipat ka. Okay, may retinol mo siya, vitamin A. Kag may vitamin C man siya nga nag-promote sang collagen production.
21: Correct. In fact, oh. ang kapayas has 150% of your daily requirement of vitamin C. 150%.
18: Oh. Ang luto na yan.
21: Lulubra.
18: Ang luto na yan?
21: Ang luto, engineer.
18: Uh-huh.
21: Hindi ang bagnas. Kaya yung bagnas, lain naman na iya kwaon mo da.
18: Mm.
21: So, sige, on the Sir DP.
19: Ang antioxidant gara sa kapayas, lycopene.
18: Mm-hmm.
19: Dito sa antioxidant, mm-hmm. lycopene. Ini siya ang isa ka potent nga klase sang carotenoid nga family,
18: mm-hmm.
19: Sa mga antioxidant. Amo ni siya ang gahatag nga medyo pula-pula nga medyo orange ang kapayas.
18: Nga daw yellow man.
19: Oh, the more nga daw medyo siri ang color ya, taas iya lycopene, engineer.
18: Uh-huh.
19: Kita mo halin sa green,
18: mm-hmm.
19: minded. Halin sa green color, mapula siya.
18: Uh-huh.
19: Oh. Mapula kag kanami engineer kay meaning to say ga prevent siya cancer
21: if I may add no
19: oh.
21: Ano pag makuha mo nga antioxidant sa kapayas ang ginatawag nga zeaxanthin ang zeaxanthin nga ini is really good for your eyes no that's why kung mga kisado di ko na mabaso lang akong iloy ang mami ko 92 years old everyday ga kapayas man do si Sir JP man no ha kay ambalya ko no nami sa iya pupo pero damo pagali nabalaan ta di subong adlaw kay Sir JP nga damo pa sa gitawag
18: yes.
21: nga mga health benefits ang makuha sa pagkaon sang kapayas
19: ari pa tigo di chakto si boy 100% 150 ganio ang vitamin C nga makuha mo ano pa amo ni ang beta carotene kag beta cryptoxanthin o kanami pagid nga ini siya ang nagasuporta sa imong eye health kag may anti-inflammatory properties. Ay, ang imukulon niyo, ay hinubag. Why? Kaya sang irritable bowel syndrome? Oh, may vitamin E kag-apri, pinataas gito ah. Flavonoids.
18: Mm-hmm. Uh-huh.
19: The best anti-inflammatory. Again, ang kilos ang kapayas, tag 200. Oh, 200. Primera klase.
18: Mm-hmm.
19: Ang DTX 500, 14.
18: Dati ka mahal kayo.
19: Eh, 14 dapat, lang yan.
18: Ari ka na lang sa... DTX 500.
19: Ah, tiyan mo na eh. Kaong kakapayas, kung alang-alang kada, try mo ang DTX 500.
18: Ah.
19: Kaya nga ah, kung antioxidant ang inistoryahan ta, ti ang hindi mata, gurus ang DTX ang fiber eh. Fiber gidi.
18: Sa mga...
19: Tiyan mo na yan ah.
18: Sa mga kuan bala, nang sobra mo daabing kapayas, akong liso lang yan akong. Ang liso namin na yan sa mga parasites.
19: Tiyan, tag ng mga... Okay, bitukon ka mo. So, iatag lang sa ako ng unod.
18: Oo.
19: Oh, gaya ko. Dali ko din kapayas kay baklon ko. O, okay. 50 kilo.
18: 50 kilo?
19: Dali baklon ta.
18: Okay, taklon. Okay.
19: So, engineer, kondo alang-alang ka sa kapayas, kito mahal mga kapayas, na imini kon kapos, pribla, itanom.
18: Oo.
19: Isang buwag mo lang liso niya, kito gidamo ka na kapayas.
21: Correct.
19: Kapos, kidya.
21: Kapos,
19: kidya. Kapos, hindi.
21: That's why magbakal ka mo kapayas, yung kampyon.
19: Oo.
21: Ha? pagkaon ka mo, ang pinaka-importante nga mo on yung hindi pagkaon sang namit yung kapayas, kundi pagtago sang liso
0: no!
21: sini.
0: No!
21: Para hindi ka na magbakal kapayas.
0: No!
21: Correct, correct. Amo nang pinaka-campion.
0: Galing kay iti ang lagwerta, kutubi sa kaiktarya, tinabudlayan ko bla kay kalapad.
21: Oo. Oh. Lagwerta.
18: Ang tanan puro simentado na.
0: Dalan sa rosaryo ay.
21: Oh, ano no, more sa ginatabang nga kapayas before we let Sir JP go, ito gadali man siya subong, ha? May ginatawag ni ang papi ni balang nga ginapadayaw sang kapayas ni mo ang ara pala sa DTX Beauty Soap nga gapaputi si mo. Ang nami gini siya pamati kamo ha sa mga palakaon karne. This is ang natawa ang papain is the best way to break down your protein. Lalo na ha, sa mga tao nga ang ila diet ya is meat gidya all the time, no? Papain does not only whitens your skin but also breaks down the proteins of your meat. That's why para mo usada yon sang imulawas kag layo ka sa constipation. Kay iban pigaw na ang tiyan, palakaon pa ka nga constipated kay hindi na kaya sang ila stomach acid. So kung gusto mo magkaon ka ni of this ang ginatawag nga kapayas.
0: So again, DTX 500 makuha mo ang full benefit sang antioxidant sobra-sobra gyud niya. 1.3 million antioxidant units sa Orax scale.
18: Mm-hmm.
0: The best nga anti-inflammatory engineer ang flavonoid sang DTX 500. Dula ng mga sakit-sakit sa lawas mo na ginabatsyag mo ng mga pain.
18: Uh-huh.
0: Ay, do kanami. Don't get me wrong. Hindi siya pain reliever. Ganyan nga ang action niya do, pain reliever.
18: Okay.
0: Source niya ginaistoryahan ta. Do, parang engineer nga ang sakit na batsyagan mo, tubig.
18: Uh-huh.
0: Okay? Kung tagas ang imo gripo, may buslot ang gripo,
18: mm-hmm.
0: Gatugos, gataw, tagas ang tubig, gusto mo dulaon ang tagas ang tubig.
18: Mm-hmm.
0: Daw mo na big inflammation, ang sakit.
18: Okay.
0: Ang tagas ang tubig, kung amo na ang sakit sa lawas, ang ikilimbawa iya tagas ang tubig, ang ini mga pain reliever, ha, ginahihigtan mo lang niya ang supon.
18: Aha.
0: Uh-huh. Or ginasalod mo lang niya ang supon. Ginasalod mo lang niya ang, ano, I mean, ang tubig ang gatagas. Amo niyang pain reliever, ginasalod mo lang ang tubig nga gatagas.
18: So matong
0: mapuno gani mo sa lod, danaw ka na naman.
18: Oo.
0: Amo na nga mag-inom ka pain reliever every 4 hours. Kay pagkatahaw sang pain reliever, balik na naman ang pain. Ang DTX 500 do kaangay niya sang kapulan mo gitiyang buho.
18: Uh-huh.
0: Ang source sang pain, which is inflammation, amo niya ang DTX 500. It's not pain reliever. It's the answer itself to pain.
18: Okay.
0: Kaya iyan niya, ang source ng pain, ang iyan nga gina, gina-address because ang iyan nga anti-inflammatory, anti, ano pa siya, anti-proliferant, so nami sa uh-huh. mga cancers, kag nami pa siya is, ang iyan nga properties nga, ginamligan niyang imong tanang mga selula, the superior antioxidant. So DTX 500 plus Mighty C is the best for you, taken every day. Kay sa ilo kita kay Sir Boy Sulweta.
18: Sir Boy, ene blang makwan ining medyo ga damo gid tubig gadanaw be. Ako nya hindi ko gusto sa amo na, kundi gusto ko yung masa-masa. Doka moist lang
0: bala.
21: Dula ko sa tapo.
0: Okay.
21: Anyway, no? Gusto mo pala magsanag ang kabuhi mo, engineer?
18: Uh-huh.
21: Ha? Gusto mo makakita ka gold?
18: Okay.
21: Mag-eye care gold. No, ang eye care gold capsule. No, kampyon ni Salaton Mata.
18: Sa haligan, nalipatan mo si Sir Boy at no. Tagaan mo ko sang kwan?
21: Sang eye care gold?
18: Oo.
21: Kato lang ang balimis di ka masturya sa simo. Sang pangayo o sang eye care gold.
18: Okay.
21: May lutein. Okay. No? May lutein is really good for our eyes. May kitawag nga vitamin A and vitamin E that basically are essential for eye health. That's why kung medyo gaburon-buron ang mata mo, gapanami, gininyatawag nga Eye Care Gold Capsule, or in capsule form niya. And of course, it has zinc, ginatawag nga bilberry extract. No, ini nga bilberry extract is really known as a good source of, ginatawag naton nga, antioxidant for eye care, no? So, nami giniya kun mga 40s, 50s da. Nang medyo feeling mo, duga buron-buron ng mata.
18: Mm-hmm.
21: Ha? Magataas lang kataas ang grado, no? Tilawin nyo niyo lang Eye Care Gold, no? Of course, Eye Care Gold is all FDA approved. Kampyon gini sa inyo mata. Pero kung gusto mo niya direct care sa imo mata, mayroon may ginatawag nga Eye Care Eye Drops, no?
18: Mm-hmm.
21: Yung Eye Care Eye Drops, may ginatawag ni may hyaluronic acid, no? That cleans your eyes and give your eyes the comfort it needs, no? Balo naman tang eyes tayo, ni untat. Guntat lang niya, obra, kung tulog ka. Habang nga brain siya yan, it process all ginatanaw mo para magsulod sa imo brain. That's why it's a very hard-working part of your body. So you need to take care of your eyes. Again, mag-eye care gold and eye care eye drops, no? And of course, katulad ta sa talk ni Doc, so dihanta naman ang ginatawag nga the superfood supplement, ang kampyon nga D3 Bio. No? Anong bilang mga monikers sa D3 Bio? Palmasya sa isa ka kapsula. Mm-hmm. D3 Bio na. Ano pagit? Gusto ka mag-ayo? Mag-D3 Bio. Ang mga ginipan may mabatian
18: sa radyo. Mga tagline nato niyo.
21: Mga tagline nga mabatian sa radyo because that's how effective this super supplement is. Ang ginatawag nga D3 Bio contains the most premium kind of VCO or virgin coconut oil. D3 Bio contains cold pressed extra virgin coconut oil. Why niya kaagi sa mga tawag nga heating process? That's why it maintains all its medium chain fatty acids. Amun yung pinaka-importante sa medium chain fatty sa extra virgin coconut oil, ang iyang mga MACFAS or medium chain fatty acids. Amun yung ang gahatag sa mga superb health benefits sang D3 Bio. Diga ko ang D3 Bio sang iyang natawag nga natural super antimicrobial properties. Mm-hmm. Di magkakuha ang D3 Bio sang ginatawag nga ga-increase ang aton metabolism. Di magkakuha ang D3 Bio sang gapanami sang aton probiotics. Di magkakuha ang D3 Bio sa medium chain fatty acids sa mga ginatawag nga mga essential fatty base ginatawag naton nga mga antioxidant ferolic acid ginatawag naton nga myristic acid and all of those gallic acids that basically helps maintain your cellular health na importante ni ang mga fat soluble antioxidant and of course talking about fat soluble things last but not the least D3 Bio through its medium chain fatty acids also helps in the absorption of your fat-soluble vitamins, no? Ang vitamin A, D, E, and K, which basically plays a big role in maintaining overall health. So, all in all, in a capsule or in a box, amuna kakampyon sa D3 Bio. But do you know that D3 Bio is also really good in maintaining your mental health? Or your brain is a very hard-working organ. In fact, sa tanan-tanan siguro sa aton lawas, correct me if I'm wrong, amuni yung pinaka-voracious when it comes in consuming the energy level of our body. 20% of your energy goes to your brain. For a reason, of course, because your brain is the general. Kumbaga, this is the CPU of your computer pa. Your central processing unit. Amuni ang commands and everything including your heart, including your breathing, including kung saan o ka magutom, kung saan o ka makaon, mm-hmm. kung saan o ka matulog. Tanan-tanan ni controlled by your brain. That's why we need to take care of our brain. Unfortunately, our brain is really dependent on the fuel it gets. Ano bala ang main fuel sa aton brain? Siyempre, glucose. Glucose that comes from your rice, your bread, halin sa ginatawag mo nga mga carbohydrates, mga pansit, miki, bihon, spaghetti, your potatoes, kamote, and everything, those are carbohydrates that gives your brain the sugar it needs.
18: Converted into glucose?
21: Converted, of course, into glucose to be used by your brain. But when you age, and if your blood sugar is high, and if you're already diabetic, it's not only your body that is diabetic, your brain becomes also diabetic, no? So when your brain di naka-consume sang di naka-usa sang ginatawag nga sugar or glucose ngalin sa imo sa imo mga carbohydrates din siya makwa ni siya sa iya alternative nga source. Your brain is really intelligent, and no puns about that, no? But your brain will use its second source of fuel, which is fats.
18: Correct.
21: Is fats, no? But fats, not all fats are good. But not all fats also are bad.
18: Okay.
21: There are good kind of fats. The best kind of fats is medium chain fatty acids. Amuni nga ala sa D3 Bio. These medium chain fatty acids will provide your body the energy it needs, but also ang derivatives ini, ang medium chain fatty acids, once ma-oxidize na siya, ma-usam na siya, it turns into ketones. These ketones, ha?
18: Anong fuel sa aton nga brain?
21: Gatag ni alternative fuel sa brain. O ang balit alternative, malanggili, pwede makukastick sa glucose.
18: Correct.
21: Pwede. Mm. Kung hindi ka diabetic.
18: Correct.
21: Pero kung taas ng iyong blood sugar, your brain cells will refuse glucose na as their primary source of energy. Ilungguhon ta, ang imo utok, hindi na siya glucose, kay diabetic na siya. Hindi na siya kilala sa glucose. Kaya yung insulin mo, hindi na mayo. Insensitive na ang imo cells sa imo insulin. Meaning to say, there's a problem kung ang brain cells mo hindi nakakaon. Siyempre, kung hindi kakaon ng isa kabagay, dala na ang imo brain cells, mapatay ni sila.
18: Correct.
21: Once magkalamatay ni sila, gamat-amat yutay imo brain cells. That's why you lose your memories. You use their gadula ang imo capabilities to use your brain. Literally, your brain shrinks. Gagamay ang utok mo kung may Alzheimer's ka na, uh-huh. Kay kagdemensya ka na, cause your brain could not use glucose as a source of energy. That's why may mga pagtuon, no, sa Amerika, kag sa Europe, intunan nila, ang banila pa, ano niman, una, ginobra nila, kaya hindi naka-usar ang brain sa ginatawag ng glucose, ginisla nila, ginpagutuman nila, anay, ang ginpagutuman ng pasyente, no, tapos ginsudlan nila sa ginatawag nga ketones from good fats. There was dramatic results, no? Do nag-improve dayon ang memory because it basically helps the brain use energy again to do its job. That's why, kampyon ginigyan tawag nga D3 Bio. D3 Bio does not only protects your body from microbes, sa mga viruses, bacteria, and fungi and parasites naturally through its medium chain fatty acids and through its monoglyceride derivatives like tawag natin nga monolorin kag monocaprilin. But it also provides our brain that essential energy para makaandar niliwat. Palayo ka sa Alzheimer's kag dementia. Ang nami pagid ni engineer, kay ini ang ato ni gatawag nga ketones galing sa D3 Bio will also activate the cleaning system of our brain, which is the lymphatic system. Ang lymphatic system ini, amuning gatawag naton nga mga kanal sa aton brain. Alin na sa tanan-tanan nga mga basura da, mga kumbaga mga dead proteins da na ginahaboy, no, para ma-drain sa imo lymphatic system through your lymphatic system. So di mo makita nga D3 Bio does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Ang pinakamayo gid engineer for me, D3 Bio will basically assist your brain in promoting its best. Ano ba lang ang pinakanamig ang gusto sa brain? Is rest, of course. Everything in your body needs rest. And the brain basically does not totally rest, but it gives the brain the ability to repair your body when your body is sleeping. So D3 Bio will promote all those good bacteria, those in your gut, no, probiotics na, to form those happy hormones like serotonin, especially serotonin. Maagi niya sa imo vagus nerve, ma-convert niya sa imo pineal gland into melatonin, the sleeping hormones, and amuni gapatulog sa lawas mo, enabling your body to repair itself. Because it's, again, liwat-liwat ko ni Permi, it's only when your gut is empty and you're sleeping that the body could repair itself.
18: So hindi namin galing nga busog ka, Sir Boy.
21: No.
18: Ang pagtulog mo kaysa, hindi ka concentrate bala sa pag-repair, kundi ka sala-sala pa, Sir Boy. Kaya damo pa sa ginaobra mo.
21: Pasan mo lang, may balay ka.
18: Aha.
21: May balay ka. Makapuhay ka bala kung may bisita ka.
18: Correct.
21: Oh. Ang pagkaon na sa lawas mo, do bisita na sa aton lawas, ano tanay? I-process na ni siya, anay. Agaantan ni siya atensyon. So, hindi siya anay kapanilo. Kigaan niya ito, anay, atensyon ng isaya kaubrang, which is digestion.
18: Correct.
21: So, pero kung wala unod ang tiyan mo, okay, four hours before you sleep, yun, naguntat ka na kaon, tapos nag-inom ka dito bayo, nagnamiin mo serotonin production, tungkod namiin mo probiotics, it gives your brain the ability to repair the body, which is really important. That's why, makita mo gidni ang tao nga kumplito ang tulog, maliwasa itong tunawon. Para sa tao nga kulang sa tulog. So, all in all, din po makita ang D3 Bio is really a superfood supplement.
1: It helps the body not only in protecting the body from microbes like viruses, bacteria, and fungi and parasites through its natural antimicrobial properties, but also promote overall health. But for me, the most important is it gives the brain the energy it needs and the ability to repair itself. No, that's why D3 Bio is always the number one food supplement. Kung gusto mo ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat, or you simply want to improve your overall health, mag D3 Bio.
18: Salamat, Sir Boy. Sinang mga topic, pero kinanglan taman, Sir Boy, aga pa sang banwa, para manatiling beautiful kita, ang aton nga skin blah, Sir Boy.
1: Correct.
18: Dapat medyo bright lang taon, do hindi bala lubog, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
18: Kinanglan taman, smooth ang aton nga skin, hindi do himbis-himbison, Sir Boy. Dapat,
1: sukoy ba?
18: Ligbis? Kinanglan ta, maligo, yadlaw-adlaw. Mm-hmm. Kinanglan ta, DTX Beauty Soap.
1: Correct.
18: Amo nang kinanglanon, Sir Boy.
1: Kaya ang DTX Beauty Soap may VCO. Wala ko sa D3 Bio nang hindi nga VCO. Hindi kaya tap na mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga anbon e, mga psoriasis da, mga katul-katul da, mga nga tawag mga punggod mo da, mga pimples mo da. All of those are caused by bacteria and fungi. You know? Some of them are viruses. No?
18: Correct, correct.
1: So, kaya na tap na on sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap. Ini nga VCO na ara sa DTX Beauty Soap, amo maning gatap na sa mga microbio that causes body odor. That's why kung nang habon mo, DTX Beauty Soap, you stay fresh longer. Hindi ka dali magbaho kung ang imo habon, DTX Beauty Soap, kung ginatap na gid ang source sa pagbaho sang lawas. Moreover, ang ginatawag na DTX Beauty Soap engineer, may papain. Ang papain, ito lang istorya ni Sir JP.
18: Correct, sa kapayas
1: niya. Nga gapaputi sang imo skin, no? And basically gives your skin that moisturized and whitish look, no? Ito mo nang ususubong. Ang nami pag-idea, wala yung naguntat si Dr. Ramil. Uy, ginduwangan pag isang ginatawag nga guava extract. Extremely rich in vitamin C that amplifies whiteness by increasing your glutathione level.
18: Ba, nami ba?
1: So, taas ang glutathione mo, ha? Gamat-amat ka man puti. Ang nami pag-idi, tungkol sa vitamin C, sa guava extract nga, sa DTX Beauty Soap, amo pag ini ang ginatag nga gataas ang collagen production. So, dasig mag-repair ang skin. Layo ko pa sa mga wrinkles. So, if you want a soap that is all-in-one, kampyon ang antimicrobial properties, kampyon ang beauty properties, mag-DTX Beauty Soap ka na.
18: Pag speaking sa body odor, ginambal mo siya kagayin na, Sir Boy. Ati, grabe gali. Ang cause ni kong kaisa, yung grabe lang nga balhas.
1: Mm.
18: Heavy sweetness. Tapos, may mga amoy.
1: Mm-hmm.
18: Kalain sang baho, bla, Sir Boy. Dumay na patay nga isa ka kama-kama da. Kay tungod mga kabataan, may araman hormonal changes.
1: Mm-hmm.
18: Rason man ina.
1: Hindi na may, sa kabataan. Ah. May araman.

0: Pero kaya kinanglan taman, Sir Boy, kada kaagahon lang, mga Pilipino, mahiligin dyan sa kape mo.
1: Mm.
0: Tiba ang kape ang ginarekomendan natin, no other than but DTX Coffee Mix, Sir Boy. Ah, nami ini siya kay may-ari sa nga Ampalaya, Sir Boy.
2: Ampalaya
0: may extra. Chia seeds, mm-hmm. So, may-ari man sa nga Disyogard Sugar Cane mm-hmm. Extract.
2: Ang importante gid, DSE.
0: Correct. Amo nang pinaka-importante kay kun makakapi ka ni, makambal kay nga kapi ka na, ga detox ka pa, Sir Boy. Ati amo nang kinanglanon ta adlaw-adlaw. Pero speaking sa kapi, like for example, may mga problema ka, damo ka bisyo, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: Kinanglantang double barrel. Ha?
2: Double barrel
0: and double penetration.
2: Double penetration ni mo yaman.
0: Ati mga penetrate na ya.
2: Penetrate ang kape ya. Mag DTX premium coffee. Unahan ta na ni bisik din pa ni magadto no. Ang DTX premium coffee may ergo tayo ni the herb. Ang ano din sa sagano mushroom called the herb of immortality. Hindi dito katalam alam ko. Ang ergo tayo ni kampyon ni mamukaw sa mga usadong antioxidant, mga vitamin E kag vitamin C nga usado na ginapamukaw na sing ergotionin nga ni sa DTX Premium Coffee para mausal talan sa ulit sang lawas kontra oxidative stress. Ang di matawaran di may DSE ang pinakabakod nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para sa mga bisyuhan magkape. No mga iban bala magkape, gaasong tasa po gaasong man ang kamot, ha? Kung hindi niyo mauntat ang inyo bisyo, ay islin yung kape niyo. Dapat ang kape niyo DTX Premium Coffee para maghagan-hagan man ang epekto sang bisyo mo sa imo. Sa mga palapulaw that's stress permi, ha? And sa mga diabetic na maghilig sa kape, perfect ni kay Stevia ang sweetener sini.
0: Correct.
2: Ha? Sa DTX Premium Coffee. Or you simply want to look young. Gusto mo lang yung mahubin ka through drinking coffee. Ano na, chansan nyo na ni. Amunin, this is the cheapest way. Huwag pahubin sa lawas mo. DTX Premium Coffee.
0: Kabalo ka, Sir Boy. Ang iban gakape ka, grabing taas ang palpitation mo.
1: Uh-huh.
0: Ang acid reflux ba? Pero kung mag-inom kaya, sining aton nga DTX Premium Coffee, kagpati na ganyan ng DTX Coffee Mix, nami, yes, Sir Boy.
2: Ay,
0: wala ka gapalpitate.
2: Wala gina-acid niya.
0: Wala ka acid reflux, nga gabalik, abi ang low acid sa imudera. Tatian, iwala na ya, Sir Boy.
2: Sa mga boringot naman, kaya hindi morning person, ha? Kung aga, pagkakulos mo doon na, islin yung kape nyo, dapat ang kape nyo pre-bio coffee. Ang kapan namin sing mood, the mood enhancing coffee. Kaya pre-bio coffee, may ginatawag nga natural probiotics that are spore-forming. Ini yung mga spore-forming probiotics si engineer, yung niya kakapatay sa isang tubig o sa asid doon sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics, no? So, ga-lighten sa mood mo, ga-produce ang mga happy hormones. So, kag sa pagkanamit ng kape, ang ginatawag nga pre-bio coffee. Pero kung nakabugtaw ka na, ha, kag feeling mo doon kulang gapon ang dokaluya blas si engineer, kag feeling mo why ka pa mga tunawan, feeling mo biska ano ka kakaon mo sa mga healthy ka food, mga laswa mo kag mga mayong mudang isda do kaluya si mo gapon ay basi pigaw ang imo gut health.
1: Correct,
2: ha? Kung feeling mo boringot ka kag pigaw ang imo absorption of minerals and vitamins, ay basi kulang ka sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, siya pang bungkit urot na gid niya.
0: Correct. 80 billion mo, colony forming
2: pang
0: units.
2: Pang-repopulate na gid niya sa mga, kung feeling mo yung do-jutay na gid niya ang good bacteria sa tiyan mo, ha? Ang Clinica Spore Biotics, ang tabata, ang baling engineer, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics working together to help your gut recover sa mga tawag na dysbiosis, mga irritable bowel syndrome, ang mga tawag na mga indigestion, kalalan mo sa mga tawag na Clinica Spore Biotics. Ang paaman sa mga babae, gamat-amat, hamot.
0: Okay, ang
2: ilang dapat maghamot.
0: Oh, correct.
2: Ang flower dang medyo melon amoy na, ha? Gamat-amat balik ang natural scent sini kung naka-Clinica Spore Biotics. Remember, it's the probiotics that maintains your natural flora down under da sa mga babae da. No?
0: Oh, okay.
2: So next story yata flower. Storyanta naman ang tunok ni engineer. Ano na?
0: Di kinanglan sa tunok, eh, Sir Boy.
2: Extend.
0: Food supplement for men. Namin siya, nag-energize ni siya. Kag nagahatag stamina sa imo, Sir Boy. Mm-hmm. Di moment mag-inom ka.
1: Mm-hmm.
0: Ang testosterone level, ga-increase.
1: Mm-hmm.

0: Tapos ang blood flow ga increase man.
1: Di ka muna kombinasyon amo nang duwa nga kalanlan mo for Eric Kison.
0: Correct. Ah, isa pa sir boy, fertility. Gapa nami mani fertile si mo.
1: Kaya may kampyon ng antioxidant values ang maka kagrabuwas.
0: Correct. No? Oh, T number one, ang mga maskulong mo na makarecover gid nami. Pero hindi kita magkalipat, sir boy. Mm. May ara man tayo, kundi extend food supplement for men para line sa sa aton nga mga
1: sa maskulong
0: maskulong
1: wala wala tulaan.
0: Oh, hindi na mabalaan kung tulaan na siya or maskulo or
1: pero kung gusto mo niya sa lain niya nga maskulo, gusto mo mag-relax ang imo muscles, no? After a tiring day, if you want to relax and also you also want to improve your blood flow, para normal imo blood flow, magpamasahe using DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod, ang ginahatag sini sa imo gitawag ng mga tired muscles, no? Sa mga kasukasuan mo, may mga hangin-hangin kita sa likod, magpa-plus, no? Dinaplos, ha? Magpa-plus sa gitawag ng DTX liniment oil para makuain ni, no? Habang ginahagod ni sa likod mo, ni misis, ni girlfriend, ni boyfriend, ha? Sino mo kita, ha? Gamat-amat, relax ang imo muscles. Kag ang aromatherapy ang ginahatag sini, kampyon gino, it relaxes your brain, no? So it's a combination of lot of natural scents para nami ang ginatawag nga aromatherapy ang ginahatag sinimo. Or simply, kung gabiyahi hilo ka, simutan mo lang ni ang ginatawag nga DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan.
0: Sir Boy, wala ta chimpo. Abi extra sininga aton weekend, Sir Boy.
1: Okay, no? So, again, pabalo ko no, sa lubong ni, again, ni Romeo Zalueta o ni Roming Zalueta sa Kalubang sa Dangkalan. Tomorrow, Saturday, no? May misa sa church sa Dangkalan. Mga 12 o'clock to 1 o'clock din, ang lubong is 3 p.m. no? So sa mga parintid, ha? Sa mga kilala ni Romeo Zalueta o ni Roming Zalueta sa Kalubang, pwede ka muna ka-attend. So of course we're going to a weekend, hindi kin maglipat, magpabakod sang aton lawas, no? Regarding cell health, mag DTX 500. Sa mga bisyuhan, ha, nga gaplano na sang ila bisyo, gaplano na sang ila outing kaglagaw sa weekend, mag DTX 500. Kag mag Mighty C, the alkaline vitamin C para boosted ang immune system. And of course, kung gatangkaso ka si Buro, kag gusto gyud nga gaw sang Sabado kag Domingo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, gamal, good morning, God bless and enjoy your weekend.
0: Okay, salamat sa tanan nga nagatutok sa atong problema in behalf ni Doc Ramil Oy, aton pinalangga nga CEO. Of course, ako naman si Engineer Ronnie Albao, wala na timpo mo, no? I-Albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, magayos ang tanan natong nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kampyon sa balita!
3: Kampyon sa music!
4: Kampyon sa kalingawan!
5: Kampyon sa serbisyo publiko!
6: K5 News FM!
7: 88.7.
8: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
9: What?
8: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon!

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ko, masibala kon nagbuang na si Mami Kayot, ha? Nagbuang na siya kay Norbing di malunhaw?
2: Ay, oo, oh, gid guro eh. Tungod guro sa bulita si Norbing.
1: Ay, nga bulitas na. Tungod sina nagbuang si Mami kag si Chay Marites.
2: Oo, eh, hindi lang si Mami mong gabuang-buang, kundi pati si Chay Marites, eh, di ba lang?
1: Yeah, oo, gani, ambal ko gani. Ay, halit, isang bulitas nina. Nami na lang nakaksun bulitas ni Chonorbing kag ipatulon siya.
2: Hala, sadya-sadya hino.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Nakabalik na si Bong Sansaw?
1: Ay, wala pa, Mr. President. Ato pa siya sa field?
0: Sa diin. Sa diin nga field. Sa sugarcane field? O kon sa football field?
1: Natural sa survey field, Mr. President.
0: Mayo kon magsubong sina. Kay para magabalik o kon pagbalik ya, may resulta na gilayon. Kaga, medyo excited na ako sa magwa sa resulta ya.
1: Kanga, excited ka, pero medyo lang how?
0: Ay, hindi gid happy to, do, kay te, kabalo ka naman, nagsunggod sa akon si Cas ako ah. Kag daw, nagpiait man siya dayon eh.
1: Sige lang ah. Makulukar lang na ah.
0: Kabay lang eh. Kay kung hindi, basi kung mabaldata sa ibang nga tao.
1: Hindi kita maano. Kay damo man niyang aton nga sakop. Tapos, ang survey pa ni Bong Sansaw bahala dayon. Ay, ang aton ginbayaran nga media ang bahala sa pag-publish sina.
0: Oh, animal. Nagpagwa pa bisang statement si Cas Amo. May tani kong ginsulat niya lang sa papel kay pagwaon talaga piki na.
1: Sabagay, may punto ka, Mr. President.
0: Budlay abi pagwaon niya. Nga piki kay nakabidyo niya.
1: Ambot, ano nga kabuong anga ng iyang aginhimo?
0: Basi gusto yung giguro nga mag-trending ang video eh.
1: Ay, trending gitani eh.
0: Ati, paldos eh.
1: Ay nga, amon, Mr. President.
0: Basi mamonetize na iyang page, kundi damo ads nga magsulod, kag maka-income ang iyang page.
1: Hala, pati amon na, manginyawat pa siya?
0: Ay, oo ah, si Cas Apaya, yawat pa na iya.
1: Sadya-sadya, ino.
0: Uy,

daw medyo nagapanik si Mr. President tungod sa pagpagwas ang video ni Kasaya, ha? Ano abi kay siya gidaan ng state witness, eh? Siya gidiyang nakahibalo sang tanan-tanan nga pinalapaway sang minaleta nga kwarta, eh. Ba? Kabay pa kuntani nga makulukar lang siya ba? Kay kung matabo mo ba si mawadaan kami di buhay-buhay sa palasyo? Kag mag-untat ang tubod sang tuburan sang kwarta? Hindi dapat nga mag-away sila. Kay sila-sila malang pareho ng mga crocs o kon mga buaya. Dapat mag-unite sila. Agud nga hindi kami balamuhian sa tao. Kag dapat mapabiling nga sikretong kinawatay namon dire. Wala pa ko katapos nga daan sa ginapaobra ko nga balay. Dapat tapuson ko ang balay ko antes sa mga binustuhanay. Sadya-sadya, no?

0: Are, okay na na yung radyo, na-charge ko na na eh. Full na na yan. Kaya na ako ba naging bulad sa inita na eh. Abi ba? Pandaron ta na kay mamati na ko sa kay DJ Nilo. Hoyo! Ah. Are, piyogin niya kay DJ Nilo na eh. Kay sa background pa lang oh. Dumapalumba na kabayo sa Santa Ana. Wahaya!
1: Hello! Hello, hello, hello, hello, hello, hello naman, mga kasotap!
0: Ati Pihogin nga siya ni.
1: This is me, back once again. Ini ang inyo alagad nga handa mga lagad kag magpaalagad.
0: Puwerte ba?
1: Balik naman kita sa aton isa ka oras nga programa. Ako ang inyo hard-hitting commentator, DJ Nilo!
0: Aba, hard-hitting kay gigali, ha?
1: Isa ka oras nga programa, 50 minutos nga commercial, 10 minutos nga waka.
0: Halang, ara naman.
1: Gusto ko man tani nga magbalbal sa akon nga komentaryo. Pugaling. Kulang na sa oras eh. Tani, makalaula naman ang mga sutab sa gobyerno ang akon komentaryo.
0: Balbalabla, DJ Nilo, para Pasko ka.
1: Gusto ko man tani nga magbalbal. O galing, basi akigan ako ni tatay ko.
0: Animal kami ni Moya. Hadlok ka?
1: Oo, oh, sige na. Plaster na kamudira, ha? Kag mamati sa 50 minutos nga commercial dugay-dugay ah. Mabalik pa ako pagkatapos ang 50 minutos nga commercial.
0: 50 minutos kaya commercial, dugay-dugay ba?
1: Ini sa gihapon, ang inyo sininga DJ Nilo para sa programa nga tinig ng mga suta.
0: Sadya-sadya, no?

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Problem. Magid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo.
13: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ga antioxidant.
9: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Mas tagtinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: Epektibo.
13: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
9: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
13: Kagakontrolar.
9: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
0: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may
0: Physio,
13: yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
13: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
13: yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: makikalimag hatag sa kon tutod ako, but... Kon?
1: Eh, hindi lang ko, anay. Kay daw hindi ko magpati si mo.
0: Kaya nga, amanaw.
1: Kay abot na kaya nga daan. Nga pagkaon lang yung lagas mo, ya.
0: Hindi man, ah. Gusto to lang kaya makaupod.
1: Makaupda na'y man kita dasun nga dalawa. Sa aton, Sunday school. Lapit naman lang ang Lunes.
0: Sige, ah.
1: Sa Sunday school naman ta kita ay, ah.
0: Kung dito, hatagan mo ko pagkaon.
1: Huwa, kung may sobra, eh.
0: Di kung wala bi sobra.
1: Di wala, eh. Sige lang, ah. Dito lang ta kita, Naya. Pangita, alang... Pangita ka lang to, anay, sang makaon mo.
0: Pangita ko gani, kag nakakita na ko.
1: Te, ara man gali, nakakita ka naman gali.
0: Oo, nakakita na ko. Sa imo.
1: Ay, nga, kulang pa niya sa akong gani, ah.
0: Bisan ko, may lang. Why kita da?
1: Wala gid eh.
0: Bisan put-put na lang ako na.
1: Wala na gani. Akon lang niya.
0: Nge, dalok-dalok ka man gali.
1: Ikaw, Goro. Kay ikaw man niya gani, nagapangayo.
0: Wala, sadya-sadya, ino.

0: Kamusta, Bong Sansaw?
1: Okay man lang, Cass.
0: Kamusta ang ginapaobrasi mo ni Mr. President?
1: Ni Migo ko, Bingbong?
0: Oo, ni Migo mo.
1: Karon sa hapon, tapos na ang tanan gaging paobra niya.
0: Very good, eh?
1: Gatipon pa ako sang tanan nga mga detalye para nga i-include ko sa survey inang mapatihan man bala.
0: Inaiya, patod malipay mo gid si Mr. President?
1: Para paldo naman kamo.
0: Kag ikaw man ina.
1: Why? Mapaldo gid kuya times 2. Ikaw ya, times 5. Kay di, si Migo Bingbong ya, 10 times kidang ya.
0: Importante, paldo ka man ah.
1: Sige. Bayay ko diyan ay kas, kay ga-focus pa ko sa akong ulubrahon.
0: Nga ako may upod ka dihaw, hindi ka maya kobra.
1: Hindi ko kapasabor. Kayman may nagasinabad. Gusto ko yas ang malinong nga ambience kung nagasurvey ako para hindi sansaw ang resulta.
0: Piho say mo eh, no?
1: Piho gidi? Kay wala kuya nagaubra nga hindi piho.
0: Sadya-sadya eh, no?

0: Toto, Dax.
1: May gototo, ari kami.
0: Hala, mga good influence nga mga amigo, hari man ka mo.
1: Guys, anon ka lang de. Ano pagin ka duan kagid namon?
0: May upod ko di kay na. Kaso naglakat na.
2: Hmm? Sino ang upod mo dire?
0: Si Angelina Tamboki ko.
1: Ah, o te anong mga istorya niya sa imo?
0: Ginintoy ako. Gatagan niya ko kunosang pagkaon.
1: Te, kamusta naman?
0: Wala ko yan ang pinto siya eh. Ano matyagan niya sa akon? Ilinton?
2: Hindi aw.
0: Ano mga amigo man?
1: Hindi kagid man niya linton, amigo, hindi bala?
2: Ikaw pa yan, amigo. Basko kagdi yan, aw.
0: Oo, ako ya nga daan, budlay ko ya. Budlay ko in toon. Basta pag-abot sa pagkaon. Maintuan lang ko si Iban nga bagay, hindi lang sa pagkaon mo.
1: Oo, Miggy, ikaw pa yan.
2: Amo ka de, sa tabon pa nilang sa taba.
0: Oo eh, ako pa ya.
2: Sadya-sadya eh, no?

Pansunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kanda mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Sa mga butika.
5: Para sa matinlong na dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
5: Mighty C.
4: Mabasa ang butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasang ako!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to Mama!
16: X10 Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: X10 Food Supplement for Men.
15: Para sa matino na dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy gatoy.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ka antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
15: Kagakontrolar.
16: Sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
4: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
4: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
4: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio with PCO.
17: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
4: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
18: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
4: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
15: My family history ba na kamuos ang diabetes?
16: Mag DTX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compounds!
15: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
16: DTX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Aramis
16: mo! DTX 500!
15: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
16: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
15: Masami nagapangihi!
16: Masami ginauha!
15: Masi may diabetes ka na!
16: Mag DTX 500 na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compounds!
15: Nga nagapanubo
16: sang imo blood sugar!
15: DTX 500!
16: Garantisado!
15: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix!
16: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix!
20: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix!
16: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C!
4: Ang alkaline nga vitamin C!
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C!
16: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
16: Ang alkaline nga vitamin C!
22: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
16: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
23: Libre!
24: Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kadaragsa nga punggod,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman.
25: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
24: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
26: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
24: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
28: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
24: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: good day, magid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi, gid akong nga panin.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidants.
8: Nga amo naman
12: ang nagatindo sa imo atay.
8: Basta tindo ang atay.
12: Happy kanunay.
8: DTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
8: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
8: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung
8: may Physio.
12: Physio.
8: Yung may D3.
12: D3 Bio.
8: With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
8: Yung may D3.
12: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
12: D3 Bio.
15: Ako si Karen. Kadamo isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
8: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
8: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
8: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidants.
12: Nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
12: Basta tindo ang atay.
8: Happy kanunay.
12: DTX 500.
8: Masaligan.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
12: May
2: dugo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina energy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
3: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: Mighty C,
18: ang alkaline ng vitamin C.
19: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, tag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
5: mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
21: Libre!
22: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend food supplement for men.
26: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men.
26: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
26: Ikaw pala
25: ang may diabetes.
26: DTX 500.
3: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
25: nga nagapanubo
26: kagakontrolar
25: sang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Masalika
26: epektibo.
3: DTX 500.
5: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may VCO.
26: Ang VCO.
25: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
21: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM. 88.7.
27: Pwede sa moment na to, tayo tatala.

The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: News FM 88.7
1: D3 Bio Health News D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
3: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
5: May mga barikada mm-hmm. pa na.
4: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagmuti ka.
4: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
4: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribayo.
5: Daw import gali ni Dok.
4: Oh, import siya.
5: Yeah. Mag-import kaya.
4: Your second immune system.
7: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
4: nga ginakompos. Mga trained, gipang train.
7: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
4: Ang rin, D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
7: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
4: paborito gid sa kagaw.
7: Oh, paborito
4: dapat. Labi na kung plakaong katamis.
7: Oh. So dapat condition perme ang imong immune system, no? Labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
4: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: Gay 5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagkapangihi! Masami inauha! Kasi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso.
5: Oras sa aton sini nga pagpangalagad last 11:07 na sa aga. Oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kaginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
8: 11 Mbps.
7: Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
8: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps. Chan, sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Saburoso!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Mayong aga, mayong aga, mga kaki-five! Welcome, welcome na sa aton sininga pagpagalagad sa subong edisyon na subong adlaw! Biyernes na! Biyernes na, biyernes! Welcome na sa aton sininga pagpagalagad, mga kaki-five! Kapit sa 15 na subong sa bulan sa nga Mayo ba? Timing ba? Timing it, timing! Ito Friday the 15th la. Friday the 15th. Hindi nga Friday the 13th ah. Ito adlaw ni Manueldo sa may mga sweldo.

0: mayo ini kay ti konsweldo subong ti makadawa-dawa nagtas ni. Tanbay ha, sa aton siningapang pangalagad sa subong edisyon. May ceremonial o-taking subong adlaw. Si newly appointed Department of Interior and Local Government Undersecretary for Public Safety, Yosek Jed Patrick Mabilog, ang anay mayor sang sudad sang Iloilo. Kaginingadlon ni former President Rodrigo Duterte nga drug protector. Nagara sa listahan ni President Duterte nga kuno drug protector kag sa moto nga tinion ang Iloilo City, ginatawag nga Siabulay City. Kampiyon. Okay, sa to may mga speech to si President Duterte nga I will kill you. Buhay pa pala ito. Na nagresulta sang paglayas. Layas. Na nagsaylo sa Amerika, nagpangayo sang political asylum. Importante bo eh. Isang ginawaldati ni Duterte, si Anay Mayor Jed Patrick Mabilog. Eh, nagpalagyo lang si Mayor eh, tituod mo na, budlay mo na yung patyon kang way ka sila. Si Duterte, subong preso sa ICC. ICC bla, International Criminal Court. Kagbangod sina, parte man yun sa mga extrajudicial killings. Ang mga napabugal to sa una nila, ang mga riding in tandem. Ang mga drugista nga ginapangdakop nagklamatay kay kuno nagbato, nakwaan siya bo, nakwaan sang tuktukon nga granada, kay nakwaan sang tuktukon nga kalibre 38. E si Duterte, ya, former President Rodrigo Duterte, priso sa kaso nga crimes against humanity. E, ang iya sini nga co-perpetrators. Kung siningon kung co-perpetrators kasi na upod mo sa pagpamatay si Anay PNP Chief Director General kakaroon Senador Ronald Bato de la Rosa nga nagpalagyo. Lagyo man siya kay may warrant of arrest na siya. Pero si Anay Mayor Jed Patrick Mabilog iya, bangod kay nalimpyuhan siya ang tanan-tanan niya mga kaso niya to sa graft and corruption sa Office of the Ombudsman kag sa Sandigan Bayan. Nabura na to, ay na, nabswelto na siya. That's why nga, nadugayan ang pag-apuwin kay Mabilog bangod kay may mga proseso na madula ang mga kaso ng mga korupsyon kontra sa iya para maapuwin siya. Nadugayan ang pagpungko, ang pag-apuwin kay Mabilog. Bangod kay may mga proseso, subong limpyo na siya, kay napuwent na siya mo. Nakasumpa na siya kay DILG Secretary John Bicrimulya. Nakasumpa naman siya sa kay Department o kung sa kay Executive Secretary Ralph Ricto. Tag subong may ceremonial o-taking nga iga-undertake ni Senator J.V. Ejercito. Araman subong si Bicol Saro Representative Terry Ridon. Kag subong man si Anay Supreme Court Justice Francis Ardilisa. Kasi manwa naton si retired Justice Ardilisa. Taga distrito sa Haro. Itan nyo ng palasyo sang arsobispo sa Plaza Haro. Kontulokol mo ng corner sang Komisyon Sibil kag Rizal bla. Ode, amo na ang palasyo sang arsobispo. Ang building da. Ang sunod sina nga Olubrahon nga building. Kay Justice Ardilisa, ina. Di patindog, patindugan na da sang building. Ilonggo nga, di member sang Justicia kon Justice ang Korte Suprema. So, san ba yung mga kaki-5 ha? Kaya sino na si K-5 Karen Badilla or si K-5 Enrico Zurita. Ang mga inkaupon naton kay before that, may gininograhan na isa ka proyekto nga gin patigayon kag ginbuligan ni Congresswoman Julien Baronda sang Lone District sa siyudad sa Iloilo sa University of the Philippines, no? Dira nga kon sa diin may proyekto da nga para sa mga estudyante sang University of the Philippines Iloilo campus. Nagsubong man ang ceremonial oath-taking ni Yosek Jed Patrick Mabilog para sa aton sa siyudad sa Iloilo ti may ceremonial oath-taking sa subong ti mayo ni kay at least makita blasang mga pamuroyo ang opisyal kay total nakasumpa na gani no si Yosek Jed Patrick Mabilog sa kay secretary John Bicrimulya kay Secretary Ralph Ricto. Ini ay ceremonial o takings ni. I-check na ton si Kaki 5 Karen Badilla kung kumusta dira sa UPB Auditorium. Diri sa siyudad sang Iloilo sa UP, Iloilo City, Campos. K5 Karen, nakabot na da si Senator JB Hersito.
1: K5, dyan sa Subong wala pa do, kay nagabiyahi pa ni si Senator JV Ejercito, pero sa Subong ang nag-speech dere guest speaker man, no? Si Congressman James Mark Terry Redon sang Bicol Saro Party List. K5, dyan. Pamatian na ton si Congressman Redon.
2: Proceed. Narating din yung araw na yun para sa akin. Dumating ngayon eh. Kasabay po ni Mayor Jed nung panahon po na yun. Pero gusto nating sariwain po yung kanya pong katapatan sa katotohanan, katotohanan sa kanyang sarili. Dahil alam po ninyo, maraming politiko eh, di ba? Ipapangako nila yung mundo sa mga tao. Ipapangako nila na nila laging may pag-asa. Pero lagi kong tinatanong ng mga kababayan naman po natin, asan yung itsura nun? Hindi ba? Pero sa mahabang panahon ng paglilingkod po ni Mayor Jed dito sa Iloilo natin, may mga aktual na mga infrastruktura, may aktual na mga serbisyo na nagawa para sa siyudad. Pero pagkatapos ng mahabang panahon, winasak yun ng in one fell swoop. Hindi ba? Pero nagpatinag ba ang ating Mayor Jed? Tingin ko po hindi. Gano'ng katagal kayong nawala, Mayor? Sa loob po ng 7 taon, nasa disyerto si Jed Mabilog. Parang walang gustong tumabi. Parang walang gustong magpa-picture. Parang may sakit. Hindi ba? But I think it describes the strength of his character. Na tingin ko hindi ho yun natututunan, hindi ho yun napipeke. Napaka alam mo natin yung totoo, alam mo natin yung dahilan bakit po tayo nandito. Bakit po tayo tumitindig sa maraming tao. Bakit po tayo pumaharap sa kanila at sinasabi sa kanila na andito pa rin ako, handa pa rin akong magserbisyo. Iba ho yun. Kasi ang totoo, pagka yung mga politiko, winasak na ho yung pagkatao nila. Wala na hong balitan yun. Hindi ba? Hindi na ho mananalo sa eleksyon yun. Hindi na ho makakabalik sa gobyerno yun. Basically, retired na ho yung politiko po na yun. Pero ano yung pinapatunayan ng araw po na ito? Ang pinapatunayan po ng araw na ito, pagka ho nagtitiwala tayo sa kwento ng buhay natin, pag nagtitiwala ho tayo doon sa kaya pa ho nating iambag, ngayon hindi na lang ho sa Iloilo City, kundi sa kabuuan po ng bayan po natin. Eh, titindig at titindig po tayong huli. Sabihin, kahit gano'n man kahaba yung panahon mo sa disyerto, kahit gano'n man kahaba yung panahon mo sa purgatorio, titindig at titindig po tayong huli. At personal po sa akin yun. Kasi halos gano'n din po yung kwento ng buhay ko eh. Di ba? Nung pong panahon, nasa kongreso ako, batang kongresista lang ako noon. Pero ngayon, Nakabalik ako sa Kongreso at alam niyo naman na po yung nangyayari ngayon sa politika. At nagtutuloy pa rin po tayo doon sa paglilingkod sa atin pong mga kababayan, sa paglilingkod sa atin pong bayan. Kaya pagbati po kay Mayor Jed, ngayon po ay Undersecretary Jed Patrick Mabilog, deserve po ninyo na bumalik sa gobyerno. Palakpakan po natin si Undersecretary Jed. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
1: K5, John. Si Congressman Terry Ridon sang Bicol Saro Party List. K5, John.
2: Thank you so much, Congressman James Martin Terry Ridon.
1: Okay, so makita no, nga naga kamayan ni siya sa mga opisyal nga ari diri K5, John. Sa isa unta ni si Councilor Shane Marie Mabilog ari diri, si Congresswoman Jamjam Baronda, si PRO 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, si ICPO Director, ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, si LTO Regional Director Attorney Gaudioso Gidospan, then si LTO NIR Director
0: Jeconlo.
1: Jeconlo. Yes, K5 dyan. Kagiban pagit ng mga regional director sa
0: K5 Karen.
1: Yes.
0: Sige, hala lang yung mga audio kay nagkuha kita ng sabong sang video, live video sang ni office ni Congresswoman na Jamjam Baronda.
1: Yes, K5 Karen.
0: I-describe mo lang dahil may video na kita.
2: Please accept this simple token of appreciation as a symbol of our gratitude and esteem. Ladies and gentlemen, Congressman James Mark Terry Ridon.
0: Ano na nga kwana daw gift no ang ginatag sa kay Congressman Token ang ginatag sa kay Congressman Terry Ridon sang Bicol Saro Party
2: List. A testament to the values and achievements of Honorable Jed Patrick E. Mabilog. Jed Patrick E. Mabilog, the mayor of Iloilo City from the year 2010 to 2016. A collaborative achievement of the national government, local government units, private sector partners, civil society organizations, international development partners, and the people of Iloilo City. These developments and milestones took place during the period of public service of Honorable Jed Patrick E. Mabilog, the former mayor of Iloilo City from 2010 to 2016. His administration helped provide the leadership, the vision, coordination, governance reforms, and development of the environment that contributed to the transformation of Iloilo City into one of the most competitive, livable, business-friendly, environmentally sustainable, and globally recognized as one of the highly urbanized cities in the Philippines. To have a background of the electoral and leadership performance of Undersecretary Mabilog, he was a former Kabataang Barangay Chairman and President of the West Visayas State University Kabataang Barangay School Chapter in the year 1987. Elected number one City Councilor of Iloilo City in 2004 as a neophyte candidate. Recognized as one of the 10 outstanding councilors of the Philippines by the Philippine Councilors League. Elected Vice Mayor of Iloilo City in 2007 with 96.4% of the total votes cast. Recognized as an outstanding Vice Mayor of the Philippines by the Civil Service Commission. The Sangguniang Panglungsod, under his leadership, was recognized as the best performing Sangguniang Panglungsod in Region 6. Served as the Mayor of Iloilo City from 2010 to 2016. Ranked 5th Best Mayor in the World in 2014 by the City Mayors Foundation in London, United Kingdom. For governance and institutional reforms in terms of governance and public administration, recipient of the seal of good housekeeping and the seal of good local governance from 2014 to 2016 awarded by the Department of the Interior and Local Government, or the DILG, recognized for excellence in financial administration, transparency and accountability, disaster preparedness, social protection, peace and order, environmental protection, business friendliness and competitiveness. Number one in government efficiency among highly urbanized cities in the Philippines, awarded by the National Competitiveness Council. Best performing city in Region 6, DILG Excel Awards for 2012, 2013, and 2014. He strengthened participatory governance, transparency, and accountability mechanisms. He enhanced coordination between the local government, the national government, agencies, civil societies, and the private sector. In terms of education and human capital, during his term, the Iloilo City Community College was established in the year 2012. Strengthened scholarships, skills training, and educational access initiatives, promoted international exposure and learning exchanges in urban governance, resilience, and sustainable development. There is public participation and civic mobilization. There was an institutionalized Barangay Saturday voluntary cleanup projects, strengthened community participation in environmental and river rehabilitation initiatives, promoted participatory governance through barangay and civil society engagement. In terms of environmental sustainability and river rehabilitation, of course, we have the Iloilo River Rehabilitation. Rehabilitation and revival of the Iloilo River system. Chairman of the Iloilo Batiano River Development Council. Removal of illegal fish pens and fish cages, contributing to river saltation and pollution.
0: Okay. Gautod-utod, no? Nautod ang signal naton, by the way. Ora to lang naton na K5 ka rin kung maka mag-speech na si Yosik Jen Patrick Mamilo. K5 ka rin. Okay lang, nauto ang signal ni K5 ka rin na balikan ta sa karon. Bantayan lang naton K5 Paul no diyan sa audio courtesy sang audio and video courtesy ini sang office ni Iloilo City Lone District Representative Julian Barunda. Kung mag-speech na dugay-dugay si Yosek Jed Patrick Mamilog, i-hook up na ton. Signalan mo lang, kung signal ka lang K5 Paul. Si K5 Karen, ara sa linya pa. I-check na ton bing sitwasyon dito sa UPB Iloilo City Campus sa subong amatinon kay daw madamo to sa mga pulahan kang mga putian na nakita na ton dito kay na, no? Kaginaulat-ulat kay si Senator JB Ejercito sa ceremonial o taking upod sa kay Yosek Jed Patrick Mabinog. K5 Karen?
1: K5 dyan sa subong nagpadayon diri ang pag dugdog no sa mga awards nga nakuha sa Iloilo City kag ni Mayor ako ni DILG Yosek Jed Patrick Mabinog sa tiod nga siya diri ang alkalde sa Iloilo City. K5 dyan sa
0: so subong, signal signalan mo lang kami kung makasugod na speed si Yosek Jed Patrick Mabinog.
1: Yes K5 dyan.
0: Okay, balikan ka na muna K5 Karen ha.
1: Ah, so sa dugang sini nga mga detalye or update bantayan sa atong pagpanumbalik.
0: Balik kita sa atong pagpangalagad mga ka K5. Mabalik kita dugay-dugay ha. Standby na kon mag sugod K5 Paul si Yosek Jed Patrick Mamilog sa iyang speech. Mabalik kita dayon na mga commercial sana eh. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

sa mga taga-Quinton Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

0: Nadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Forbiotics, makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas Forbiotics.
1: Glaucoma, iCare Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, iCare Gold Capsule. Eye allergy, iCare Gold Capsule. Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, Bilberry Extract, iCare Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubuo na presyo.
0: Forbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Forbiotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Forbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News!

0: Rocka K5, Dirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gina nga kong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga kong panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamahal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
6: Sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
6: DTX 500.
11: Masaligan.
6: Epektibo.
11: DTX 500.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My
6: so, 11 Mbps.
14: Balik na sa ato nga pagpangalagad mga ka-K5. Balikan na to ng koneksyon ta si K5 Karen.

0: Padilla, Kakify by Enrico Sorita, ang O-Taking live via Facebook page ni Iloilo City Lone District Representative Julian Barunda. Kipay, Paul. Ara na si ang audio na tonto. Kipay, Karen.
1: Our purpose of a nation. So help me God.
2: Okay, K5, dyan tapos na no ang O-Taking ni DILG Undersecretary for Public Safety, Jed Patrick Mabilog, K5 dyan.
0: So ma-speech sa dayon, ma-speech?
2: Yes, ma-speech. Okay. Ito na to, makitaan sa video tanong at nag-host ni siya sa iyang himata sa kay Congresswoman Jamjam Barunda ag ang gaistorya ni sa subong sa kay Congresswoman Terry Redon K5 Jai. Are ibantayan aton nagigay kay Ma Victoria lang sila sa makadali kay 5 Chan. Okay. Then posible nga maghatag ini siya sa iyang speech.
0: Pabatian ta aton ang gusto na naton ginmabatian ang speech pla ni Yosek Jed Patrick Mabilog. By the way, may kabuhan pa si Senator JB Ayers ito?
2: Yes, negative. Wala pa kay 5 Chan.
0: Okay, now delayed ko ng flight niya eh. So, amun ang way sa kahingagaw. Abot sa subong matinon. So, araman si Congressman Terry Redon na bugado man.
2: Yes, correct.
0: Okay, so tapos picture taking, ma-speech na si Yosek Jed Patrick Mabilog.
2: Yes, K5
0: Chan. Okay. So, ang ini nga video na ito, Jack Audio, ginakuha na ito ini sa live feed from the Facebook account of Iloilo City Lone District Representative Julian Barunda.
2: No, yes, correct.
0: Gahina ang signalaw. Para matang pagit ka nga ini mabudayan man si K5 Karen Badilla. Ara na?
2: Okay.
0: Ara na, ma-speech na?
2: Hindi pa, nag-pictorial pa sila K5 Chan.
0: Gusto gin na ito, ba't yan personal bang pangambal ni Mayor Jed Patrick Mabilog ba? Or ni Yosek? Permilin ta nga sala nga Mayor. Yosek, Undersecretary Jed Patrick Mabilog.
2: Amo gani.
0: Oo, tiyan nagpangangkat siya, nagamitlang-mitlang ko siya muna siya. Tiyan na priso na, si Jed Patrick Mabilog ya, Yosek na sa DILG. K5 John Kapulot, dice lapping.
2: Ready siya gani?
0: Interview, sabi kayo lang kabarong siya.
2: Ready sa ako, karanda kay banggaan
0: ka sa... Di mo daw halang doon niya nga tao, bukrabi kayo, miyaw.
2: Amo gani, arendo. Pagkita niya sa video, tao, nga beso siya sa kay Congresswoman, Jamjam Barunda, si K5 John.
0: Arana?
1: To the family members of Yosek Mabilog and to our distinguished very ceremonial oath-taking.
0: Okay.
1: Now,
2: sir,
1: let us hear the message of the new sworn in.
2: Ano pa no imo reaction kati DILG Yosek kati former mayor Jed Patrick Mabilog?
3: Kati deserve yun na. Mangin DILG secretary kag nag-expect kita sa maayong performance para sa iya.
2: Okay, sige. Thank you. Okay,
0: speech na. Matianta. Matianta ton si DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog. Okay. Okay. Arana.
4: Congressman Terry Redon, thank you very much for this honor and for taking time to be here with us in this very important occasion for Iloilo City and the entire country as well. Thank you very much, sir. We palakpakan tagi tututo paliyog kay para nga ang aton gid nga pinalangga nga congresswoman sa aton nga pinalangga man nga siyudad sa Iloilo. Grabe ang pagpangabudlay, nagaunong gid pirme, hindi lang sakon pero sa aton tanan. Yara gid siya nga nagasalom maski kung kisa ginababayaan naton siya, ginakalipatan naton siya, pero wala gid siya gyapon nagapabaya sa aton kay palangga ya ang tagsa ka Ilunggo diri sa siyudad sang Iloilo ang aton nga palangga nga congresswoman Julian Jabjab Baronda. Father Lester Villa, kanabigit sa prayer mo din din ako mag-speech. Kay ato na tutanan, kung namati ka mo, amo na lang tutanan, tiliputo ko na lang speech ko. Pero totoo dito. Actually, sa desert ako, when I was in the desert or in purgatory, on December 12 of 2023, I went to Mexico City. I visited the Our Lady of Guadalupe on her feast day. And nagpangamuyo gid ako dito. Ambal ko, Father God, okay naman ako diri. Pero kung pamangkuton ako, kung anong gusto ko pa magpuli sa Iloilo. Our Lady of Guadalupe, Mother Mary, intercede for me. September 8 of 2024. Naganing September 8, birthday ni Mama Mary, nag-land ko sa Pilipinas. And May 13, Our Lady of Fatima, nag-oath ako kay Secretary John Vic Remulla. Kay Executive Secretary Ralph Recto. And today, no other than idol sa mga kabataan. In this institution, nga naging student regent siya. Now congressman ang maisog kag nanindugan dito sa Kongreso nga dalon dito sa Senado ang aton congressman Terry Ridon. Ang ako niya classmate kag barkada gid nga si Dr. Paselito Villaruz, ang presidente sa West Visayas State University, kagangamon niya batchmates, nga diri. Ang public safety sa DILG has the police, has the BFP, and has the BJMP, as well as the Iloilo City, Iloilo Public Safety College, and the 911 program nga pinaka pet project ni President and Secretary John Vic. Ari Disbong, aton nga BJMP Regional Director Senior Superintendent John Montero. Siguro kintawag na si RD General Josefino Ligan palakpakan tagit. Ang ICPO Director Wilbert Carilla, sir. Ang aton nga mga Executive Directors, RDs nga ari diri. Raul Lorilla, DNR 6, sir. DNR Provincial Director of Iloilo, Salvador Manglinong Jr., sir. Kay dalana sa public safety and environment, that is why special request did that you should also be here. Ang aton nga LTO Regional Director Attorney Godosio God Didoy Hedospan, President man sang alumni diri. Sorry sir, ma-practice na nga duwa sa alam. ang aton nga OIC Regional Director sa NIR, ang aton gid Jack Conlo. Kato ka mo to sa Negros, libre pagmahaw niyo. Base, ari si D.E. D.E., ano ganit ko dito mo, D.E.? Pura. D.E., pura. Sa nag-turnover, hindi pa kali turnover, nag-groundbreaking sa Little Theater, si D.E. nag-atag sa inyo yung mensahe. Ang sabi ko kay Congressman Redon, daw engineer, ganyan siya magambal. Lipot-lipot lang, tapos na. Attorney John Christopher Robles, Attorney Daniel Nasyongay Robles, ang palanggagit namon, schoolmate, barkada in college, Mr. Neryo Luhan. Klapakantos, Neryo! Sa ako niya pamilya, Mabilog family, Abanilya family.
0: Ito nga lang kita sa ibang pang mga porsyon sa pahayag ni Undersecretary Jed Patrick Mabilog. So ibang sana makita niyo mang karon sa aton sining Facebook Live kag sa mga posting naton sa Facebook sang K5 News FM Iloilo. Mabalik kita dugay-dugay. Magpamati kita na isang DTX 500 health alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kakifay.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500!
6: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
7: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang niya ang isa kansal salon ginpintahan mo. amo man ang gakatabo sa atong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa atong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligag, epektibo. DTX 500
8: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
7: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C.
8: Oh.
7: Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide.
0: Mm.
7: Ano para Sir GP?
0: Hydroxyl radical.
7: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong panit.
0: Mm.
7: Garing calls ka na, gatigulang na imuguya.
0: Mm-hmm.
7: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500, irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
13: Tagtag ng pimples.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang na balat. DTX Beauty Soap.
14: Gustong kumuti?
13: DTX Beauty Soap.
14: Maraming katikati?
13: DTX Beauty Soap.

0: Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. May aroma na kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Kampyon na Estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
4: Network News.
5: MyTC Network News.
3: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Unang babaeng hepe ng Santiago Police formal nang itinalaga. 10 barangay sa probinsya ng Antique nakatanggap ng emergency response vehicle galing sa gobyerno probinsyal. Sanggol inabandona at iniwan sa loob ng isang sasakyan sa Tacloban City. RPDEU6 makikipag-ugnayan sa BJMP Nanga Pototan Iloilo kasunod ng impormasyon at transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. 880,000 na di umano'y smuggled cigarettes nasabat sa Region 10. Baril at droga nasawata sa checkpoint sa Capiz. Mga most wanted persons sa Aklan arestado sa sunod-sunod na operasyon. At 37 years old na lalaki arestado sa 374,000 halaga ng ilegal na droga sa Talaya, Dumaguete City.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, unang babaeng hepe ng Santiago Police formal nang itinalaga. Ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin kay K5 Justin Kiss.
6: Formal nang itinalaga si Police Colonel Edith Narag bilang bagong City Director ng Santiago City Police Office sa kauna-unang pagkakataon at kasaysayan ng SCPO. Babaeng pulis ang mangunguna sa kanilang hanay. Papalitan naman ni Narag si outgoing City Police Colonel Lucio Simangon Jr. sa isang turnover ceremony na pinangunahan ni Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez, OIC Regional Director ng PNP Region 2. Dumalo rin sa aktibidad ang mga matataas opisyal ng lungsod, kabilang ang kinatawan ng ika-apat na distrito ng Isabela na si Engineer Joseph Salvador Tan. Nangako ang bagong babaeng hepe na ipagpapatuloy ang mga nasimulang programa ng kanyang pinalitan at higit pang palalakasin ang implementasyon ng mga polisiya ng PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police General Nartates Jr. Ayon pa kay Narag, layunin niyang mas palakasin pa ang participation at papel ng mga kababaihan sa organisasyon kasabay ng pagkilala na mahalaga ang pagtutulungan ng lahat ng miyembro ng kapulisan, babae man o lalaki, para sa mas epektibong serbisyo sa publiko.
7: At para naman sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jesse Giz, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: Samantala, 10 barangay sa probinsya ng Antique nakatanggap na emergency response vehicle mula sa gobyerno probinsya. Detalye ng balitang yan, atin sa atin kay K5, Aileen Magbanwa.
8: Nakatanggap ng emergency response vehicle ang 10 barangay sa probinsya ng Antique bilang parte ng pagpapaigting sa disaster preparedness at emergency response capability ng bawat komunidad. Sa panayam ng K5 News FM kay Board Member Carmila Rosa de Mamaya, ang chairperson ng Committee on Finance and Appropriations, kanyang ipinahayag na ang pondo na ipinambili ng emergency response vehicle ang nanggaling sa surplus o sa hindi pa nagagamit na pondo ng Disaster Fund ng probinsya. Kabilang sa mga naging benepisyaryo ang Barangay Flores sa Culasi, Barangay Maybato North sa San Jose, Barangay Centro Estel sa Libertad, Barangay Villahermosa sa Sibalam, Barangay Kalyan sa Sebaste, Barangay San Roque sa Aninii, Barangay Poblasyon sa Barbasa, Barangay Linaban sa Hamtik, habang ang dalawa naman ang ibinigay sa MDRMO Culasi at MDRMO San Jose para gamitin sa rescue at respond efforts. Ang bawat emergency response vehicle ang nabili ng probinsya sa halagang 1,055,000 pesos. At para sa Mighty C Network News, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
5: MC Network News.
9: Mighty C Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sanggol inabandona at iniwan sa loob na isang sasakyan sa Tacloban City. Detalye ng balita niya atin sa atin ni K5 Carol Medino.
10: Walang awang inabandona at iniwana ang isang sanggol sa loob ng isang multicab sa Barangay 107 Santa Elena, Tacloban City noong nakaraang araw. Isang concerned citizen ang nag-report sa mga otoridad tungkol sa natagpo ang sanggol na nakasilid pa sa isang paper bag. Agad naman itong dinala sa Eastern Visayas Medical Center upang siyasatin ang kalagayan ng bata. Napag-alaman na bagong silang pa lamang ang nasabing sanggol at hindi pa naputol ang pusod nito at nababalot panang dugo. Nakipag-ugnayan na rin sa Women and Children Protection Desk sa City Social Welfare and Development Office para sa kustodiya ng bata. Sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan na ang sanggol na isang babae. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy kung sino ang umabandona sa nasabing bata. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
5: Network News.
9: Mighty C Network News.
3: Samantala, RPDEU6 makikipag-ugnayan sa BJMP ng Putota na Iloilo kasunod na impormasyon ng transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Kabuhan detalye ng balitang niya. Atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
11: Makikipag-ugnayan ang Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU6 sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Rangaputotan sa Iloilo kaugnay ng impormasyon na may nangyayaring transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Ayon pa kay Police Major Marvin Villanueva, ang Deputy Chief ng RPDEU6, ang nasabi niya bang ang layuning ma-verify kung totoo o hindi ang payag ng subject sa drug bypass operation sa Barangay Barok Tigbawan na si alias Panoy na di umano'y isang person deprived of liberty o PDL sa nasabing pasilidad ang naguutos sa kanya para mag-drop ng droga. Inamin rin ang nasabing subject na nagda-drop lang siya ng droga sa pamamagitan ng utos ng PDL kapalit ng 1,000 pesos sa kada bulto ng droga kung matagumpay ang transaksyon. Si Panoy ang nakuhaan ng 544,000 pesos na halaga ng suspected shabu kahapon Mayo 14. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
3: Gayun din 880,000 na di umano'y smuggled cigarettes na nasabat sa Region 10. Balita hatid sa atin, RKK5K Buscaino.
12: Nasabat ang umano'y 880,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa Region 10. Isinagawa ng mga tauhan ng Pro 10, 3rd Platoon, 1st PMFC at Lanao del Norte Police Provincial Office. Ang checkpoint sa Barangay Samburun, Linamon, Lanao del Norte, hinarang ng pulisya ang dalawang baobao vehicles na bumibiyahe mula Kauswangan, Lanao del Norte patungong Linamon. Sa isinagawang inspection at visual search method, nadiskubre ang dalawang kahon na nakabalot ng plastic sa backseat. Napag-alaman na ang mga ito ay mga pakete ng sigarilyo, ngunit walang naipakitang dokumento ang driver at ang sakay nito. Kaya't inaresto ang 28 anyos na si alias Jover at 26 anyos na si Romy, kapwa residente ng Puro Uno, Poblasyon, Lanao del Norte. Maharap ang dalawang suspect sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act.
13: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
14: YTC Network News.
15: YTC Network News.
3: Gayun din, baril at droga nasawata sa checkpoint sa Capiz. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
16: Arestado ang isang motorista matapos maulian ang ilegal na armas at droga sa isinagawang checkpoint ng kapulisan sa poblasyon Ilawad Panitan sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Captain Ronald Tunugan, hepe ng Panitan Municipal Police Station, nagsagawaan niya ang mga ito ng checkpoint matapos na may nangyaring pang-hold up sa katabing bayan ang dumaan ng isang motorsiklo. Hinarang ng pulisyang naturang motor na minamaneho ni Archie Dison, 34 na taong gulang at residente ng bayan ng Maayon dahil sa pagmamaneho ng motor na may open muffler. Kagad naman na nakita ng motoridad ang nakausli na baril sa baywang ni Dison. Sa isinagawang investigasyon, hindi lamang isang kalibre 45 na armas ang narecover at mga bala. Nakuha rin sa suspect ang 11 sachets ng pinaniniwala ang droga. Sa ngayon, nahaharap sa patong-patong na kaso ang naturang suspect. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
14: YTC Network News.
15: YTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Most wanted person sa Aklana arestado sa sunod-sunod operasyon. Detalye ng balita at naman ni K5 Leonard Veray.
17: Sunod-sunod na naresto ng pulisya sa Aklana ang tatlo sa mga most wanted person sa lalawigan sa isinagawang magkahiwalay na operasyon noong May 13 at May 14, 2026. Dakong alas 10:20 ng gabi noong May 13 nang maresto sa may barangay Magallanes na base si alias Jis 27 anyos at itinuturing na top 5 most wanted person sa lalawigan dahil sa dalawang bilang ng qualified rape o by minor. Ang warrant of arrest laban sa suspect ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 at walang inirekomendang piyansa. Samantala, alas 8:17 ng umaga kahapon, May 14, nang arestohin sa Clan Rehabilitation Center sa Kalibo si alias Abe, 20 anyos na residente ng Boracay Island at kinikilalang top 1 most wanted person sa provincial at municipal level kaugnay ng kasong sexual assault na may inirekomendang piyansang umabot sa 120,000 pesos. Makalipas lamang ang isang minuto, alas 8:18 ng umaga, naresto rin sa kapareng lugar si alias Rene, 20 anyos at residente rin ng Boracay na nakalista bilang top 2 most wanted person sa lalawigan para sa kasong sexual assault na may kapareng piyansa na 120,000 pesos. Ayon sa Police Regional Office, bahagi ito ng pinaigting ng kampanya laban sa mga pinaghahanap ng batas sa rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
3: At 37 years old na lalaki arestado sa 374,000 na halaga ng ilegal na droga sa Talay, Dumaguete City. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Shara Humilio.
18: Arestado ng Dumaguete City Police Station ang sa high value individual sa isagawang barbas operation sa barangay Talay, Dumaguete City noong nakarang araw. Ang suspect na hindi pinangalan ng pulisya ay isang 37 anyos na lalaki at residente ng Prokmaki ngayon sa nabanggit na barangay. Humigit kumulang 55 gramo ang bigat na mga nakumpiskang ilegal na droga at may standard drug price na 374,000 pesos. Nasa impida na ngayon ng pulisya ang suspect habang nasampahan ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 laban sa kanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: YTC Network News.
15: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kinundira ng India ang pag-atake sa isang Indian flag cargo ship sa karagatan ng Oman matapos itong lumubog kasunod ng hinihinalang missile strike sa inilabas sa pahayag ng India's Ministry of External Affairs. Tinawag nitong unacceptable ang insidente at binatikos ang patuloy na pag-target sa commercial shipping at sa mga sibilyana. Kinumpirma rin ng India na ligtas ang lahat ng mga crew members sakay ng barko matapos silang mailigtas sa mga otoridad ng Oman. Nanawagan naman ng New Delhi na dapat iwasan ang pag-atake sa commercial vessels at anumang hakbang na makakahadlang sa freedom of navigation at pandaigdigang kalakalan.
2: YTC Network News.
9: YTC Network News.
3: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayon tanghal. Sa ilang sandaling magpabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Kevin Shosana, kay K5 Justin Kess, at kay K5 Ray Almudal sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: 11 Mbps!
21: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 ang oras! Last 12:15 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Para malikaban nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikaban nato na mga komplikasyon sa balatian, bangod may diabetes kita, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Kung hindi kita katulog kong gabi, na insomnia kita, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw para mahamuok ang atong katulogon kung gabi. DTX 500, di Superior Antioxidant.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton sininga pagpangalagad diri sa 11 Mbps sa mga kaki 5 sa subong nga mga tinion. May mga special guest kita diri. Kaiti subong grabe ang pagsaka sang presyo sang gasolina kag diesel. Kon may mga salakyan kita, ti subong daw kuan gid nami subong kag damo subong ang mga kauturan naton nga naga nga gusto mabakal sa salakyan nga electric vehicle, no? Maluwas nga electric siya, dako ang savings naton, environmental friendly pa, no? Diri sa aton sa siyudad sang Iloilo may isa diri ka negosyante, may isa diri ka maayong balita ini para sa aton sininga mga gusto maka-available sa ginatawag nga electric vehicle. Oh, diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Ti parang masulbar ini ang problema naton, dako nga savings naton, environmental friendly pa, gina-introduce naton ang ining ginatawag naton nga kumpanya nga nagabaligya sang electric vehicle, no? Amo ining ginatawag nga ginatawag ini siya nga Hail, ang Hail niya, Hail.ph, amo ining TNVS. Daw equivalent kanila pareho sang sampulang Grab, Joyride, ano pa ng iban, pero ini ya Hail .ph, no? Lain naman ini siya. So explicar ini sang aton sininga mga bisita subong sininga aga diri sa aton sininga pagpakalagad sa 11 na Mbps, no? Ang ining ginatawag nga Green Drive electric vehicle hub showroom, may charging, may services diri sa siyudad sang Iloilo. Kagaduwagin, no? Unahon naton anay ang aton sineng guest si Mr. Arnel Apulto, Business Development Manager sang Hail Transport Incorporated. Kon bala available na ito sa Iloilo ngayon. Sir Arnel Apulto, magandang hapon po. Live tayo ngayon sa K5 News FM Iloilo.
4: Magandang hapon po, Sir Jan Sapio. And thank you for having me here po, and also po nagpapasalamat po kami pang sa siyempre unang-una po sa Panginoon dahil po naging successful po yung launching po o yung magiging launching po natin dito sa Iloilo. Sa Iloilo po.
3: Okay.
4: And then yun po tulad po ng nasabi po ni Sir Jan, tama po no Sir Jan, yung purpose po natin dito is to help po yung mga kababayan po natin dito sa Iloilo para po makapagbigay ng livelihood program or hanap buhay po. Dahil ngayon nga po, tamang-tama dahil napakataas po nung gasolina. So, ito po yung talagang sagot or solusyon. Kaya po si Hail is nakipag-partnership po with Green GSM po to help po yung mga kababayan natin dito sa Iloilo. No? Ito pong pinopromote po namin is 100% electric vehicle po siya. And then before anything else, I would like to introduce po kung ano po si Hail. Si Hail po is a transport network company po kami. So we are a ride hailing app. Pero kami po is naka-focus po sa ano po siya, sa electric vehicle. Unlike po sa mga ibang TNC or sa mga TNBS na naka-focus po sila is doon po sa ICE or sa combustion engine. So, yun po yung kagandahan kay Hail. So, kaya ngayon po...
3: Exclusive, sir. Excuse me. Exclusive kayo po sa itong electric vehicle.
4: Yes po. Ito po yung priority namin. Pero kung welcome pa rin naman po yung meron po mga sasakyan ng mga combustion, internal combustion engine.
3: Okay.
4: If gusto po nila mag-apply. So, welcome pa rin naman po sila. And also, yun po naman yung target natin is yung mga internal combustion engine is must switch or turn to electric vehicle po soon. Yun po yung pinaka-goal po natin dito. And yung sub in terms naman po dito sa program po natin in partnership with GSM, so meron po kami tinatawag, sir, Sir Jano, na driver to owner program. Yung driver to owner program po natin is meron lang po silang upfront na ilalabas po na 150,000. Pero ito po is wala na po itong amortization and also wala rin pong interest. So ano po ba yung kasama dito sa 150,000 po na upfront po nila ng mga driver po natin na kukuha po ng electric vehicle.
3: So yung 100,000 pesos po ito, 150,000 pesos, ibig sabihin ito yung down payment.
4: Ah, yes po, yan po lang yung ilalabas. Parang down payment po siya. Yan po yung magiging
3: parang cash out. Parang cash out nila.
4: Yes po, exactly po. Pero doon po sa 150,000 po na yun, ang kasama na po dyan is, una po is yung, siyempre yung sasakyan po, yung vehicle, included na po dyan. Then also wala po yan monthly amortization, wala rin pong interest yan. So, bukod po ron, tutulungan din po namin na magkaroon po sila ng franchise po sa LTFRB.
3: Okay.
4: Since we are accredited ng LTFRB po as a transport network company, we can help them po. And also, meron din po kami libre na health insurance po para po sa mga driver po natin. So, yun po isa sa napakaganda pong binibigay po para dito sa programa na ito. And also, yung mga registration, kasama na rin po siya, like yung LTO registration. Tapos, yung mga renewal also. Like for example, sir, ang mga, ano kasi natin, franchise natin is nire-renew po siya. So, dito po sa program natin, included na po yung pag-renew, kami na po yung mag-aasikaso. Yung sa LTFRB franchise po nila, LTO registration po nila. And also yung PAMI or yung tinatawag po natin na passenger insurance. So kami na po yung bahalang mag-asikaso ng mga renewal. And aside from that, syempre po, meron din po kaming mga libre, like for example sa GPS ng sasakyan.
3: May GPS. May
4: install po siya, yes po. Then sa platform onboarding po, libre po, walang bayad. I-onboard po namin sila sa Hail. So in terms naman po dun sa ano nila, ang magiging magiging operational cost lang po nila dito talaga isa 1,500 pesos po. Yun lang po yung magiging daily bounding
3: daily,
4: po nila.
3: Daily.
4: Yes po, exactly. So ngayon po kasi meron kami na promo hanggang mag-end po siya ng June 1. So ngayon po isa yung limo green po na unit isa 1,500 po siya daily. Pero pagdating po siya ng June 1, so may increase lang po siya na 300 pesos, magiging 1,800 po siya daily. Pero ang BF5 po, still 1,500 pa rin po siya.
3: Ang limo green, itong model natin ngyon, yung black, nasasakyan ito, ito, yung sa
4: yan
3: loob
4: po,
3: niya.
4: Yung nasa screen po, yan po.
3: Amo, yan po yung makita green natin.
4: Yes po.
3: Parang 7-seater yon, parang ano, 7-seater na sasakyan.
4: Yes po, 7-seater po siya. Then yung
3: ito, ito. Paki-post sa K5 Paul itong itong sasakyan na itim. Anong model ito, sir?
4: Yung nasa screen po natin na sasakyan na color black po. Po.
3: Ito, ito.
4: Yan po yung limo green po natin.
3: Limo green.
4: Yes. So, bin pass limo green.
3: Kung ito yung napili ng isang gusto mag-avail, no? Ito. Magkano po yung cash out nila? Ito yung 150.
4: Yes po sir, yan po yung 150,000 po. Yung mga sinabi ko po kanina, kasama na po dun sa upfront nila na 150,000.
3: 150,000 at saka yung daily is 1,500.
4: Yes po. So kung tutusin po, parang ano ka lang, nagpapagasolina ka lang po dun sir. Kasi yung typical TNBS driver po, based on our survey po, nagpapagasolina po sila. Sa ngayon po ha, since meron po tayong problema sa or meron tayong kinakaharap na crisis po sa
3: oil
4: or sa oil. Ang nagiging ano po nila daily po na pinapagas nila roughly around 1,500 to 2,000 pesos po. Gasolina pa lang po 'yon. Wala pa po yung amortization ng sasakyan nila.
3: Okay.
4: So kung ano po, kung susumahin, parang kailangan nila makaipon muna ng 3,000, parang ito yung magiging operational daily nila. Then after 3,000 saka pa lang po sila kikita. So dito po sa atin parang nagpapagasolina ka lang, ang daily boundary mo lang is 1,500. After 1,500 po, the rest kita na po nila yon. Kita na po ng mga driver po natin yon.
3: Okay. So kung driver ka, ikaw pang TNBS, may franchise ka, ikaw nagmaneho, malaki yung savings mo.
4: So yes po, yun po
3: malaking kita.
4: Yes po, yun po talaga yung gusto natin mangyari dahil nga po sinabi po natin is ito programa po na to is para po sa mamamayan natin dito sa Iloilo or ito po is a livelihood program po. Oh. And then ang pinakamaganda po dito sa atin Sir Jan no is libre po yung charging natin sa loob po ng 3 taon.
3: 3 years libre charging?
4: Yes po, sa mga partner po natin na VinFast Charger po. So libre po yan para po dito sa program po natin. 3 years po siya.
3: Okay. Itong Hail Transport Incorporated, available na ba sa Iloilo ngayon?
4: Yes po sir. Actually available na po siya sa Iloilo. Then we're planning po na mag-soft launch na po next week. So yun po abangan po natin ang Hail Power, Hail Transport, Hail Motors and Green Drive. Yan po. So in partnership po ng Green Drive kay Sir Jan Cerudo. So yan po magso-soft launch na po tayo by next week. Then pero yung program po natin is available na po siya. So kung gusto po nilang mag-inquire, so we have a Facebook page po and opo. Also pwede naman po sila mag-walk-in diretso po doon sa office. Temporary office po natin is sa Cerudo Compound Complex po sa Haro.
3: Cerudo Complex sa gilid ng West Visayas State University Medical Center. Dati pong Lopez Arcade po ito. Ngayon Cerudo Arcade na.
4: Yes,
3: sir.
4: Po.
3: So, sandali lang si Mr. Arnel Apolto, yung Business Development Manager. Puntahan natin si Mr. Carl Madirable, no? Ang Operations Manager sa Green Drive Electric Vehicle Hub diri sa aton sa Iloilo City. Sir, ayong hapon, Ilonggo, kay ikaw, ayong hapon, salamat kid, no? Ang ining mga electric vehicle subong na gina-promo ninyo, no? Available na sa siyudad sa Iloilo.
5: Yes, available ng aton nga mga salakyan nga pwede naton magamit for TNVS. At the same time, available man aton mga salakyan nga para sa aton nga private use. So ang aton nga salakyan subong na ara diri sa aton is a multi-brand ni. Hindi lang VinFast kundi ara kita sang Xiaomi. Ngayon kita Wuling kag iban pa damo pa tapos
3: puro ni electric vehicle.
5: Yes, tanan ni electric vehicle green ta, go green ta para sa aton nga environment. No? So amo nang aton nga nagpartner kita sa Hail kay para nga madala ta man ng ilang programa sa syudad ta.
3: So din ni kay subong makita no sa mga interesado nga mga viewers aton din sila makadto kung gusto nila matanaw ining mga unit sa salakyan.
5: Actually, ang unit ta subong ara sa temporary office ta no sa Cerudo Complex formerly Lopez Arcade and may ara kita ginapatindog nga showroom and at the same time ang aton nga service center kag ang aton nga maintenance center diri sa sa may Navitasan.
3: Navitasan
5: Prime Estates.
3: Okay. Dira na kamo dira na mang showroom niyo magabukas sa Plakadlaw.
5: Yes, dira na
3: ongoing ang construction. Okay. Sir, ang ining electric vehicle nato no ay mabakal ka. Kumusta naman iyang mga kuan, mga spare parts sini after sales, maintenance, available man ini tanan?
5: Yes, available ini kay ang aton nga like for VinFast ang aton nga warehouse ini ara lang sa Santa Rosa, Laguna in partnership with DHL man. So may ara kita da sa more than 3,000 square meters nga warehouse nga tanan nga piyesas sang aton nga salakyan sa VinFast for TNVS and then for the private ara na da. So less than 1 to 2 days lang kung kinahanglan piyesa ara. Tapos may programa ang VinFast ini sang battery subscription nga program nga ang ining battery ni magabayad lang sila monthly at the same time kung magka problema ang battery automatic ilisan ini kaya ang VinFast may ara sang 10 year warranty.
3: So
5: anything magka problema ang aton salakyan halin sa software pagadto sa mechanical parts walang problema ilisan ginadayon.
3: So available ang mga spare parts after sales, maintenance ara gid. May mga mekaniko man kamo nga available.
5: May ara kami mga well-trained nga mga programmers and then at the same time mga mechanics nga makapag through software and then kung magka problema sa software and kung mechanical ta may mga mechanical matang mga technicians to cater sa aton mga customers.
3: What silingon ang ining electric vehicle nga ini ang ining VinFast niya ini kung mga limo green nga unit niya ara subong sa screen ta. Wain na siya makina kundi battery na lang.
5: May ara siya sa drive electric drive nga munang pa andar sa sulakyan. Kag pure gini siya nga battery operated kumbaga powered by battery gid siya.
3: Battery.
5: So malinong siya, hindi siya magahod sa dalan at the same time sa driver. Kag ti hindi tayo magtugong sang gasolina sina kag may libre tayo nga charging up to 2029.
3: So ang kinalain sinagali may kwan ka may why ka na yat change oil?
5: Ah wala na.
3: Why importante why ka change oil no? Why ka ini na kinalan ni overhaul ang imo nga sala kag ilis kala battery?
5: Wala na tune up tune up.
3: Oh, why na tune up? Why na oil no? Why na
5: correct.
3: Change oil? Why ka na oil? Amo nang pinamuda ka dako nga savings.
5: Dako gid aton savings. Dasun kun kinanlan taya mag ano sang limo green ta mo nang ginagamit for TNBS kung kinanlan ta mag update sa software ba ya wifi siya.
3: Wifi pwede.
5: Do updating sa cellphone lang bala. Do mo lang na.
3: Dira ka lang gali magkadto.
5: Dira ka na lang siya sa ano, connect ka sa wifi, update mo na. No need na magkadto sa kasa sa aton limo green.
3: Oh, kun ako abi mabakal ko sang limo green nga unit nga ini. May training man kamo sa driver sa tagiya nga mabakal para mabalaan yang pag-operate. Ikaw, ara ka?
5: Ara ta, para magbulig sa aton mga consumers sa aton syudad.
3: So, na may training, abing, libre na?
5: May ara. Oo, libre na. Pag-demo sa salakyan, pag-train kung paano gamiton. Kay importante na nga mabalaan nila kay tipag uniyang technology sa aton kung para sa nagalipas ng mga
3: salakyan. Luwas na, no? Kung may ara mga charging station nga iput up sa bilog ng syudad, sa probinsya. Like for example, pabakal ko sa limo green, may dala ini nga libre nga charger. Yes. Kaya kung gusto ko yung sabalay lang ko mag-charge.
5: May ara kita AC charger nga dala nga kamo nang igamiton taya sa aton nga balay. Pero kung gabiyahe kita, ma-put up ang VinFast mismo kag si Hale sa mga charging stations around the city. And hopefully na maka-put up na ta makagwata sa mga municipalities. Na.
3: Pero pabakal mo, may dala ka na yung charger kapag sa balay mo.
5: May ara kita para ma-charge siya kung kinalanta sa balay lang.
3: Kaya ini battery. Like for example, gusto mo yung may mga long distance ka, may bakal ka pwede other battery, pwede na. The spare parts mo, spare mo nga battery.
5: Actually, ang VinFast hindi siya nga ginabakal. No? Subscription siya. Nga pwede mo lang nakuha o kagpailisan sila. So, monthly siya. It depends on sa kalawigon sa usar mo, kalayoon, mileage, or per month siya. So, pwede mo na siya nga mga baylo-baylo.
3: Baylo-baylo. So, like for example, no, full charge ako, alin ako sa Iloilo City. Ang full charge ng limo green ini, mga pila ka kilometers ang madlaganan niya?
5: Mga 450 siya.
3: 450 kilometers.
5: Depending on the usage. Siguro, butang ta na lang 400 to 450 kilometers.
3: Kilometers. Ang full charge. Full charge.
5: Mm-hmm.
3: So, 450 pila ka kilometers?
5: 450 kilometers.
3: So, mga 450, pakatiklan ka, pwede ka pakbalik.
5: Maka-charge ka lang kadali kag makabalik ka.
3: Kabalik
5: kahit ang sa Katiklan pakadto is mga 272. So pag abot mo to, charge ka lang, pwede ka na makapuli.
3: Ang ginatanaw sa mga buyers ng salakyan nga mabakal sila. Ang pinaka-importanting after sales, no?

0: kan may sa showroom naton dito naton ubrahon sina mm. isa lang na naton ka ka programa andar naman
1: kwan na lang na do ano ni do laptop lang nang programahan mo na mabalik na sa dayon do i ano tawag i reboot or ano na
0: i restart, restart. Reboot parehas lang na siya depende kung ano ang ano ta ang mm. concern sa aton sa lakyan
1: okay.
0: pero sa mechanical kompleto gid
1: okay so we are running out of time once again no kay Mr. Arnel Apoltoser may nagabiyahe na pala ngayon na electric vehicle na gumagamit ng Hail Transport Incorporated?
2: As of now po, dito po sa Iloilo,
1: Iloilo wala City
2: pa po. Yes po, maglo-launch pa lang po tayo by next week po. Mm-hmm. Yan po yung plan. And additional lang po pala, Sir Jan, regarding po sa PMS, hindi ko lang nabanggit po kanina. Oh, okay. Sa upfront po nila na 150, kasama na po doon yung PMS.
1: Oh,
2: and
1: okay.
2: also, ang sagot lang po nila dyan is yung mga consumable po. Meaning yung gulong, yung brake pad, so yung mga consumable
1: sa,
2: lang po.
1: Sa buyer na yun?
2: Yes po, yes po. Okay. Pero yung ano po, mga PMS po, sagot na po ng company po.
1: Para may, at saka may warranty?
2: Yes po, yes okay. po. Tulad po na nasabi ni Sir, kasama naman po yung sa warranty.
1: Okay, so daw yes. parang kulang yung time natin. Some other time, mapahaba natin yung interview. So, Mr. Arnel Apulto, ang mensahe natin sa ating mga listeners ngayon?
2: Ayun po, ang ano po, sa mga taga dito po sa Iloilo na naghahanap po ng reasonable platform fee na meron pong malasakit sa mga driver. May maayos po na EV program. And ini-invite po namin kayo na subukan nyo po yung Hail. Kasi po, ito po, ang mga taga Iloilo po is yung isa po sa partner namin po dito is sila Sir Jan Cerudo and Mrs. Cerudo po. Tunay po na taga rito po na magmamalasakit po sa inyo sa Iloilo.
1: Okay.
2: So yun po. Saka dito po yung platform fee po namin is 3 months po muna kami, Sir. Zero commission po. So meaning po wala pong magiging commission sa mga driver natin sa loob ng 3 months. Then, pero yung magiging, after 3 months po, yung magiging commission lang po natin dito is 15% lang po.
1: Okay, salamat po.
2: Lang po, sir.
1: Si Mr. Carl Madirable, sir, ang operations manager sa Green Drive Electric Vehicle Hub sa Iloilo City.
0: Salamat, K5, sa pag-imitar nyo sa Amon dire, sa Sir John. Ang Amon nga sa Lakyan, sa Buas, ara sa car show sa Mega World. Pwede ka mo makabisita sa Amon booth.
1: Maka-test drive.
0: Maka-lantaw ka, maka-pandar ka mo to sa Lakyan. Ma-check nyo ang actual unit namon. Starting tomorrow, hasta sa Domingo, pizza 17, may car show dito nga pag-aintrahan ang Green Drive.
1: Okay.
0: So, kadto ka mo sa Mega World Complex.
1: Okay, salamat kid kay Mr. Carl Madirable, kay Mr. Arnel Apulto, pagkadto diri sa aton sa studio. Standby, madamo gin nga salamat, mabalik kita, dugay-dugay.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Tripayo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sang imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo! DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang clinic.

0: de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga, sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K-5!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Jay, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ako nga pamin. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, Corner A Pan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang mapanit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi, ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
15: 500.
16: Ikaw ba na ang may diabetes?
15: TTX 500.
16: Ang TTX 500
15: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo
15: kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: TTX 500.
16: Sa likas
15: epektibo.
16: TTX 500.
15: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
15: Yung may D3.
16: Mga buti ka.
15: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
15: Yung may D3.
16: Mga buti ka.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
18: 11 Mbps.

0: Bale kita sa aton nga pag pangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps mga balita kag public service. Sa K5 News FM Iloilo. Ang ini nga porsyon kinadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato nang trakaso ilan at si Ponja Gobo. O nakainom kita sa Klinika di Tribayo adlaw-adlaw. Klinika di Tribayo ha. Ay ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses. Sa aton sini nga lawas ko bot silingon nga kon nagainom ikaw sa Ditribayo, sigurado nga healthy ka. Healthy nga na healthy ka mga kakifay. Ilabi na gid ko nagaistar ikaw sa Balahaon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sa Lamok. Taas lang imo hilanat kay may kaupod nga sakit sang ulo pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma o konpatimaan nga base may dinggi ka. Gani mag-inom ikaw sang Ditribayo. Ang Ditribayo ang software food supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3 nga pariho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pariho sang dinggi. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil nga parte sang Ditribayo ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa Ditribayo ang gina consider nga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Ditribayo pinagi sa medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kun nadenggi ka. Ginapanami man sa Ditribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kun impiktar ka sang dengue. Tinloan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dengue virus. Di kawan niya mag-stack sang tubig, wala sang taklob sa aton mga puluyan. Kag mag-inom kita sang Ditribayo adlaw-adlaw kag kung gusto man naton nga malikawan ang mga makamamatay nga balatian katulad sang cancer, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 malikawan naton ang sarcoma nga isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer. Apang ang isa ini sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kon yara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil. 30% sa tiyan, 10% sa ulo o sa liyong. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang pagtubo sang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig ang pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ang sarcoma. Pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, palikawang, likod dyan, inimagiyo nga joint, inali nga pagabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sang DTX 500 Jagmay TC adlaw-adlaw para puno para sigurado kitang healthy kay puno ini sang anti-carcinogenic properties sang DTX 500 agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Alin sa DSA o kon DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa ka-alkaline nga vitamin C. Yan pabaskog nga vitamin C. Nagkampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good path yun ang mga guba nga mga cellulas lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini sa lawas nato no kay nagapakusog ini sa aton immune system kag patyon ang mga guba nga mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas kag mga baratian mag DTX 500 kita adlaw-adlaw kag mag Ditribayo kag Mighty C kon mga pi kita DTX coffee mix healthy coffee. Amo ni nga kape nga kung makahigop ka sini, makasinggit ka sang namit kag sa buro, so nga kape. DTX Coffee Mix ha, healthy coffee. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Yeah. Kung gusto mo naman pre libre kag mayo nga kape nga healthy pero creamy, mag pre bio coffee. Prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay, that's why nga healthy ka. Kung naka prebio coffee ka dawad-daw. Subong nga panahon mainit so dapat maligo kita para nga healthy ta. Balikawan nato ang sobra-sobra nga init sa aton sininglawas. Gamit kita sang Clinica DTX Beauty Soap. Clinica DTX Beauty Soap mga kaki-5 ba? Nagapamot ka, nagapaputi isang lawas ta. Kag para mamintay naton ang freshness. Pagtapos naton paligo, magrolong kita sa aton ilok sang Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh. Nagapahamot ka, nagapaputi sa aton siniilok. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyong mga puluyan. Ag magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa Iloilo City. Diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson's Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Pasig City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building. Osminya Street, Kalinog, Iloilo, may libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Kag sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, last 9, imidya sa aga, top-top, last 3, imidya sa hapon. Pantayan ang pagbukas, ha? Sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Sara, Iloilo. Sa Lunes na, Mayo 18. Dira sa may Apoloista, Barangay Apoloista, Sara, Iloilo. Malapit sa public terminal, sang Banwa, sang Sara, Iloilo. May mga previs na inyong mabaton sa inyong pabakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, Clinica de Tribayo. ITC, GTX 500 kag GTX Copy Mix. Saway na kita time diri sa aton yung pagpangalagad sa ngalan sang damian and women of K5 News FM Iloilo. Sa master control upon naton si K5 Paul Diada, ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita is kampiyon nga mga balita, informasyon. Ang kalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before, problema ko gidang akon irregular nga regla. Is galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butka. May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
4: Garantisado!
2: Epektibo!
4: Aramis!
2: TDX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uno?
4: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauha?
4: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
6: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: Nga istasyon K5 News FM.
6: Ang kampyon nga istasyon sa Sara, Iloilo.
12: 88.7
6: K5 News FM.
12: Wow, my puso.

Baka K5, diri lang sa kampyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinton Distrito, mas pinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternat

Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga, sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Marakat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Napugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Marakat sa mga butika. DGX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig pagtimula kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan. Pagkaburigon malimta. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
13: K5 News FM. Saro Iloilo.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 10 na sang hapon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number 1.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: May istorya ka bala na dugay na ginakuptan? Mga balatiagon nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
19: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na pulang.
18: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
0: Grabe gid siya, maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gid mapunggan. Daw na dimat gid ako.
18: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihadok ang ihada. Oras na para sa atong secret memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo makaupod, subong nga Biyernes ang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtuwa kita nga mag-uupdunay, magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta ka mo dira? Oh grabe, perte kasing kalsang init sang adlaw. Daw, hindi ka nalang magwa sa imong balay dira. Pangita sang manami nga mapwestuhan ha. Mayo lang yung sa mga uma-uma na hamtang ho, kayo may mga puno sang kahoy pa. Pero bisan pa, bino, kita di rin na palibutan man ta sang kahoy, pero ang ginabugaman nga hangin, aba, daw kinasugba ka man sa gihapon. Grabing danggas ang init, maghalong gid kita, inom gid sang madamo nga tubig, kag hindi gid magpadula sang aton nga mga food supplement, aton Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C kag DTX 500 para nga may ara kita sang ibato sa pang-adlaw-adlaw naton dira nga mga balatian. Ulanan, initan ka man, basta nagka-power trio, may ara kagid sa resistensya all day. TGIF, thanks God, it's Friday. Pero siling sang topad ko din. TGIP ko no. Thanks God, it's payday. Kamusta? May bilin pa? Ang importante, buhay ah. Maayang hapon, guys, sa mga suki natin dyan, sa mga nakatutok sa Iloilo City, good afternoon, mga nakatune in sa 88.7. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton ha, sa mga relay stations naton, maayong hapon, guys, sa mga taga K5 News FM Pasi. And syempre, sa aton nga mga relay stations, K3 FM Kalinog, K3 FM Miag'aw, K3 FM Laganes, kagdira sa Short FM Dumangas. Kag syempre, mga nakatutok diri sa Quinto Distrito, maayong hapon, guys, sa mga taga K5 News FM Sara.

hapon man sa aton mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa nila naka-like and follow ha, please i-like at i-follow ninyo aton Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, ang aton man Facebook page K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag updated kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya.

sa ating mga kumari abroad, Ma'am Bings PSJ. Good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Azun Pineda. Ma'am Annalie Bahade, maayong hapon. Ma'am Nene Shan Presya, kamusta Ma'am Nene? Kamusta ang imo nga pagbulo bakasyon? Siyempre no, malipayon gid subong ang Presya family. Siyempre nakagraduate ng iya nga agot. Congratulations ha, Ma'am Nene, kag sa imo nga anak. And siyempre sa kay Sir Jesse James Garvillas nga nagapamati gid subong dira sa may Mansaya Lapuz. Aton gid niya nga mga tawag ni mga avid listener. Happy, happy birthday lang kuno kay Helen Fundal Bidiores, Mommy Nika in Heaven. Happy, happy birthday. Kag sa ibang pa nato na, nga mga suki dyan, nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo.

celebrate man dila sang ila special nga okasyon, anniversary, monthsary o kun ano pa. Pwede gid kamo ha mag mag diri sa aton o mag-message diri sa aton 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. O mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM, Iloilo 88.7. Mayo nga po sa kay Pudaday, Basog Eliana. Sa may barangay bagay guys, Sara Iloilo. Happy, happy fiesta para buwas. And syempre, ginapatamyaw man ni Sir Kelly Arroso ang ating mga K5 solid supporters. Dito na kita sa Lunes at 10 a.m. dira sa may RJM's building para sa aton nga grand opening sa Klinika Sara Bright. Excited ng mga KSS taho.

sa talam na nagaplastar akay mahangin dire. Bao kampiyon ba? Kami gi man sa talam na no, din may payagpaya kada kon papagpapa. Kami na maghilay-hilay dira, Ma'am MJ. Bao kampiyon gid sang pwesto mo da. Ayun hapon man sa kay Joy PL nagapamati man sa aton RV Chris Caceres, maayong hapon Mami Azun, bugtaw na kuno kon si Ma'am Bings pa ho. Ayun hapon man kay Sir Harry Falsis, kay Hannah Kendra, kay Bea nga nagapatulog-tulog kay Mua Ana Maria sang Falsis Store, nagapamati gid sila diri sa may barangay Zerudo. Ang batsuyan ni Ma'am Selfa kag Sir Jesse Garvillas, nakatutok gidira ang mga nagapamati dyan. And inom ko na damo tubig kay perte gid ka init. Bao correct gid. Mayong hapon man ha sa mga taga Elaine Rose Store dira sa may barangay Kubay. Ma'am Nanny Elaine, maayong hapon. Jenje Bolivar, maayong hapon kid. Kag sa tanan ang mga kaupdanan ni dira, Sir Rafi sana. Happy fiesta lang kuno sa may barangay Mando Awak, San Junisio, Iloilo. Aba, lagi ta da. Maayong hapon na sa mga taga Mando Awak, San Junisio. Maninay, patamyaw lang. Taton sa barangay May Bato, San Jose Antique, kag sa Taton family ginatamyaw. Taton family Danao Tigbawan kag dira sa Gimaras Island family, maayong hapon gyud.

0: kay Bukon sa Ganan Shala family dira sa may dungon si Mandoryao. Sir EJ, anong pangalan ni isang aton da nga ihado ho? Oh, naglibot-libot kay ina si Sir EJ. Nakpanya gid ni ang Ganan Shala family nga nagapamatigid. Ang ihado ta diri mga 5 to 7 years old ni siguro sa ulo yaya number ka Sara ba? Permisi siya kung nagpamatik kay Maninay. At thank you so much ha sa Ganan Shala family dira sa may dungon si Mandoryao. Nagapamatik gid permi. Sige. Ara na, nakapangita na sang plastaran. Nakapangita na sang mapahunay-hunayan dira. Mo DTX Coffee Mix pampatunaw sa inyong agin panyaga subo nga udto. Ang DTX Coffee Mix may ara ini sang ampalaya, chia seeds, kagdi sugared sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga ma-detoxify dira ang aton nga lawas. Diri sa banwas ang Sara, pirmi lang diga ka out of stock ang DTX Coffee Mix ha sa mga baraklan dira. Di subong hindi na kamo magkabalaka, madamo kita sang supply sang DTX Coffee Mix kay magabukas na ang aton nga klinika Sara Branch sa Lunes. Again, kilitanay kita kay may mga discount, freebies, kag madamo nga sorpresa ang ginpreparar para sa inyo tanan-tanan. And subong, bisan mainit ang panahon, kita daan nga mga Pinoy coffee lovers, gid kita iya, inom kita DTX Coffee Mix. E pares ta sa subong nga hapon, while nagapamati kita sa istorya ni Mylene. Si Mylene may ara sang bana. Gusto gid niya nga makaobra sa gobyerno, gani may oportunidad nga nag-abot sa iya. Nag-obra siya sa City Health apang wala gid siya magdahom nga bangod diri magasugod ang problema niya. Indi na maatipan na ni Mylene ang iya nga mga kabataan, ilabi na gid ang iya nga bana. Kag-amo ini ang ginahalinan pirmi sang ila nga away. Oy. Ano bala ang mangin ending sang istorya ni Miley? Matipigan niya balang iya nga pamilya bisan pa nga ginalabot niyang iya nga handom. Ang bugos nga kasaysayan ni Mylene aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante subo nga palangka ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: day. Aryo, tulahan ng gagmay nga isda. Grabe na gidabi kamahal sa mga balaklon subong eh.
1: Amo man gani ka eh. Bisan ako rin, hindi na ako kahibalo mag-budget sa kinitaan mo.
0: Ay.
1: Balon pa sa duwa ka bata nga daan.
0: Sige lang bala, day. Dublihon ko pagid ang kapisan ko ah.
1: Din ba mahi ko nakuha ko civil service? Dason bulan na?
0: Pwede gid ga. Pangitaan ta lang sang paagi ang inubayad mo sa exam.
1: Oo, barato man lang na. Kag kun makapasa na ko, kaluyan makaobra na ako sina sa gobyerno. Kag makabulig na ako sa pangabuhi taga.
0: Basta pangabuyo lang kita ga. Makatibawas gid kita.
1: Gan man.
0: Sige na. Lutuan na natong sudanta kay basi gutom na itong mga kabataan.
1: Ate, oo, ga.

0: Nalipatan ko pang payong ko. Gabi nga ang kiingit to. Kalapit na gid lang sa nalakton ko. Ay, numalipong sang init. Parating di kainit ya. Malapit na lang ako sa Changi. Ang tapos ko bakal sang habon. Manghulom na lang ako. Tapos maluto panyaga. Puli subong si Jester eh. Anika. Kasi Miga Cheding man ako. Miga! Mayungod to!
1: Uy! Mayungod to, Miga Maylin!
0: Bao daw sa ako. Ginta subong, ah!
1: Oo, Miga. Naghapit ko di gali sa Changi. Mabakal ko sang face mask, eh.
0: Amo bala. Eh, ding ka subong ko, braw!
1: Ay, kwan! Ara, nag-casual ko sa City Health.
0: Ay, gali ka, Miga?
1: Kay dasun bulan, makuha ko sang civil service, eh.
0: Ito, on!
1: Kagbasi makapasar, kag kun mag-apply ko sa gobyerno, basi dasig man lang yak, titi. Nag-volunteer na ko nga daan, eh.
0: Latuod ka, Miga?
1: Oo, bala. Ay, ikaw, haw. Anong plano mo?
0: Kun, Miga, ang tuod, ga-plano man ko nga mag-take sang exam.
1: Ay, di upo na lang, tae.
0: Ay, sige.
1: Ay, oo, gali. Gusto mo mag-volunteer? Pati gayon, tae. O di gani ba si gusto nila nga magdugang casual employee sa City Health? Tambalong ta ka!
0: Ay, sige!
1: O di gani ba si gusto nila magdugang sang employee sa City Health? Tambalong ta ka dayon,
0: ay, ha? Ay, Miga!
1: Ako ang bahala, Miga! Miga, ay, taba!
0: Ay, Miga!

0: Good news!
1: Good news? Ano ka? Nagdaw ka sa SBL?
0: Wala ah.
1: O di ano man gali?
0: Kagapon bala, nagkita ay kami ni Miga Chiting. Nag-obre siya sa City Health bilang casual employee. Kaginambalan niya ako nga basi ko nung may bakante. Pati gayunan niya ko. Uy, ari-ari oh. Uy, nag-chat sa gali oh. Halaga! Makadoko ko nung sa City Hall. Basi ko nung kung interviewon ko. O, ari-ari oh. Hala!
1: Buot mo silingon. Maobra ka sa City Health or sa City Hall?
0: Sa City Health, ga. Pakadtuon lang ko niya sa City Hall, basi. Eh, kay basi, mapermaguro ko to kontrata or ano to. Ga, rinaga. Panunggod na ni ga. Ga, kung makakuha ko civil service, kag makapasar ko, basi kaluyan, mangin regular employee ako sa gobyerno.
1: Maayo man tani, ga. Ugaling. Ang mga bata tayo, paano?
0: Grade 2 pa lang man, ka-grade 3 mga anak ta. Pwede talang na sila i-duludulong sa eskwelahan. Sige nang ga, pasugtin ako ga, please ga.

0: Mga anak, malakat na ako, ha?
1: Mama, ang balon ko.
0: Si papa mo na lang maputos na. Kaya gadali ko na.
2: Mama, ang bayo ko, naplansya mo na, ma.
0: Ha? Ay, aguy! Ay, alanak, sorry, gadnak. Wala ko naplansya. Ay, naburawan ko kay kapoy, gadmi, eh. Kasakob, ikagapon sa City Health.
3: Ga, pila pa lang kasimana na nga obra. Daw hindi mo na matipanan ang mga kabataan tao. Abi, untat na lang daga. Kaluluwi sa mga bata tao.
0: Ay, Diyos na, hindi pwede. Kinahanglan kong obra nga ini. Tungod para man ini sa aton ga. Abi, palihog na lang bala. Ikaw gani atipan sa mga bata.

Hey, hey ka! May kapika sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Gah, ma-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
7: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho,
6: kag-stress adlaw-adlaw,
8: ini ang kabagdanan, sang matasi ka pagkimulat, kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio, ang D3 Bio. You my Vizio.
8: Ang Vizio.
7: You my D3.
8: Makakats, magabot ka.
11: D3

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Halika mga lalaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM. Sarado ito.

0: Ah, ga. Si Inday nagaubo, kaina pa na pag-abot ya.
1: Ay, ikaw naman eh, biati panbiga. Galain mo, daan pa matyag ko sa sobrang kakakapoy.
0: Ah, ano?
1: Kadamog idabis ang ginasist ko kaina eh.
0: Ay.
1: Lain matyag ko ga.
0: Ati sige, pahuway lang da.
1: Salamat, gid ga ah. Mauna lang ko tulog.

0: ma'am. Eh, pwede mo kami mauna, ma'am. Grabe na ginabi ang barukoy sa bata ko, ma'am eh.
1: Sige, sir. Dali lang, sir. Di nang bata mo, sir.
0: Ay, aato sa kay mama niya, ma'am.
1: Ate, sige, tawag ato si mama ya, sir.
0: Eh, ara, nagalis lang, ma'am. Arang bata ko, ma'am, nga babae, ma'am.
1: Ate, sige.
0: Day?
2: Ma'am, mayong aga.
1: Day, galain matiyag mo. Ate, sige. Bungkola na, anay. Kasi doktora ga preparar pa, ha? Kapamahaw ka na. Bebe, dali, bebe. Kaya kung gusunta ka.

0: Dai.
1: Adesso no.
0: Dai.
1: Capo e qua.
0: Dinabing mayo kung bauntat ka nilang sobra mo. Ang mga bata o nagabalatian. Wala gid sa may matipan. Nag-leave na ako sa trabaho ko para nga magbantay na lang.
1: Ga, kunapi. Maguba na yung record ko kung mauntat kung kag maghala ko ka-absent. Mas mayo gid na iya makita nila nga active ko. Kay kung makapasar ako sa exam sa ano na gani?
0: Civil
1: Service?
0: Service?
1: Ti, automatic na iya dayon.
0: Ti, paano kung hindi kaabi ka pasar?
1: Chester, bala mo. Abi, hindi man bala magambal sang amo sina. Dapat positive ka.
0: Ano abi kay nagkakapiktuhan ng kabataan tay? Bangod lang sang handom mo.
1: Sikilang palaga. Kay kung ma-regular na ako, mabawi gid ako sa inyo, labi na gid sa imo. Promise na.

0: Mama, may meeting kami karon. Di ang mga parents makadog ito, Ma.
1: Kami man, Ma.
2: Mga anak, alang-alang gid si Mama, supong. Mahabisita nga daan ang province karon eh. Hindi pwede nga mag-absent ako.
0: Di, Ma. Ikaw gid na iya matid, Ma.
2: Ay, te. Si... Nak, si Papa niya na lang. Ay, madali lang kay nagapaligo pa siya. Hambalon ko siya nga siyang ma-attend.
1: May workman si Papa, Ma.
2: Ah, pwede lang na siya ka-emergency leave, ya?
1: Ay, oh.
3: Mylene, ga?
2: Ga. Balik bala, ga.
3: Ga.
2: May mga meeting ang mga anak taho. Ikaw lang bi ani attend kay mabisita nga daan karon eh. Ang province mabisita to sa amon.
4: Ano kay bilang importante para sa imo? Ang mga anak mo o kunang obra mo nga wala sang kasiguruhan.
2: Yes, sir. Ano ang ginapangwakal mo man?
4: Ini nga tuig eleksyon na eh. Kakun mapirdi ang mayor nga ginobrahan mo. Pahalinon ka mo. Kagisa pagin, wala sang assurance ga kun makapasar kagin man sa civil service exam, mabaton ka dayon. Ito, nag-ausik ka lang sang tiyempo mo sa trabaho
2: yes,
4: mo ngayon,
2: ha? Yes, sir. Hindi na ako magpaatag pa sa imo. Kay ikaw mismo kahibalusin, ha? Kagisa pa, dako ang bulig ko nga... Kung makaobra na ako?
4: Kaya mga bata mo, kaluluoy! Wala ka na sa panahon sa mga anak mo! Sakon! Pati ang pagkailoy mo, nalipatan mo na eh!
2: Jesse, ano ka ba? Dapat intindihon mo ako! Kay para ini sa aton! Para sa palaabutan!
4: Tama na! Tama na ina! Mylene... Tasumbulan, ha? Untat ka na da, ha? Hindi na pagulat na nga maglain pang buot ko sa imo kag maglain ang buot sa mga anak mo sa imo!
2: Yes, sir!

Amoy na ang problema ko. Oo, akoon ko, hindi ko na maatipanan ang mga bata tungod sa kakapoy ko man. Pero ang ginaobra ko subong para man sa ila, kag hindi gid ako maintindihan sang bana ko. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Mylene.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM sa Rairo-Iro D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Kasi siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagmuti ka.
3: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Mag-import kaya
3: your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga trained gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligna sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat
3: labi na kung plakaong katamis.
6: Oh. So dapat condition perme ang imong immune system, no? Labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat
4: sa mga butika.
3: D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 gumay VCO. Ang VCO gumay D3. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas. Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sa matasi ka pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica DioFresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
10: Clinica DioFresh.
9: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
12: Gaan. Ma-joyride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
12: Sakay ka kidya!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver. Extend, love.
3: Extend Supplement for Men. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasi ka pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Bio. D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Mabagat, magabot ka.
15: D3.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabuti.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka na, Lalao! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM. Saray do ito!
10: Secret Memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio is a dedicated antiviral kag antibacterial specialist para hang maprotektahan tang aton dira nga mga cellula. Mag-inom kita sang Klinika D3 Bio. Superfood supplement ini kada adlaw. And syempre, hindi man kita magkalipat magtumar sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Hatagan sang bastante nga proteksyon ang mga palanggat sa kabuhi, adlaw-adlaw kita nga mag-inom sang Mighty C. Alkaline nga vitamin C, ginapabaskog sini ang aton nga resistensya kag ginapalayo kita sa mga balatian. Basta ganin na ka Mighty C ka, may ara kagayad sang proteksyon batok sa imo nga lawas. Kay syempre, maproteksyonan mo man ang ikaayong lawas sang imo nga pamilya. Hindi ba kita magkalipat ha, magtumara kita sang DTX 500. Ang DTX 500 naga-prevent ini sang inflammation. Gani mahagan-hagan ang allergic reaction. Ilabi na kung may allergy ka bala. Hindi na magulat pa nga maglalang imo nga allergy. Balon gid pirmi sang antihistamine kag bronchodilators kag mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 para amat-amat nga makorek ang aton nga allergy. DTX 500 is your allergy super buster. Himo ini sa Ampalaya leaves nga may disregard sugarcane extract. Gani ha kun tawag ni gani. Yung mga ginasuprer kada nga balatian, inom kita DTX 500. Ini tanan mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, mangin available na ini lapit na lang gid, pila na lang katulog, subong sa Sabado sa Domingo, tatlo na lang katulog, magabukas na ang aton Klinika Sara Branch. Gani kilit anay kita dira sa Lunes alas 10 ang aga sa RJM's building dira sa kilid sa Ceres Terminal kay madamo dira sang discount, freebies kag syempre mga sorpresa nga ginpreparar naton para sa inyo tanan-tanan. Again, sa Lunes, RJM's building, Barangay Apolohista, malapit sa Ceres Terminal. kit anay kita dira, mga ihado kag ihada. And ang ini nga mga products naton available man sa apat na naton nga daan ka mga product outlet. Available kita sa Klinika Sarab o kung Klinika Haro Branch, dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara makita sang Klinika Miagao Branch sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. May ara makita sang Pasay City Branch, located sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasay, and ang aton nga Kalinog Branch sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na to, alas 2:12 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Mylene, mga naka-relate, mga working mom, hindi makapili career versus family, pero actually wala kita sang dapat piliyon. And kinahanglan i-prioridad dagid permi ang aton nga pangita. Ang obra makapangita pa kita sang iban nga trabaho. Ang aton trabaho makapangita pa sang ibulos sa aton. Pero ang aton pamilya, isa lang ina, kagwala ina iya sang replacement. Hindi niya pwede makasiling nga for hire kadira hiring kadira sang Iloy. Hindi nga pwede kasiling dira nga hiring ikaw sang bata. Hindi nga pwede kasiling dira nga hiring kasang bana. Hindi pwede akong bana. Pwede eh, no? Pero di kong, kumbaga bala, kinahanglan eh prioridad na gid ang aton nga pamilya kay wala sang mas makalabina sa iyo. Sige? Grabe naman, no? Grabe abing trabaho ni Mylene, do pasan niyang bilog nga syudad to, kung diin man to siya nga syudad. To haluso na gintana na makagiho sa mga responsibilidad niya bilang isa ka Iloy. To sobra-sobra naman inang pagtrabaho. Pero again, hindi tiya mabaso si Mylene kay kita abi ang kada isa sa atoy sa aton may kanya-kanya kita nga kakabudlayan, may kanya-kanya kita nga mga syempre hindi kita kasarang abi nga magtrabaho ka na bilog nga adlaw sa opisina, pag-abot sa balay matrabaho ka pagid. Kumbaga, ang aton nga tolerance sa kakapoy hindi palareho. And sa kay Mylene, tiyan mo lang inaabi, no? Pero doon nasubrahan naman ang pagpabaya niya sa iya nga mga kabataan. Which is, hindi manami. Kahit samtang nagadako ang kabataan naton, mas ginakinahanglan nila kita. We do understand, kinahanglan tang aton trabaho para nga makabulig sa ilang nga future. Pero di dapat, balansihon taman ini. Hindi pwede nga puro trabaho lang. Hindi pwede nga puro pangita lang sang palangitanaan. Kinahanglan ang aton responsibilidad bilang isa kay Iloy, amukin ina ang magpangibabaw.

0: again. Sa mga may advice, pwede kita wag ha sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Happy Fiesta sa may barangay o kung sa may banwa sang Zaraga. Greetings from Ma'am Azun Pineda. Yunyok, maayong hapon gin. Shout out lang ko no kay Nanay Elena kay Tatay Buta nga nagahigda-higda sa kilid sang puno sang Nara kay Pertigid ka init. Salamat gin. Mayong hapon man sa kay Mary Lou kay Mulong sang sityo sa pa, Zone 1 Balantang. Greetings from Sir Jesse Hamoles Senior. Sir Tristan Wyatt Gulay, maayong hapon. Mayong hapon man kay Ma'am Erlina Telarma Goles. Pag-greet lang ko na sa iya ba na, na si Noel Goles. Na nagpamatigid subong sa aton. Andre 7, maayong hapon man. Laura Jean Barreta, good afternoon. Shout out lang ko sa Jelly Eatery sa may Mabolo Delgado kag sa kay Leonito Barreta nga permigid nagapamati. Grace Key Sembrano, Pasay City, good afternoon. Kung si Ma'am Bings Pabaw, tamaan ka hardworking kay Maylin ah. Ah, sige. Ara sa piyak nga linya, una naton nga caller, good afternoon.
1: Good afternoon, ma'am.
0: May nga po, sino gani?
1: Marialin po.
0: Si?
1: Marialin.
0: Si Marialin. Taga diyan si Ma'am Marialin.
1: Barangay Velasco.
0: Aba, taga Velasco, Sara. Kamusta? Anong nga itong ginakasakuan? Dira subong mamaylin? Marialin?
1: Amon niya, tigado man.
0: Hmm, nagapamati so, man. Ika radyo?
1: Napamati man, ma'am.
0: Ah. Sige, Ama Marialin, anong aton mahambal sa istorya ni Maylin?
1: Maitin.
0: Hmm. Ma Marialin?
1: Ano, tani, ma'am?
0: Oo. Anong imo mahambal sa istorya ni Maylin?
1: Nasubok, ma'am.
0: Sige, ma'am. Hello, ma'am.
1: Hello, ma'am.
0: Ah, sige.
1: Pwede, ma'am.
0: Oo, sige ah. Proceed lang sa imong ma-advise para sa iya. Ma'am Marialin?
1: Ano po, ma'am?
0: Oo. Bilang isa ka Iloy, anong mas importante sa imo, Ma'am Marialin? Ang magtutok gid sa trabaho o ko na dapat ibalanse mo ini para sa imo pamilya?
1: Balanse naman ang ano ang paminsarong kag ang pagpangabuhi, ma'am.
0: Mm-mm. Correct gid. Para sa imo bi, ma'am, ato ang sa kasaysayan ni Ma'am Maylin nga daw haloson ibuhos niya na lang ang tanan-tanan niya nga tiyempo sa iya nga trabaho kag kung mapauli sa iya nga mga anak do hindi na siya makahimos para sa mga ini. Anong imo mahambal sa iya?
1: Dapat man i-focus sa gid ang iya nga ano sa iya kabataan, ma'am. Di pagbilaon.
0: Mm-hmm. Sige. Sige. May ara ka sang gusto nga i-greet?
1: Wala man, ma'am.
0: Sige.
1: Pinatamiya ko lang ang ating pamilya.
0: Mm-hmm. Thank you, Gil. Ma'am Marialin.
1: Thank you.
0: Okay. Sige. Thank you so much sa imo tiyempo.

Oras ta, alas 2:09 na. Sa may mga dugang pa nila nga advice, pwede gid ha, katawag pa, pwede pa kahingagaw, 0962-478-8730.

0: oras na ton, alas 2:21 na sang hapon. Sige, pwede pa kahinga gaw ha. Pwede pa katawag diri sa aton a 0962-478-8730. Siguro ang mahambatan lang para kay Maylino, hindi niya kinahanglan magpili between sa pamilya kag sa iyang career. Ang importante dire, ang ilang paghampanay kag pagpalangga, kag syempre responsibilidad sa ilang puluyan, ila inang ama pabilin. Because at the end of the day, sa nestling nato, ng aton nga trabaho, pwede gigitaya islan. Pero ang aton pamilya, hindi inaya pwede maislan. Sila kag sila ina, ang aton nga kadampig, kag syempre ang kabataan naton, kita lang ina ang ilaman nga mangin kabulig. So dapat samtang nagadako sila, ara kita nagatuy-tuy man sa ila nga luyo. So siguro ang mas maayo nga buhaton ni Maylino magistoryahan na sila sang iya nga mister. Kag sa iya mismo nga part, maghimo siya sang adjustment. Kay kinahanglan ma-realize ni Maylin nga importante ang trabaho. Oo, importante ina katama. Pero ang aton responsibilidad bilang isa ka iloy, kag ang aton nga responsibilidad bilang isa ka asawa, kinahanglan matauta ina sa aton man nga pamilya. Wala sang any nga mga kabaylo man sina o kun pwede naton nga kumbaga when it comes to family, wala sang mga what ifs na. Dapat sila gid ang aton nga main priority. Kay nga akita nagatrabaho kundi para sa aton pamilya. So aton bala isugal nga ti nagatrabaho ka, maka-income ka, pero at the end of the day imo responsibility dad sa pagtatap sang imong nga kaugalingon nga mga kabataan, hindi mo man mapunan. Dapat mamailin, isugilano lang kamo sang imong nga mister, ibalanse nyo ang inyong nga career, inyong nga work, kag ang inyong nga responsibilidad bilang mag-asawa and sa inyong mga kabataan para nga syempre mapatas-patas lang man ah. And hindi nyo man mapabayaan ang isa kag isa. Amo lang na ang mabilin ta siguro sa imo mamailin and for sure madamo gid ang naka-relate man sa imo nga istorya, madamo diri ang mga working moms man nga ti kung kis mas prioridad lang ang pagtrabaho para nga maka-income ilabi na sa demands ang kabuhi subong. Kung ano kabudlay, magpangabuhi subong. We do understand sa imo man nga sakripisyo, pero again, at the end of the day, unahon tagid ang aton nga pamilya, ilabi na ang aton nga kabataan. Ayong hapon sa Pasiwan Central School kay Mukmok, kay Reggie, kay Chris, kay Larry, kay Renny Boy nga nakatutok kids ko. Sige, wain na kita sang tiyempo. Halong kita ha, pirti ka init sang panahon. Hindi magkalipat, mag-inom sang tubig kag sang aton Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, and DTX 500 para may ibato ang aton nga lawas batok sa mga balatian. Kag again, nagapangimbitar kita sa mga taga Quinto Distrito, mga product users kid naton, aton nga mga K5 solid supporters sa Lunes, bantayan ninyo ang grand opening sa Klinika Sara Branch. Alas 10 ang aga sa RJM's building, dira sa may kilid sang Ceres Terminal sa Chokstogo nga building bala. Ara kita dira na hamtang, kilid anay kita kay madamo nga mga discount and syempre freebies kag mga dalaguan nga sorpresa ang aton ginpreparar para sa inyo tanan-tanan. Wai na kita sang tiyempo. See you on Monday, mga ihado kag ihada. Keep safe and stay safe everyone. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer, mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, agad ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi, agad akong nga panin.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatindo sa imo atay.
9: Basta tindo ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
12: Yung may Physio.
9: Physio.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
12: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Yeah, baby.
1: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: siya, bagay! Gagamit siya sa silog balay! Gamit siya! Kusina! Kusina! Matalong! Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliham!
1: Dali!
0: Pas!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
3: Bio. O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3
6: para sa mga butika,
7: para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500
7: masaligan.
8: DTX 500.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
7: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
10: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
12: Rehas!
11: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natun subok sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan rehas sa kasaysayan. Tudas na!

0: Teroy? Ano nang ginauyatan mo? Tagad? Ano ang problema, migaw?
1: Animal ka! Ang kwarta nga ginpaula mo sa akon? Akon sa sweldo kahapon? Ikaw nagkawat sa sweldo ko? Tungod sa imong animal ka, ginbulagan ako sa asawa ko!
0: Kitlampusan mo ko sa bara!
1: Madalagan ka ba?
0: Papatulagan ako!
1: Madalagan ka ba? Patsunta ka! Patsunta ka!
0: Si Mampilat ang nagsuko sa akon. Baloy
1: ka!
0: Hindi ako pagpatya. Baloy ka!
1: Si Pinat? Si Pinat rin, ha? Hingay sa hanyo ako?
0: Hindi!
1: Sobra na ka mo. Sobra ng pagdaog-daog ninyo. Ikaw nga Pinat ka. Traidura ka. Kadtuan ko siya sa opisina niya. Ginbayaan ko sa asawa ko tungod sa inyo. Tungod sa inyo!

0: ni Pinat nga ako lang ang collections. Hindi magsanto sa records mo?
1: Ay,
0: ma'am? Ano ka? Ginapalapaw mo ang itkab dre?
2: Si Tiray, may arbat ka para!
3: Kabang!
1: Bak-

0: Lagi nabrakan itu sama sawah ko. Pasyon taka!
1: Tiroy! Tiroy! Ako ini! Si Pasyon Chilin! Tiroy! Anong problema, ha? Ako ang bahala. Maistoryahan ta ini. Pakalma lang. Napangdulman ka lang. Istoryahan ta ini, Tiroy. Ipaubos ang bara ni Cabra nga ginauyatan mo.
0: Hindi na, Ma'am Jilin. Hindi na. Ining babae, Ma'am Jilin, nga ginasaligan mo di sa farm. Man og man! Sobra pa sa tag-iya kung makapamigos sa mga tao.
1: Tiroy.
0: Kag-ilabi sa tanan. Ginasubli yan na si Sir kung wala ka. Oh. Kirida na siya sang bana mo, Ma'am!
2: Tiroy! Ma'am, hindi ba to din na, Ma'am? Nagaminutag lang yun si Tiroy, Ma'am!
1: Taron, Pinat! Nakonfirmar kong gitman. Kirida ka gitman galit ni Sir mo!
2: Ma'am!
1: Tiroy, magpamati ka! Ako ang bahala sa imo. Ipaubos ang bara nga ina. Kag saligi ang ihambal ko sa imo, Tiroy. Saligi!
0: Hindi na, Ma'am Jilin. Napatay ko na siguro si Bimbol. Mapriso man ko sa gihapon, Ma'am. Total guba ng kabuhi ko. Guba na!
1: Tiroy, hindi. Hindi ka magkabalaka. Ako ang bahala sa imo. Ginapangako ko. Hindi ka mapriso. Ginapangako ko, Tiroy. Pamatii ako. Pamatii ako. Tiroy.
0: Ma'am Jilin.
1: Ipaubos ang bara ni Cabra ngayon. Apepepe. Hindi ka magkahati. Ari ako sa likod mo. Patihi ang anuman nga ihambal ko sa imo. Suportahan ko ikaw. Ina ang ipangako ko sa imo, Tiroy. Kag tumanon ko, ina. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Hindi ka mapriso.
3: Ma'am Jilin!

0: kampiyon sa balita, kampiyon sa music, kampiyon sa kalingawan, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag matamo pa nga sorpresa. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
6: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, maya

0: Para ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold. Ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata, eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, eye care gold.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi!
5: Ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligat,
5: epektibo.
4: DTX 500.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
5: kagga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
4: sa rikan
5: epektibo.
4: DTX 500.
0: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: The best music and entertainment, 88.7 K5 News FM.

0: Nagbuan ka na bala, Angeline? Nga may tragas ang gamo sa mga trabahador. Kagin patay ni Tiroy si Bimbol, dapat sabto niya na. Ipapriso gini na siya.
1: Base ikaw ang ipapriso ko, Nono?
0: Base
1: ka mo nga duhas ang sekretarya mong ipapriso ko. Abi mo wala ko kabalong at kirida mo siya? Ha?
0: Ano? Ay, ano na yung ginapangwakal mo, Jilin man? Eh, hindi ko kirida si Pinat.
1: Hindi ka na magbutig! Kay ginako na sa akong sekretarya mo nga may relasyon ka mga duwa. Kag nagpatulang ko na siya sa imo tungod sa kwarta. Te, kamutig ka pa? Madinay ka pa?
0: Kukuhan na.
1: Kag hindi paghilabti si Tiroy, ha? Wala sang makapahalin sa iya sa farm.
0: Be, Jelena.
1: Kagang sekretarya mo? Mandam siya. Kay mainit ko, pasakaan ko siya sang kaso. Kadakko galis ang kwarta sa sales ng ginapalapaw niya. Kagsiling niya, ginhambalan mo man siya kuno nga hindi lang pag-ibutang tanan sa record ang cash nga nagasulod. Kabalan ka, Nono. Pasi nalipat ka nga akong main owner sa Golden Egg Farm. Kung bulagan ta kasubong, wala kasang bitbiton. Solo lawas ka nga magwa sa panimalay ko kay tanan-tanan nga properties ta sa ngalan ko!
0: Ay, Jelena...

0: O, te Roy. Okay ka na? Hmm?
1: Madam. Madam, mo gining salamat, madam. Kay ginapangako ko, madam. Mangin sinsiro ako kag mangin maayo nga empleyado para sa Golden Egg Farm. Napangdulman na ako, madam.
0: Nahangpan ko ikaw, Teroy. Nahangpan ko ikaw. Kag hindi ka magkabalaka. Kagagod, hindi na ka mumabudlayan sang asawa mo. Pensaran kong hatagan ko siya sang opera. Kuhaon ko siya nga kabulig sa sulod sang balay. Kag pwede niya madalang bata niyo. Kag pwede siya makapauli adlaw-adlaw.
1: Madam? Diyos ko. Matuod ba lang nabatian ko, madam? Hatagan mo sang obra si asawahon ko?
0: Oo. Kag ako nang bahala nga mag-istorya sa iya agud nga mag-uli ay kam. Kag sugod subong. Ikaw, Teroy. Ikaw ang salaligan ko diri sa farm. Ikaw na, Teroy.

Ginpahalin ni Madam Jilin ang sekretarya ni Boss Nuno nga si Pina. Samtang ang pamilya ni Bimbol nagpasugot naman lang sa riglo ni Madam kag ginbayaran sila sang 100,000 pesos. Si Madaman ang naggasto sa pagpalubong kay Bimbol samtang si Tiroy ginatagan sang tsansa ni Madam nga makapadayon ubra sa farm kag siya pa ang ginasaligan sang poultry. Kag tungod sa natabo, may katahap na ang mga kaopdanan sini nga maglabutaw sa iya. Mga abyan, isa ini kadako nga leksyon sa aton nga mahilig mangsasko. Kag magpangdaog-daog sa aton pareho man lang ang empleyado, likawan ta ini, agud malikawan taman ang kasubong sini nga hitabo. Kag ilabi sa tanan, indi tanan nga nakapatay sang tao, duna nga malain. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tugtob sa liwat, madamong inga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Tiroy, Chester John Bironque, Lena Kagpinat, Ernadisina Amiga, Madam Jilin Kagbingkay, Linilia Miranda, Boss Nuno, Melvin Proteña, Kirby, Erjan Liba, Bimbol, Elmer Ubaldo, kaupod man si Kuya Kinitoy, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kag ini ang inyong alagad, EJ Liba, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Sa balita,
1: kampiyon sa music,
2: kampiyon sa kalingawan,
3: kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may
8: D3. Mabagat,
6: mangabot ka. D3 Bio.
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
6: Mabagat, mangabuti ka.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis!
11: DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi!
11: Masami ginauha!
10: Masi may diabetes ka na!
11: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: May powerful compounds.
10: Nga nagapanubok
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.

0: ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Kasakit ang tiyan?
4: Max 4 Biotics!
3: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
4: Max 4 Biotics!
3: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
4: Para healthy ang tiyan,
3: mag-Clinica
4: Max 4 Biotics!
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo nga tay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: Mahigro ba na ang imo dugo?
16: DTX 500.
15: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
16: DTX 500.
15: Masalikan.
16: DTX 500.
15: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
15: Yung may D3.
16: E3 Bio.
15: With BCO.
18: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio,
16: ang D3,
15: yung may VCO,
16: ang VCO,
15: yung may D3,
16: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's High.

0: Nga-istasyon K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:04. Ininga oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa!
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador! El Castigador!

0: Isap ka mapaang kag mainit gyapon nga hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pagpanamyaw kapag kabiyabi sa ato si makakifoy diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan kag isa ka component city ang syudad siyang Pasig na gabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sa ato si nga pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ilatag sa kamang radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7 MHz. Ari kita sa FM Bond. Kag subuman sa mga nagamonitor sa aton mga real stations sa may Banwa sa Leganes, syudad siyang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas, kag sa may 5th District sa Province of Iloilo, ang ato sila nga K5 News FM Sara. Kumusta mga ka-K5 naton nga nagamonitor via Facebook Live? Mga ka-K5 naton sa bilog siling nga Western Visayas, sa bilog siling nga Pungsod, Pilipinas, kag sa ato si mga Ilonggo nga mga OFW sa day mga bayan sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagig kamayong oras sa inyo tanan-tanan, kita naglaom, nyala lang kamong samayo sa ninga kahimtang. I-like na, kag-i-share nga ato siling pagpangalagad. Kag sa giyapon, sa mga wala pa maka-follow sa aming Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7, kag ang K5 News FM Iloilo. I-click nyo na para sa din ka mga bayan sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pikuli na gaklabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog siya nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dari kita sa adlaw sa nga Biyernes, pitsa 15 sa bulan sang Mayo. Ikatatlo ini nga Biyernes sa lima tanan ka mga Biyernes sa ikalima man nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo alagad, ang inyo ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador, Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: TGIF, thanks God it's Friday. Biyernes naman mga K5, kag TGIP, thanks God it's payday.
1: El Castigador.
0: Sweldo man subong sa mga nagabaton, pizza 15 kag pizza 30. Alam mo, hindi man tanan nga mga empleyado ang ila sweldo, pizza 15, pizza 30. May sweldo man nga pizza 5 kag pizza 20. May sweldo man nga pizza 10 kag pizza 25.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Ano ba lang marabing talpang to sa mga balita nga ato siya pag-aistoryan sa ato sa ligapag pangalagad? Ginatingwaan natin kay naka-schedule kita na maka-interview sa bagulang na gin-appoint bilang undersecretary sa Department of the Interior and Local Government, no other than former city mayor na sa syudad sang Iloilo, former city mayor and now DILG undersecretary Jed Patrick Mabilo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Basikon mga tawagan na naton na partner na para nga makalawig-lawig kita interview na sa kaya DILG USEC Jed Patrick Mabilo. Ano gid ang iya sa ning himuon una-una? Ito bilang undersecretary sang Department of the Interior and Local Government. Pero ang iyong assignment is on public safety.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: On DILG, under sini ang Bureau of Fire Protection, ang Philippine National Police, ang Bureau of Jail Management and Penology o kon BGMP. Amaling madalag ko sini. Now nga departamento, kunahin siya sa atong gobyerno, nga under sa Department of the Interior and Local Government. Kakumamba kita nga public safety sa pag-interview natin initial sa kaya DILG USEC Mabilog na daw priority sini daw pagabisitahan ang opisina sang Bureau of Fire Protection. Kaya tinabloan natin nga sa subong mga K5, no? Ang Bureau of Fire Protection damo pa na no? Ang mga kabanuhanan nga wala sang fire truck.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Kung may fire truck man, gubaon. Amo na kung kaysa ginapamangkot sa papamuluyo ta ay sa din ang fire truck. Hindi makuan, cannot be reached. No? Siglang itry lang natin karon na ka-K5 ball. But anyway, no, standby ka mo kay base ko nagpropahuay-huay na to. Kay subong nga adlaw, gimpatigayon ang ceremonial oath-taking ni DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog dira sa bayabayan sang auditorium na no, sa University of the Philippines Visayas, Iloilo City Campus.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: So dito may mga bisita na no, mga national officials natin in the person of Senator J.V. Ejercito. Kagsumuman si Saro Representative na Bicol Saro Representative Terry Ridot. Amo ning nagpadulong diri sa ibayin sang syudad sang Iloilo. Agod nga tambungan ang ining ceremonial nga oath-taking. Na basi may mga video kita da partner sa kay DILG Ayusek Jed Patrick Mabilo. Na tinabuluan na ton na very controversial man. Na kahit sa tiyempo ni former na president Rodrigo Duterte, amo ning tinion nga nagkuan nagpalagyo naglayas sa may pungsod Pilipinas si DILG Yusek Jed Patrick Mabilog.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: So diri na no, hibaloon naton kun ano ang iya sa mga priority na bilang DILG Yusek mga AKK5. Pero bulubantayan sini na no, istoryahan ta makaron pamulitika diri sa may syudad. Na no, basi man balkaw dugay pa man K5 Enrico ang politika para sa mga politiko, na no, sa mga politicians madugay-dugay pa na no, ang eleksyon pero para sa ila malapit na ina.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Siling ganit sang kilala ta, siling niya pagkatapos eleksyon, ang istoryahan naman eleksyon naman ang masunod mo.
1: Ang nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Para ni sa mga may tuyo o kung may handong kay masadya ni ang palabuton siring na 2028 presidential election. Mapalukal man kag mapanasyonal na no, damo pa ni ang mahimo nga magkalabo mga K5 no, in terms na no, sa politika diri sa aton siring nga pungsod Pilipinas.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Alas 4:16 sa ato sa nga pagpangalagad. Ining aura sa dulong sa inyo sang healthy nga kapi, detox coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mainit subong chimpo pero makita ang Pinoy bisan may inet. Mahiligon niya po magpangapi. So dapat healthy nga kapi at detox coffee mix sang Klinika del Tantibo Medicine and Wellness Center.
1: El Castigador.
0: Ano ba ang mga pilapag naton ka mga istoryahan sa aton suning pagpangalagad? Bosa ka sa Diaga Punsubong, no? Sa baybayin, sang aton suning nga Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Una-una, ang ining natabo, no? Nga tensyon, dira sa nagligad suning gabi. Dugangan pagid, no? Ang ining paghalin, no? Magamit kita halin nga pagpahalin di pagpalagyo ha. Kaysa rin ni Senador Alan Peter Cayetano ti sina ang escape kuno daw wrong word no nag-escapo nagpalagyo kay wem kuno sang warrant of arrest pero mahimo nga naghalinda no si Senador Bato de Rosa sa Senado kay laban-laban no pero sa ang Japon siya nga dakpon. Kay tungod gawa gyapon makakuha sang TRO halin sa Korte Suprema.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Tiyano na ang right word naghalin nagpuli na si Senador Bato de la Rosa o kon nagpalagyo. Ayan daw pala, giyo ko nung term daw lain pamatinan eh. Pero pamangkot, no? Sa di na subong si Bato.
1: El Castigador.
0: Amon dako nga pala mga tanon, kag, no? Suno sa Department of Justice, no? Ang person of interest para may baluan ta ko din si Bato, si Senador Robin Hood Padilla.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Siya ni subong ang person of interest, no? Astan connected ang nagabasing NBI Director, no? Melvin Matibak. Kino kaladla, 1 gig kita. No? Ara na si Bato sa Senado, why pa natin dakpan? Kasi sa patuntun lang may warrant of arrest na gitman mo. May ginpakita dito. No? Di why man nila binantayan. Pagkatapos, subong, nga why na sa Senado, pangitaon ta naman. Di ayan din ta nga pangitaon nga pamusod to. No? Basi kung nga pangita, kasi ng dagom sa dagami, bla? Sus pa ni Yusip, yawan, di mo kita ka dagom nga aras dagami. Eh, kung di mas pungsod Pilipinas, ta, namundamon sa mga instances na sang una, no, mayara sa nga warrant of arrest. No, nga waay mo madakpan. Isa pa pabudlay man nga madakop kita kay ti. Kadamo kita di sa mga ruisla ka mga pulo. Kay malain pa dira, ti ang dalakpon ta man, may connection man sa aton sini nga mga otoridad.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero ang sadya diri mga ka-K5 sa subong ang Office of the Ombudsman, no? Ginmanduan nga ipaidalom sa anom kabulan nga suspension ang head, no? Sang Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Anom kabulan suno sa kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Under preventive suspension, no, sa sining report nga siya ang nagpalupok sang pusil nga nag-trigger sang shooting incident sa Senado sa gabi sang Miyerkules.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ang hambal ni Rimulya, siling niya, siya po ang unang nagpaputok. Papaputukan mo, law enforcement. No? We do not tolerate that. No? Amo ning ambal ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. No? Sa kaya Mau Aplasca. So ipedalom sa anong kabulan nga preventive suspension.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: So samtang ginaimbestigaran, no, ining si ang natabo nga paglinupok na Senado, no, just imagine anom ka bulan. Pero hindi niya sinaton nga kwa na pamatbat sa iya ang preventive suspension, no, sa Gyapon, ara ka lang da, no, pero hindi ka mag-duty, no, dira sa may bayin sang Senado daw magwa mo daw floating status ni, no, kaya kapandugan niya si Aplasca nga ang iya ginimo is warning shot, no, on the part sa agent sang National Bureau of Investigation.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero subong tabo ini, kanya-kanyang dipinsa sa ila kugalingon. Kaysa una, nagambal man ang direktor sa NBI nga way tuya kung sang personnel, no? Sang NBI sa may Senado. Tinsakto liman mo ay, no? Pero may personnel sila sa GSIS building nga adjacent sa building sang Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ti ang hambal, no? Subong ni Senate President Alan Peter Cayetano, no? Giruyag man nga i-suspend, no, ni Senate President Alan Peter Cayetano si Madriaga or si ang head, no, sang NBI. Nagtinudlo anay na lang sila subong mga K5, no? Dipinsa anay dumalang kay in the first place, no, classmate ni ko, no? ni Bato si Aplaska, no, mga K5. No, ti, sang una, pag ni Aplaska, nga wa isang special treatment on the part sang sining na sambit sining, no, nga pagtrato sa kay Bato de la Rosa, no, sa kay Senator Bato de la Rosa, mga K5. Iluyag, isuspend ni Senate President Alan Peter Cayetano ining si Melvin Matibag ang NBI Director.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kasunod ko no sa pagsuspend man kay Aplaska sa nga anong kabulan nga preventive suspension.
1: El Castigador.
0: Huwag kitapusan nga drama kag mga kaangay sining nga mga hitabo kag senaryo dira sa may sinaga. Later, now, may ara kita sang update. Si DOJ Secretary Frederick Vida nagmando ng subong, now, sa mga law enforcement nga pagadakpon si Senador Bato de la Rosa if he attempts nga maglayas sa pungsod.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: O kung maglupad sa luwasan nga pungsod, amok iambal ko ara na si Bato Sinando wala pamadakpan tisubong din ato nga buho. Ayan no, nagpanago nagligad to nga waay sa magwa iawang tapangita tambalyara man sa kunos palibot sang Metro Manila Gasurusaylo no, nga lugar sa pungsod Pilipinas ti waay tapadakpan no, ti nga ang waay binantayan na nila no, hasta mag-aga kay ti balaan na ton no, nga maipit na da si Bato waay na sang ibang palagyuhan. Why mo da binantayan gidsang tawo nila da? Nga base ko mapalagyo kag kundi nagkadto ini Senador Bato de la Rosa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kagangwa sina subong mangita kita ya kundi na toy nga buho na nagpanago Senador Bato de la Rosa. Kaya ang Department of Justice nagconfirm na mayara sang valid nga ICC arrest warrant Bato kay Senador Bato de la Rosa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Daw na imo tato ni kaladlawan subong niyo lang iging confirmar gid man nga may valid nga ICC arrest warrant na sa nagligad sini nga adlaw to gimpakita nang may arak iman sa sang arrest warrant pagkatapos na rin yung confirmation nga wain na si Bato de la Rosa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag magluwas diri ang Department of Justice nagtukod man sang isa sa ka special panel of prosecutors agon magpatigayon sang comprehensive case build up investigation sa sinitabo sa Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Diri lang taton sagad no, masami investigasyon. No, ang Senate mapapatigayon man sang investigasyon. No, ang NBI mag-imbestigar man. Ah, puro la taton investigasyon ka dyan. No, kay TV sa information kasi initial nga report. No, ang taga Sergeant at Arms amo giman una nagpalupok mo. Kay gin warning shot kuno. No, kay tungod ang ining mga ahente sang NBI, no, tuyo nga magsulod. Kagti may nagapaniltig patugani. No, may nagabarina patugani ka dingding. No, para makalapos kuno sa dingding sang Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag based diri sa report, no, ang ining nasambit sini nga pagbailuan na isang lupo, maswerte lang kayo ay isang main igo. Naman ang bala noon nila nga tiruhay lang ta, basta way igo ay ah. No, tipo salamat kita, way isang may naigo. No, that time, way isang may nanasalabat. Kahit during the time, dito mapresensya sang media. Dugangan tayo karoon sa ato si nga paggabalik. Kaya kanamo sa mga development kang kanabo dito. Kag ang statement man ni Senador J.V. Ejercito. Ay pag binutuhay ha, nag-abstain si Senador J.V. Ejercito sa kung sino ang mapungko bilang Senate President sang Senado. Pagkatapos sa pag-importante ng mga paibalo, palyog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: I Care Gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre! Libre! Wow!
10: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrede cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing
17: performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500.
10: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pa lang
3: ang may diabetes.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanubo
2: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: Mabakas mga butka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: Mga butka.

0: daw hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha-K-5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K-5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: Pabalik pa K-5 sa ato sa ring pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
6: El Castigador
7: Enrico Zurita Jr.
6: Ang inyong
7: El Castigador.
5: So mga tiyempo, bawal gid magmasakit ha. Kapuraot sang pagpangabuhi. Ha, kamahal sang balaklon kung magmasakit kapag idba maano kan lang. Na proteksyonan ta ato sa kuglingon, pabaskugon ta ato sang immune system. Maginop kita sang The Power Trio Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Ang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Ining mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang-Uy sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Santa. Mabakalit sa mga klinika outlet naton diri sa may syurad sang Iloilo. Yara na pamtang sa dalan Ilopez sa tupad sang St. Roberts International College sa Ilira sang Robinson's Place Haro. Kag may free consultation ha, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga adlaw. Sa may syurad sang Pasig, ato siyang klinika outlet, yara sa may barangay poblasyon Ilawod. Na kag may free consultation kada Webes nga adlaw. Kag sa may Banwa sang Kalinog, aton sa niya klinika outlet, yara sa Coast Mart Kalinog. Na kag may free consultation kada Martes kag Biyernes nga adlaw. Kag sa may First District, no, ato siya klinika outlet, yara sa barangay Bye Bye Norte, sa may Banwa sa Mayagaw. Sa tupad sang MCR Agriventure, kag ang free consultation kada Domingo nga adlaw. Ang schedule sang free consultation alas 9:30 sa aga, tub-tub alas 3:30 sa hapon.
6: El Castigador.
5: Kaya mga klinika products, pwede gini ma-order o kung ma-bakal. Na sa nagpanguna nga mabutika sa inyong lugar, malapit na mabutika, i-check nyo. Na klinika products sang Clinica del Tantibo Medicine and Wellness Center. Kaya pwede gini ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Kag-atensyon sa mga taga Quinto Distrito. Sa mabot si nga Lunes ng adlaw, Marso 18, maga bukas na, na may grand opening na, kag may bag-o na nga branch, ang Klinika de Alternativo Medicina, dira sa may Banwa sang Sara. Sa RGM Building, sa may Barangay Apoloista, sa may Banwa sang Sara, malapit sa Sara Public Terminal. Nati ginpalapit ni Doc Ramil Uy, na para hindi ako mabudlayana. So dira sa may Barangay Apolista sa may Banwa sang Sara RGM Building. Kilita na kita sa Lunes nga adlaw, Mayo 18. Kay may mga freebies, kay may mga discount sa tanan produkto sang Klinika del Tantibum Medicine and Wellness Center.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
5: Mayong hapon gid kay Sir Philip Lozande sa may Barangay Malubon, no, sa may Sagay City, no, da sa vulcanizing shop. Always ko nga monitor da sa may Barangay Malubon, no, Sagay City. May K5 News FM Sagay Mandira, no, sa kay Sir Philip Luzande, kay Ma'am Cheryl Awating Branya, may adayag gid gahapon. Kag of course kay Ma'am Nadeline Shautong sa may syudad sang Pasi, kay Agosto 5 da sa may Kuwait. Kay Mama Rizal Baluca Siple sa may Barangay Balabaguaro, may naging hapon kay Sir Andre Seven, kay Sir Nonoy Lopez, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Mama Winifrida Sarmiento. Action kag drama series ang mga sa pwesto. It's so funny, gani kaladlawan ang Pinas sang iban nga pungsod. Namugid na, hindi ito maintindihan, kakanabo, subong. Kay Mama Winifrida Sarmiento, may naging hapon, pasigabong ang tingog mo di sa Kuwait. Sa building namon, patamyaw sa pamilya kuda sa Barangay Concepcion, GLN Hardware Store. Sa kay Madam Lorena, kag Inday Susit. Na, sa kay Agosto 5, kunong galanog to, kung ambot man chindihan to sang mga Arabo. thank you, Gid. Na, dira sa mga Kuwait. Sa kay Sir Blair Matuliano, mataksi ka mobile patrollers na to, may naging nga hapon. Kay Sir Felix Singson, kay Atita Indang, kay Ma'am Nansda.

0: Amelia Panales, no, sa may Santa Cruz at Arevalo. Kay Matita Indang ni Quinto, may raging hapon ah. Kay Ma'am Laura Jean Barreta, na sang Gillette Eatery. Sa may Mabul Delgado, kay Sir Leonito Barreta. Nagalanong mo ng K5 News FM Ilo. Thank you, guys. Kag Sumuman, kay Ma'am Cheryl Lapating Branya, kay Sir Edgar Badbadon, kay Sir Mark Vincent Javier, kay Sir kay Ma'am Susan Siscal sa Lebanon, no, kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunhan dira sa Bingbing Printing Services. Nasa dalawang gid sang K5 News FM sa Gabaldon Building sa may barangay Poblasyon Ilawon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:44 sa atong sunod nga pagpangalagad. Adita nay sa good news nga balita kay daw halos sa lunsay lang mga bad news balita ta. No, ilabi gid sining mga kanabo sa atong sining pungsod. Ha, mga top officials naton na Senado daw dito subong ma-incidyo ng plano nila kung anong i-prioritize nila nga subong ang atos nga pungsod nga pangatubang subong sang kakulang sang supply sang kuryente. Kaya ang National Grid Corporation of the Philippines liwat naman na pagwa sang advisory na regarding sa sining yellow kag red alert.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Siling ko gani ito sa balay, siling ko pang charge na kamo. Kay base ko na madalata di sa kwan sa rotational brownout. No, kay ito mabudlay, magtulog nga subong chimpo ay kasang nga electric fan. No, nga pa may pay ka doon, hindi ka man katulog kung nga pa may pay ka doon. Doon hindi ka katulog kung nga pa may pay ka. O sige, pa may pay mo si piyong ka mata mo. No, kay ito tama kainit ang chimpo subong. No, tiyan mo gyapon, no, subong adlaw, pila ka malugar, maka-experience naman sang power interruption.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ilabi na gid ang oras, no, alauna, kaina, tobtob alas 3, yellow alert, pero alas 3, tobtob alas 10 sa gabi, red alert, mga ka-K5. Kag 10 p.m. to 11 p.m., pagkasundan man isang yellow alert. Abo silingon kulang ang supply sang kuryentita. Si Ilaya lain patong Ilaya si ni ginalantaw subong. Amal gani, damot na sa kuan subong ang mga miyembro ta sang Senado. Ang problema sa pungsod kamakinang lanon doon ni nato ni makuan matalupang dan. Tungod sa kasakuon nila, sining investigasyon pa lang. No, sa sering natabo, sering paglinupok sa lunsang Senado. Lunsay ni ma-imbisigaran. Mo lunsay mo di manghugas kamot kag dipinsaan ang ila kaugalingon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Lunsay nga magdipinsa sa ila kaugalingon regarding sinang natabo. Ikadamo sa mga dapat asikasuhon nila. No, kay ti sila yaman dato nila mag-imo sa kasuguan, mag-imo sa layi para sa aton sining mga pumuluyong Pilipino kunong karaydan kay kunong serbisyong mahatag. Pero ti diri naman sila maunay sa imbestigasyon kapag tudluan ay mga kakifay.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang good news para nang isang empleyado sa gobyerno. Ay, oo. Good news sa mga empleyado sa gobyerno. Why did labot ang mga nag-obra sa privado yung kumpanya? No? Sumugod, subong adlaw, Mayo 15. Ang mga empleyado sa gobyerno, paldo.
1: El Castigador.
0: Sabi, pero mga regular employees lang ni mga kabaton, kasi siyempre pinakabulan, no, nga nakasulod ikaw. Mga government offices naton, mga ka-K5, no, ang ining gin-announce ang Department of Budget and Management ng qualified government employees, no, including, wow, ari-ari, oh, mga bana nyo da, militar, no, mga uniform personnel, mabato nila ang mid-year bonus, sumugod, subong nga adlaw.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang mid-year bonus, No? Abansin nila pag-atag. Iti ko lang taon ta, mid-year bonus. Usually, gabot ni bulan sang Hunyo. Diba sa gobyerno? Kaya, uro advance. No? Starting May 15. No? Magasugod na mabaton. Masulod na sa ila sa ni nga ATM card ang ila sa ni nga bonus. Ang bonus is equivalent to 1 month nga sweldo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So mga yara sa 73.456 billion pesos ang kinalukal sa gobyerno na para sa 2026 mid-year bonus. Kang makover sa ni ang masubra 1.9 million nga mga civilian, military, mga uniform personnel across national government agency.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa muning ila sa ni nga mabaton ang mid-year bonus. Laban-laban-laban man pilahay karon sa ATM machine. Ah, kahit nag-abot ng bonuses sa mga empleyado sa gobyerno. Pero ang balsa kilala ko, ahay, ah, dito na sa ginutangan. Ano no, baho lang, gen? Ah, kwarta ang mabilin. Ah, bilin-bilin man ka mo. Ah, tikaroon ba si damo naman tawo sa mga establishmento? Ah, balaan mo gani kung may mga abot ng mga bonuses. Balaan nyo na, no? Nga ara ng bonuses sa mga government employee.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:50 sa aton sining nga pagpangalagad. Ari bad news naman kita. Nuna ko lang bad news. Bad news naman kita. Okay, ang balila kung may good news, may bad news. Ang bad news sa mga motorista naman, may pagsaka sa presyo sang gatong sa masunod sining nga semana.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kung i-estimate na no, ang igasaka sini pero hindi pa ni specific gid nga amugid. Wala mo depende pa ni sa mga nabili ni mga inadlaw sa hulag sa world market sang mga petroleum products. Pero initial no nga ang igasaka sa presyo sang gatong sa diesel o kung nagagamit sang krudo, mahimo magasaka sang 2 ka pesos, tob-tob 2 ka pesos kag 50 sentimos ang kada litro, while sa gasolina mahimo magasaka ini sang 75 centavos, tob-tob 1 ka piso kag 25 sentimos.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So amo ni ang mahimo igasaka kag mahinhulag sang presyo sang gatong sa masunod sining semana sa Mayo 19 no kay Martes no nagahulag ang presyo sang gatong.
1: El Castigador.
0: Alas 4:51 sa aton sining pagpangalagad sa piyak nga bayin. Good news naman kita. Mapasa na all ka na lang. Ah, kay nga ah, may isa ka maswerte. Why ka tayo ga-promote ah, nga masugal ka mo. No, sa inyo lang na. May isa ka maswerte nga nagdaog sang jackpot sa loto. No? Ang gindaog sini is 35 million pesos.
1: El Castigador.
0: 35 milyon pesos ang natabo. Pero ang istorya sa ni, mga K5, no, kung kaisa hindi mo gidman matakos kag may baluan, ang swerte sa kada isa sa ato, no? No, huwag itak pakot. Sa kuna, no, kumalang sa ulihi, kibot ka lang amuna mo. Kung kaisa natagna na mo, hambal sang iban ko nung amuna na napaggit sa imo sa ni nga palad. Batayan yung kanta ng gulong ng palad. Ha? Gulong ng palad. Napagkit na sa ato sa palad. Gulong swerte ito. May mga istorya sini. No? Siguro kung kaisa kumayo man ang imo sini ngay nimuan, ginahatagan ka man o ginabless ka man no? Sa aton makaako. Ang nagdaog diri, isa ka solo parent. No? Gina-check nato ni kung babayi o kung lalaki ang nagdaog. Pero ang istorya sini ang 50 pesos, amo lang nabilhin na, no, ang bala, ito ay kita yung ga-promote nga isugal nyo. Kaya nga, ah, sa sugal, ay kita sang daog da. Alon, sa'yo lang naisip, ta ang daog, tapi yung pierdita, ay ta naisip. Amo na matuntuon, na sumahon mo, kabilugan, pierdi ka pa sugal. Ang ining nasambit sini nga pagdaog, no, sang solo parent, no, 50 pesos na bilhin niya sa kay Taya. At tinayaya, no, base ang inubakal niyo kabugas, kag kun ano-ano day, taya niyo man na. Ambal na ton, kanya-kanyang kapalaran kita. Hindi kita ya pararihot kapalaran. E dito, ang 50 pesos nga nabilin sini, no, sa iya sa ning bulsa, no, gintayaya. No, ang nagdaog bahaw. Ang nagdaog, abi mo, K5 Paul, kung taga din, taga Negros Occidental.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Nagligad siya nga Mayo 2, 6:42, no? Nga loto. No? Ti swerte, ah. Ano mo kay iyag ni swerte, mga ka-K5? No? Kung siya nagbakal sang ticket, kag maswerte nga nagwa nga numero among iyag gintayan. Ano nga numero gintayan niya? 3, 22, 34, 42, 19, 25. Amo gini nagwa. Jackpot. No? Tinakuway ang 35 million pesos. No nga jackpot mga kakipa. Siguro kuan na, pamaagi man. No? Para nga mabuligan, no? Kag dapat halungan, kag tipigan. Ang sambit sini nga kwarta. Kag iban abi ko makadaog da, ba do one di millionaire man. No, gastos, wala gastos to. Tapos ang iban sini, ah, ginagawaldas lang dag minilyon. No? Di okay malang na kung taga DPWH ka, wa. No? Sang unaga ka kasi, no nga gakapyer, di pila ka milyon. Ay, ti, dugay-dugay, bawi man mo. Bawi man sa kwarta sa nga gobyerno ta. Ilamigid sa issue sa flood control project, bla.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Just imagine, nabalik lang kwarta sa gobyerno, tagas yung milyonis mo. Oh, hi. No? Ati, among ginambal na ito na, may Diyos mang kalibutan, kabalumang tanan, kung paano, no, madiskubrihan ini tanan-tanan. Hindi lang tawas, bong, gaya pinamunggo sila.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pagbalik naton, ipabati naton dugang ining mga nagkalnabo, no, nga mga statement kay subong ang sintro kay Senate President Alan Peter Quintano sa mga kanabo sa Senado. No? Ano daw pagpungko? Yan doon kinamon ng Senado. Wow. Balikan tayo sa ato siya pagpakalagad pagkatapos sa pagkaiportante yung mapaybalo paliwag standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado,
2: epektibo,
3: aramis mo. DTX 500
4: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: Hmm. So, budlay bala na ang Parkinson's disease. Te, ano mo na, damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon, gid permi, damo utan, damo prutas, mag-food supplement, may mataas nga antioxidant capacity. Te, wala na iba ni. DTX 500 kag may TC. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gito ag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sa oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung panigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag may TC. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag may TC. Pareho lang nya ang isa kag salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag may TC.
6: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gut.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidants
6: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500
8: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag may TC. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
5: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kun wala ka ginom DTX 500 kag may TC. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
5: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag may TC. Para nga no, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
10: Mga butika.
1: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
1: Matatas mga butika.
12: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
12: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compounds!
12: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
13: DDX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Aramis mo!
13: DDX 500!
12: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
13: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
12: Masami nagkapangihi?
13: Masami ginauha!
12: Kasi may diabetes ka na!
13: Mag-DDX 500 na!
12: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compounds!
10: Compound.
14: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
10: TTX 500.
14: Garantisado.
10: TTX 500.
14: TTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
14: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
17: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
17: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
22: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
23: Libre!
24: Libre!
23: Wow!
21: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Kadaragsa nga punggot,
25: DTX Beauty Soap.
24: Magaspang nga panit,
25: DTX Beauty Soap.
24: Dala o magputi,
25: DTX Beauty Soap.
24: Puro katol-katol,
25: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman
26: from man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
17: Extend Food Superman
27: from man.
17: Extend Food Superman from man.
28: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for men.
14: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tay.
17: Happy kanunay.
14: DTX 500.
17: Masaligan.
14: Epektibo.
17: DTX 500.
14: Mahigro bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
17: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
17: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
14: Masalika
17: DTX 500.
14: D3 Bio
17: with Physio.
29: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
17: D3 Bio.
14: Ang D3.
17: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
17: Yung may D3.
14: D3 Bio.
17: D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
17: Yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow!
0: gabay, puso.
2: Pabalik pa kay Five sa aton sering pagpakalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
3: El Castigador.
2: Ang oras alas 5:08 sa hapon in nga oras sa dulong sa isang Kalipop. A Kali para everybody, every bubbly.
4: This time check is brought to you by Kali. Papa Kali para everybody, every bubbly.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Mayo nga pong gig kay Sir Mark Vincent Javier, kay Ma'am Susan Siscar, gamay to sa atsing pag-pangalagad, na siling ni Ma'am Cheryl Pating Branya, hasta na sa investigasyon, wag isang kasulbaran. Ipabati ta kay si Senate President Alan Peter Cayetano, may aramansang bag-o siling statement. Siling niya, hindi po magulo ang Senado. Ginugulo po ang Senado. Hindi ako magamo ang Senado, ah! No? Ginagamoy ang Senado. No? Subong, may mga hinuring-huring, may mga nagaugong, ng mga balita, ng base matabo naman, no? Nga Senate ko, no? Base isla naman, ano may ginapang-recruit naman ang minority black, no? Para maging majority naman, kikinanglan Senate 3, no? Kabuto. Kaya ang pagpungko ni Senate President Alan Peter Cayetano, matama lagi ka, kwan, ka thin, no? Gamay lagi nga tawag nga majority, ah. Wala mo, kwan, 13 lang. Butsalingon, sobra lagi sa tunga. Kaya ang tunga sa Senado, di ba 12? So ang majority is 13 up. Pero kung lang taong napton, ang 13, hindi ka nakasigurado. Ha? Kaya nga, base kung may magtalang naman sa paminsaron kag nag-upod naman sa piyak partido. Pero that time, may nag-abstain sa pagbinutuhay. Amon si Senador Mig Subiere kag si Senador J.V. Ercito. Si Senador J.V. Ercito, ara kaina, siya ni Tani ang mapanumpa, no? Sa kay DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. O galing kay na-delayed ang iya flight, that's why nga si Congressman Terry Ridon, na sang Bicol Saro party list, amo ang nagpanumpa sa kay DILG Yusik Mabilog. Pero dito nakingagaw siya, kagasuno sa kay Senator J.V. Ercito, nag-abstain ini, kay hindi naluyag magpagamo. Sina ko may intra, pagdok ang ginamo, sina kayo may matutok sa iban sa ni. Kaya tibalaan na ito ng Senador J.V. Ercito, amon ni siya ang proponent, utok-utok, sang universal health care. Nga ti subong, naugin, kung pagid, dugin pa kapaayo, gin pa sangkad pag isang gobyerno, ang servisyo, including na ang zero billing na sa mga public hospital na ito. Kag ilabay na gid, na kontrak sa Western Visayas Medical Center. Itsubong da, pwede ka na yaka heart surgery da sa Western Visayas Medical Center. Kag sunok ay Senador J.V. Ercito na maimo, no? Nga lantawin niya kung ano makinanglan nun nga mga equipment para pwede na kapatigayon sang kidney transplant.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Hindi ka na tumagkadto sa Manila, no? Mabayad ka pa sa Kaiser Plano, no? Ma-star ka pa dito. Kung nasa din ka ma-star, kung wag ito kilala, bayad ka pa. So, mas mayo diri, no? Sa may bayin, sa Western Visayas Medical Center. So, plano yung bisitahan, no? Ang WVMC. Kaglang tawon, kung makinang lanon, no? Para nga ti, pangitaan naman sang pondo, ang ining building dira, no? Sa may Western Visayas Medical Center, na pwede na kapatigayon sang kidney transplant mga kakipay.
3: El Castigador.
2: Ang rason diriya ni Senador J.V. Ercito kung nga ang nag-abstain ini. Tiambalya, why makopinan sa ila? Kahit during that time, sang si Senador Tito Soto pa, ang Senate President, kung siya Deputy Majority Floor Leader. Pagkatapos, ginistorya siya kuno, nga maimo, siya maging Majority Floor Leader. Pero why siya nag-abstain sila ni Senador Miguel Zubiri. So, bali ang natabo, dira 13 ang nagpabor sa kay Senate President Alan Peter Cayetano nga mangin Senate President, duwa ang nag-abstain, kinsina, kagsyam ang nag-no.
31: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Ti kumahilo nila 11 kag may duwa pagid, no? So mangani galaes ra kay ang nagtipyok sipyak si Senador Loren Ligarda.
31: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Balanta naman nga mainit subong si Congressman Leveste man. May mga ginapatubang sa nga kaso angot na sa ginsubdan niya kontrata ang sa solar sa para sa gobyerno. Ti daw may question dito. That's why nga nag-file siyang kaso ang Department of Energy sa iya. Kung kaysa tigilantaw ka man, no? Balan mo kung kaysa magpili ka, for political survival man. No? Kung diin kayo pwede mabuhi dito ka, nga mangin maayong imo sa nga karir. Kagiglantaw nila ang palabuton sini nga 2028 presidential election.
31: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Diri sa may syudad sang Iloilo, ang Team Uswag to nagpagwa na sang linyada nila, no? Ang mapadlagan na congressman amo si Councilor Trenyas, ang mayor ti si Mayor Raisa Trenyas gyapon. Kagang Vice Mayor na si Councilor Selfree Cabaluna. Pero tiyan ba natin layo pang eleksyon. Pero kung kaisa may mga disbintaha, managagbintaha, nga mapagwa ka sa emotion ng linyada. Para nga ti on the part sang mga paminsaron, sang mga pumuluyo, doon na plastar na. Ilabi na gid na sa pagka Vice Mayor. At ti bahaw Vice Mayor, kumada yun si Vice Councilor Cedric Cabaluna, sadya na yan ang ila sa ning kwan nga kontrahan na ni Vice Mayor Love Baronda.
31: El Castigador.
2: No, kay ti diragid ang mga youth, mga pamatanon. Makuha gid nila mo. No, ti dugay pa man ah. Lantawon tang curb. Ti sa piyak ya, on the part sang gugma, ti malanog man ang ining pagpadlagan. No, ni DILG USIC Jed Patrick Mabilog. Pero kung mamangkuton mo siya, bali at idugay pa man ah. Unahon tanay ang pagserbisyo sa tao. Pero kaina, nakamit lang siya, no? Sundo niya kung naman ang maging desisyon ni Lone District Congresswoman Jam Baronda.
31: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Kay dako ang kabalaslan ni DILG USIC Jed Patrick Mabilog sa kay Congresswoman Jam Baronda. Sinakon nung hingyoon niya, no? Tumanon. There's no any option. Amalang bakay na ni DILG USIC Mabilog. Dati kung madayon, on the part sa gugma, pagka mayor si Congresswoman Jam Baronda kati last term niya, kag may imo magpanalagan sa pagka kongresista si DILG USIC Jed Patrick Mabilog. Kag ang vice mayor among yapon si Vice Mayor Love Baronda.
31: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Dali na lang niya on the part sa mga politiko natin ang ining mga isa kagatunga na lang, no? Katuig kag eleksyon na, no? Ano sabong 2026 next year 2027 na ba sunod 2028 na isubong plang propundar na, no? Pero mas mayo man kung kaysa magipos-ipos ka lang kay kontemprano ka pa mag-declare nga mapadlagan ikaw na ginabantayan sa pamuluyo, ikaw na ginabantayan sa imusing kontra, no? Gamay-gamay man lang ang hulag na hindi man intention, kung ano dang imo mabulig, mambal na nga ay mapadlagan sa masunod ng eleksyon.
31: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Pamatian tabi kay ginaykayan gani ni former Senador Antonio Trillanes the Fourth, no? Si ang DILG that time, no? Nga si John Vic Remulla, may mga memes gani subong hindi yakwa na John Wick ah. John Wick bla nga si ang pelikula na, di ba may ido na, may isong. Iyaya, John Wick. John nga ma, hina. Ahay. Abi mo lang mga Pinoy mo nang ginapangatubang subong pro. Ang iba niya makabalo pagyapon magpayumyuhom. Amo ni ka resilient ang pamatasan sang Pinoy. Ah, pigado na gantos pa. Pero may chance ako sa magpayumyuhom pa. Nadamok isa na balan. Pamatian ta si Senador Alan Peter Cayetano, no? Kay usually ga kwan mani? Ga pirmi man din naga ga papatawag man press con kaga bro vlog. Ah, kaya bali ha. Waya, hindi yan magamong Senado. May nagapagamong sa Senado. Napatian ta si Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Praise God for this opportunity to tell you the truth, to report, to react, and to make an appeal first sa mahal nating Panginoon and second sa ating mga kababayan. First po, ang aking pong appeal sa lahat is we start focusing on the truth and the whole truth. Half truth, hindi pa rin po truth yun. So let me narrate the facts to you and let me tell you the truth. Magandang hapon po sa inyong lahat. First truth, hindi po magulo ang Senado. Uulitin ko po, hindi po magulo ang Senado, ginugulo po ang Senado. Iba po yung magulo, iba po yung ginugulo. So it has been confirmed, mismo pong yung Sergeant at Arms na inappoint ni Senator Soto, former Senate President, at mismong ang NBI Director ang nag-confirm na nung Lunes ay pinayagan yung NBI sa loob ng Senado para po arestuhin si Senator Bato. Makikita nyo ang intention din po ay huwag po siyang pabotohin. Yun po ang intention. Kung ang intention lang po ay arestuhin siya, pwedeng mahinahon na umakyat sa session hall, magpaalam at saka iserve ang warrant. So fact number one, katotohanan number one, nakakalat yung mga NBI sa Senado nung Monday para pigilan si Senator Bato na bumoto. Fact number two, masasabi ko na pong fakto ngayon kasi po nagawa na namin. Fact number two, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon ng minority. Yung propaganda po ng mga dean of the law students, law schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself, ha? Naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. We received the impeachment sa gitna ng kaguluhan Wednesday night. I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives. Na-receive na po nila at nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado kasama sa order of business sa Monday. And kung walang magkwe-question ng rules, at sa aming caucus, nag-agree walang magkwe-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin. So truth number one, NBI ang lumusob at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall or sa office of the Senate, President. Fact number two, ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. So fact number two, pwede nang mag-umpisa sa Monday ang impeachment trial. Ako nga'y medyo nababahala kasi baka gamitin yung issue na to para maraming magsalita sa Monday. Tapos sa amin ibabalandra kung bakit may delay sa impeachment. Fact number three, kinausap, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama, pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there And sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate and he will not arrest sa loob ng Senado. We told him to submit the warrant para makita namin. Sabi niya nung Lunes, Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Pinayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya, hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang mga NBI agents. Naka-alert na po kami ng Wednesday. Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na meron pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas na nasa GM.
31: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
2: Yaw, laton talang ang investigasyon sa ni kay sa muning istorya. Kanya-kanyang depensa, ha? Problema sa na kay basilay ng resulta sa investigasyon lay man ang sa isa. Ay, dito na lang nag-kamatis Bombay, kajagwaya. Now, bala mo subong, kaya mo yung natabo nga may paglinupo kada isa depensa sa kulingo nila para pagwaon nga tiwa yung sa sala. So, on the party sa Sergeant at Arms, una sa nagpalupok to mo. Hindi na question gani sa taga-ombudsman. Amo to nga ang 6 months preventive suspension siya plus ka. Nga nga nagpalupok, abang, no? Pero, hindi rin naman masulod. Saan o kagiman ayan, mapalupok o kon mag-warning shot. Nebloan natin, basta mga warning shot ka na kung aran as peligro ka buhi mo. Nga just to stop, no? Nga hindi na magpadayon ang ginaubraya ba? No? Nga mapinalupok ka. Pero ang lain, sino may pagbinas lanay? Nakulang taon natin, di magtimbang ang grupo, ito may sala. No? Kaginiman matag man ang bali ni NBI Director, matibag nga. Why this is ang NBI das palibot, no? Why ito sang pagdakpon. Di initanan-tanan niya, no? Kung pamatian tang itsakbahin, doon tsakto man sila. Sa piyaklo, di an mo amuman. No? Tilang taon ta ko na magagawa sa investigasyon nila, ay base bla ko nag-investigar, di base may kay cover up lang matabo, aw?
31: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Hindi talaga kabalo kung sino ang insakto mga ka-K5. Kaya mo na, the truth shall set you free. Ah, iba lang talaga kung sinong gasugid sa matuod. Ah. No? Kay kung tanan sila gasugid matuod, no? Sigurado nga isa man sa ilaga binutig. Ah, kung sinong gabinutig man sa ila, siya tanan niya, kuwan na lang ni, kontranay kada isa ka mga tinaga. No? Dipinsanay sila mga kipay. Pero balaman nila, may kaitaasan man kita nga naglantaw. Ah.
31: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Well, tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Salamat sa mga nag-upod. No, sa ato siya pagpangalagad, alas 4 to alas 5:30, subong nga po. Standby ka mo sa D3 Bio Afternoon Newscast pagkatapos sa atong siya nga pagpangalagad. Sa ngal lamang, sa Pilipinas Porsa, sa K5 News FM Iloilo. Ang pinasin ka mga update, mantayan sa amo siya Facebook page. Sa amo siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amo siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Kag sa amo siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman ninyo lagad nyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
31: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabuling sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:33. Ining oras sa dulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapiko na, nakadetox ka pa.
8: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.

0: Mayungapon.
1: Mayungapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayungapon, Western Visayas. Mayunghapon, Pilipinas. Mayung aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa District Bayo Afternoon Newscast. Biyernes nga adlaw, Mayo 15 tuig 2026.
2: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kung mabatian man kita worldwide, binagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
2: Kagako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa headline sa dulong sa kalwan sang D3 Bayo na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ng lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bayo sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center kakaroon sa aton mga headline. Sa balita lokal, ceremonial oath taking ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog bilang DILG Undersecretary ginhiwat sa UPV Iloilo.
2: Councilor Sheen Marie Mabilog nalipay sa pag-appoint kay Anay Mayor Jed Mabilog bilang Undersecretary sang DILG.
1: Team Uswag para sa 2028 elections, may line-up na!
2: 14 ka mga motor bangka dakop sa asud-asud nga operasyon kontra ilegal nga pagpangisda sa Quinto Distrito.
1: Sa balita nasyonal, media bonus sa mga empleyado sang gobyerno mabato na humalin subong adlaw Mayo 15 suno sa Department of Budget and Management.
2: Vice President Sara Duterte ginabasol si President Ferdinand Marcos Jr. sa kinagamos sa Senado.
1: Sa balita international, Iran ginaaligar na kumpiskar ang floating armory sa Gulf of Oman.
2: Sa balitang sports, Grizzlies nagpalabot sang pagpakig-unong sa gulpyada nga kamatayon ni Brandon Clark.
1: Sa balita entertainment, Rofa kag Herbert opisyal na nga gintapos ang ila relasyon. Alas 5.36 sa batian ng atong sinema headlines. Kagkaroon sa madetalye na sa atong sinema balita, una kita sa balita lokal.
3: Balitang lokal.
1: Ang mga balita lokal na inyo mabatian ginadulong sa inyong Clinica Detex 500 the superior antioxidant. Ginhiwat ang ceremonial oath-taking ni Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa UPV Iloilo Campus subong Biyernes. Nagtambong sa nasambit niya kay Watan si Iloilo City Lone District Congresswoman Jamjam Baronda Senador JV Ehercito kag pila ka lokal na opisyal sang syudad. Lakip man sa nagtambong nagpasumpa kay Mabilog si Saro Bicol Party List o Representative Terry Ridon. Sa iya pamulong pulong gipasalamatan Mabilog si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag ang DILG Secretary June Vic Rimulya sa pagsalig nga ginhatag sa iya. Madumdumang sang Martes, Mayo 12, ginapoint si Mabilog bilang DILG Undersecretary for Public Safety. Kung sa din nagsumpa ini kay DILG Secretary Rimulya kag kay Executive Secretary Ralph Recto.
2: Nagpahayag sang kalipay si Councilor Sheen Marie Mabilog matapos ma-appoint si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog bilang Undersecretary sang Department of Interior and Local Government o kung DILG. Suno sa konsehal, deserve gid ni Mabilog ang mga posisyon bangod halin pa sang una, handom na sini ang pagbulig kag pagserbisyo sa mga pumuluyo sang Iloilo City. Dugang pa niya bilang Undersecretary for Public Safety, si DILG Undersecretary Mabilog magabulig gid sa koordinasyon upod ang Bureau of Fire Protection kagiban pa nga uniform personnel. Ang mga eksperyensya ni Mabilog sang alkalde pa siya makabulig gid sa iyang bag-o nga role kag ini ang magamit niya agud mapabakod pa ang pagserbisyo sa publiko.
1: Sa piyak nga bahin, may line-up na ang Team Uswag para sa 2028 national elections.

0: Lapu's ABC President Arnel Asturias, Gerard Ganzon, bata ni former Mayor Jeffrey Ganzon, kag Attorney Sheila Ulid, Attorney Kisha Pesena Tupas, kag kagawad Sol Zaldivar. Naibluan ini ang ginanunsyo sa alkalde sa pagtelepon kaupod si former Mayor Jeffrey Treñas kag mga barangay officials.
1: Naglabot na sa 14 ka mga motorbangka ang nadakpan sa sulod sang anum ka adlaw nga sunod-sunod nga operasyon sang Iloilo Police Provincial Office batok sa ilegal nga pagpangisda sa mga kabanwahanan nga sakop sang Quinto Distrito. Ang operasyon nga nag-umpisa sang Mayo 8 tubtob Mayo 13, 2026 kabahin sang padayon nga ginapabaskog nga kampanya sang kapulisan agud mapungga ng mga ilegal nga aktibidad sa kadagatan. Base sa record sang IPPO, nangin pinakamadamo nga nadakpan sa ang Batad Municipal Police Station nga may apat ka motorbangka samtang tigtatlo naman ang nadakpan sa Concepcion kag San Dionisio Municipal Police Station. May duha man ka nadakpan sa 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company samtang tig-isa naman ang nadakpan sa Ahuy kag Carles Municipal Police Stations. Suno sa investigasyon sa mga kapulisan, lakip sa mga paglapas sa mga nadakpan amo ang wala sang nagkakaigo nga permit kag dokumento sa pagpangisda ilabi na sa indi nila sakop nga lugar o kon fishing sanctuary kag paggamit sang makahalalit nga dinamita. Sa karon temporaryo gin-impound ang pila ka motorbangka sa tagsa kabantay dagat task force kag police stations para sa nagkakaigo nga disposisyon. Posible nga magapan o pangatubang sa kaso ang mga nadakpan sa paglapas sang illegal fishing ordinances kag section 92 sang RA 10654 o kon Philippine Fisheries Code of 1998 nga may kaangtanan sa paggamit sang dinamita sa pagpangisda.
0: Sa dugang pagdaton nga balita lokal, mag-coordinar ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDU 6 sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP na nga pututan. Angot sa impormasyon nga transaksyon sang ilegal nga droga sa sulod sang pasilidad. Suno kay Police Major Marvin Villanueva, ang Deputy Chief sang RPDU 6, ang iningatikang ang agud ma-verify kung matudo kung hindi ang pahayag sang subject sa operasyon nga si alias Panoy, alias Noy, nga isa ka person deprived of liberty sa nasambit nga pasilidad ang nagbando sa iya para mag-drop sang droga. Madumduman, nag-ako mismo si Panoy sa K5 News Team nga nag-drop lang siya sang droga pinagi sa mando sang PDL kabaylo sang Seoul nga tag-isa kalibo ka pesos kada bulto. Nadakpan si Panoy sa barangay Barok, Tigbawan matapos ng transaksyon sang pulis kada recover ang 524,000 pesos na balor sa Dapatian, Cebu kahapon sang hapon, Mayo 14.
1: Sa dugang nga balita lokal, naglabot sa 10,932 ka mga individual ang na-record sang Police Regional Office 6 nga nagabayolar sang mga ordinansa humalil Abril 6 tubtob Abril 30, 2026. Base sa data sang PROSE, PRO 6 nga sa 10,932 ka individual nga na-apprehend, 3,431 diri ang ginmultahan, 7,496 ang ginpaandaman ka ginrelease, samtang 5 naman ang ginkasuhan. 3,331 naman ang dakop sa akto nga nagainom sa makahulubog kag nagapanigarilyo sa pampubliko nga lugar, 1,314 ang naglapas sa curfew for minors, 621 ang nakita nga wala nagasuksok sa pangibabaw nga panapton sa pampubliko nga lugar, 134 ang nagausar sang karaoke sa disoras ang kagabihon, kag 5,534 kaiban pa nga bayolasyon. Samtang suno naman kay Regional Director Brigadier General Josefino Ligan nga magapagbilin ang ila commitment sa pagpasangkad sang law enforcement operations kag community-based policing strategies agud masiguro ang safety, masecure kag matawhay nga sitwasyon sa Western Visayas.
0: Alas 5:43, nabatian ang mga detalye sa balita lokal kag karon sa ilo na to mga detalye sa balita national.
2: Balita national.
0: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom kamo sa Mighty C. Mabato na sang kwalipikadong empleyado sang gobyerno lakip ang military kag uniform personnel ang ilang mid-year bonus sumalin subong adlaw Mayo 15 suno sa Department of Budget and Management o kon DBM. Kapin 73 bilyon pesos nga pondo ang ipain para sa bonus sa masobra 1.9 million ka personnel sa ahensya sang national nga gobyerno. samtang ang pag-release ang bonus para sa mga empleyado sa probinsya

0: siyudad Banwa kay barangay kinanglan anay aprobahan sang ilatag sa kasangguniang. Suno kay Budget Secretary Rolando Toledo ang madali nga pagatag sang bonus isa kapaagi sang gobyerno sa pagkilala sa sakripisyo kag dedikasyon sang mga trabahador.
1: Ginakusaraan ni Vice President Sara Duterte nga si President Ferdinand Marcos Jr. amo ang responsable sa kinagamo sa Senado kag sitwasyon sang pungsod. Suno sa Vice Presidente, may nagakatabo nga abuse of power kag kakulangan sa pagrespeto sa institusyon sang Senado matapos ang tensyon sang tinalikdan. Ginpahayag man ni Vice President Sara Duterte nga ginagamitan sang administrasyon sang tanan nga makinarya sang gobyerno batok sa mga wala nagasuporta sa presidente. Bangod sini nagpabutyag man sang reaksyon ang Malacañang kag nagsiling nga mas maayo nga indi na lang pagsapako na mapahayag sang Vice Presidente nga suno sa ila wala sang basihan kag wala sang kaundan. Suno sa palasyo kinahanglan sang pungsod ang isa ka opisyal sang gobyerno nga nakatutok sa serbisyo publiko kag indi sa pagpalapnag sang intriga kag sala nga impormasyon.
0: Alas 5:45 na batian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo na itong mga detalye sa balita international.
2: Balita international. International.
0: Ang mga balita international ngayon nyo mabatian na dulong sa isang klinika Detex Beauty Soap. Para sa mga miss, maputi sa nga panit, magamit kita sa klinika Detex Beauty Soap sa ato siya pagpanghamoy kag pagpaligo. Isa ka barko nga gidapatian nga ginagamit bilang floating armory sa Gulf of Oman ang ginaligar nga ginkuha sa militar sang Iran suno sa isa ka maritime risk reduction management company. Naibluan nga ulihi nga nakita ang Honduras flag vessel nga Wu Chuan sa 60 kilometros sang Fujairah sa United Arab Emirates sang Miyerkules. Suno sa operator sini ginagamit ang barko bilang floating armory o kuning bakans sang armas para sa mga private security firms nga nagabantay sa mga barko batok sa pag-atake sa mga pirata sa dagat. Apang wala pa na kumpirmar kung nga klase sa armas ang yara sa barko kag kung sino ang nagagamit sining.
1: Sa dugang balita international, ginakonsiderar sang Defense Ministry sang Japan ang posibilidad sa pag-export sang surface-to-ship missiles sa Pilipinas. Ini nga tikang kabahin sang mas aktibo nga papel sang Japan sa regional nga seguridad. Ini kasunod sang dako nga pagbag-o sa ila defense export rules, lakip nang pagbaligya sang warships kag missiles sa iban nga pungsod. Sa piyak nga bahin, ang iban nga mga kaupod kaangay sang Indonesia kag Poland, ginatan-aw man ang posibilidad nga magbakal man sila sang armas kag kagamitan militar halin sa Japan samtang ginamodernisa nila ang ilang mga puwersa.
0: Alas 5:46 na batian ang detalye sa balita balita international. Kagkaroon sa ilo natong detalye sa balita sa patag sang sports.
2: Balita sports. Sports.
0: Ang balita sa patag sang sports nga dulong sa inyo sang Klinika Deo Fresh. Para protektado kita against at nga body odor, hindi man maho kita balas gamit ta sang Klinika Deo Fresh sa aton sining nga mga kili-kili. Nagpalabot sang pagpakigunong ang Memphis sa Grizzlies sa golpyadang pagtaliwan sang forward na si Brandon Clark. Sa minsangi pagwa sang NBA team, gipahayag nilang ila pagkakibot sa kamatayon sang 29 anyos nga forward. Gintawag sa Memphis ang veterano nga forward bilang isa ka mabuot nga teammate kag ang iya kontribusyon sa Grizzlies kag sa bugo sa komunidad sang Memphis indi gid malipatan. Sunod naman kay NBA Commissioner Adam Silver, nagkakasubo ang bugos nga liga sa pagtaliwan ni Clark. Kumadumduman tuig 2019 sa ginpili sang Oklahoma City Thunder si Clark bilang ika-21 nga overall pick apang gintrade man siya dayon sa Memphis sa draft night. Sa iya una nga season sa liga, nakasulod siya sa NBA All Rookie First Team nga may average nga 12.1 points kag 5.9 rebounds per game. Sa subong wala pagipagwa sang NBA ang kabangdanan sang iya kamatayon. Alas 5:48 na batian ang mga detalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa lahat ng mga detalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: Nagpakigbahin sang emosyonal nga mensahe si Rufa Gutierrez para kay Herbert Bautista sa iya Facebook account sang Mayo 12, 2026. Lakip sini ang isa ka video ni Herbert nga nagkanta sa video kay kadungan sang iya ika-58 nga kaadlawan. Apang apisar nga bulagay na sila, ginpahayag ni Rufa nga hindi niya malipatan ang mga tinion nga ila naagyan kag ang mga leksyon nga iya natun-an sa ila relasyon. Ginpahayag man niya nga ginapabilin nila ang iya relasyon bilang mag-abyan apisar wala na sila sang romantiko nga relasyon.
0: Antes si tabagdakop mayong gabigig kay Ma'am Susan Siscar sa Lebanon kay Agosto 5 sa May Kuwait. Kag kay Sir Andre 7 kag kay Cathy Tanalyon. Kagamayan to Maki 5 ang kapugusan nga pagbalita nga gindulong sa inyo sang District Bayo Afternoon Newscast. Biyernes sa adlaw, Mayo 15 tuig 2026.
1: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo matag balita ka K5 Enrico Tupa Surita Jr.
1: Kag ako naman si ka K5 Kisha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Happy weekend ba K5 para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
3: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masami ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami, amo naman ang ginahalig dinas sang mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre!
12: Libre! Wow!
11: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
12: Eyecare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eyecare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eyecare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eyecare Gold kag patuluan ang mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Kadaragsa nga Punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi, ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: ikaw pala
17: ang may diabetes.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kag kontrolar
17: sang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
2: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio
3: yung may PCO,
2: ang PCO
3: yung may D3.
2: Mga butika
3: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio
3: yung may PCO,
2: ang PCO
3: yung may D3.
2: Mga butika D3 Bio with PCO.
20: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio,
3: ang D3 Bio
2: yung may PCO,
3: ang PCO
2: yung may D3.
3: Mga butika
2: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: ang D3 Bio.
15: You may Visio.
1: Ang Visio.
15: You may D3.
1: Marakas, mga buti ka.
22: My family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag-DDX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-DDX 500 ka na!
22: Ang DTX 500!
23: Ang may powerful compound.
22: Ganagapanugos ang imo blood sugar.
23: DDX 500!
22: Garantisado!
23: Epektibo!
22: Aramis
23: mo! DDX 500!
22: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
23: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
22: Masami nagapangihi?
23: Masami inauha?
22: Kasi may diabetes ka na!
23: Mag-DDX 500 na!
22: Ang DTX 500!
23: Ang may powerful compound.
22: Ganagapanugos
23: ang imo blood sugar.
22: DTX 500!
23: Garantisado!
22: DTX 500!
15: DTX Coffee Mix!
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
15: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
15: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
27: K5. News. FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow! Mike Puso!
27: K5. News FM. Philippines.
28: K5. News FM. Philippines.
27: And Milyonario News Channel. Agenda. News. Tonight.

0: unforgivable para sa akin. Mahirap patawarin yung ginawa nila yun. Na napaputok ng baril sa loob ng premises ng enclosed building. Mas lalong delikado yun. It could have hit somebody. I'm sure yung mga kapatid nyo sa hanap buhay, yung mga kaibigan natin sa media, they were many of them were shell-shocked by the kind of ruckus caused by the gunfire. Hindi biro yon. Alam nyo ang na-embed sa utak natin, sa consciousness natin pagka bubutok ang baril. Walang may gusto nun. Walang may gusto.
1: Pumasok na sa eksena si Ombudsman Boying Remulla. Matapos ang gulo sa Senado, sinuspindi niya si OSAA Chief Mau Aplasca.
2: Di rin niya nagustuhan ang muling pag-eskapo ni Senator Bato. At habang maingay ang politika, tila bugbog na naman ang ekonomiya.
3: Nakaamba ang mga brownout habang sadsad na naman ang piso. Sa gitna ng economic crisis at bangayan ng mga politiko, kamusta na kaya tayong mga ordinaryong Pilipino? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca suspendido pagpapatutok ng baril sa NBI agents. Hindi katanggap-tanggap ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Exclusive, dating Senador Antonio Trillanes pinakakasuhan si SP Alan Peter Cayetano dahil sa pag-escape ni Senador Bato de la Rosa. Aplasca at Senador Robin Padilla dapat din daw managok. Lumiliit ang mundo, Senator de la Rosa nasa immigration watchlist na. SP Alan, pinasususpindi si Melvin Matibag, NBI chief, sinungaling daw. May rotating brownouts na, may taas singil pa. Power rate hike, posible umano sa mga susunod na buwan. OFW remittances noong Marso, tumaas. Pero remittances growth, mabagal pa rin. At your gold heir, Vincent Co, spotted in public for the first time matapos maudlot ang kasal kay Bea Alonso.

0: Mabilis ang naging hatol ng Office of the Ombudsman sa nangyaring barilan sa Senado. Sinuspindi agad nito si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo, nagulat ng live mula sa Quezon City. John, gaano katagal ang suspension daw ni Aplasca?
1: Corina, pinatawan na nga ng 6 buwang preventive suspension si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon ito mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya matapos nga itong naganap na shooting incident sa Senado nitong Miyerkules. Kaugnay naman ito ay sisimulan na rin ng Ombudsman ang kanilang investigasyon patungkol sa kaguluhang nangyari sa Senado.
2: I came here to announce that there was a recommendation and I signed for a 6-month preventive suspension of the Sergeant at Arms of the Acting Sergeant at Arms of the Senate, Mau Aplasca, for what happened the other night, and it's just it's a preventive suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things.
1: Ito ang naging pasabog ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ngayong araw matapos ang nakagigimbal na barilan sa loob ng Senado noong Miyerkules. Paliwanag ni Rimulya, kinakailangang mapag-aralan ang mga naganap sa Senado, lalo pat may mga aligasyong staged lamang ito. At dahil na rin sa pag-amin mismo ni Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca, na siya ang unang nagpaputok ng warning shot laban sa mga operatiba ng NBI na nasa paligid ng Senado.
2: It's worrisome if we allow this to go unpunished and just ignore it. We cannot ignore something of this magnitude.
1: Ayon kay Rimulya, kinakailangang isailalim sa preventive suspension si Aplasca para hindi maimpluwensyahan ang isasagawang investigasyon. Bilang bahagi ng gagawing pag-iimbestiga, maghahain ng subpoena ang Ombudsman para makakuha ng kopya ng CCTV footage sa Senado, maging mga kuha ng media na naipit din sa kaguluhan. Kihingan din ang affidavit ang mga reporter at media personnel na naroon. Hindi rin daw ligtas sa investigasyon ang mga senador na nagtungo sa Senado noong araw ng putukan at lahat ng lumabas-pasok sa Senate premises, kasama na ang mga miyembro ng PNP at OSAA. Bukod sa PNP at NBI, ipapasabina rin ng Ombudsman ng DILG na pinamumunuan ng kapatid ni Rimulya. Inaasahang mailalabas ito early next week. Obstruction of justice ang isa sa mga maaaring harapin ni Aplasca at iba pang mga personalidad kapag napatunayang sangkot sila at staged ang barilan sa Senado.
2: Unforgivable para sa akin, mahirap patawarin yung ginawa nilang yon na nagpaputok ng baril sa loob ng premises ng enclosed building. Mas lalong delikado yon. It could have hit somebody. I'm sure yung mga kapatid nyo sa hanap buhay, yung mga kaibigan natin sa media, they were many of them were shell-shocked by the kind of ruckus caused by the gunfire. Hindi biro yon. Alam nyo ang na-embed sa utak natin, sa consciousness natin pagka bumubutok ang baril. Walang may gusto nun.
1: Hindi pa raw nakakausap ni Rimulya si Aplasca, pero naipadala na sa Senado ang preventive suspension order laban sa kanya. May mensahe rin si Rimulya para sa missing in action naman na si De La Rosa.
2: Ganyan ba dapat maging senador natin yung tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Diba? Manakot siya, flight certification of guilt. Diba?
1: Sinubukan naman nating kunan ng pahayag si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca patungkol dito sa 6-month preventive suspension na inihain sa kanya, pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin itong tugon. Habang si Senate President Alan Peter Cayetano naman ay umaapela sa Ombudsman na ipasailalim din sana sa preventive suspension si NBI Director Melvin Matibag. Sa ngayon naman ay kinumpirma din no kanina sa atin ng Ombudsman na no pay o hindi makakatanggap ng buwa ng sahod si Aplasca sa oras na mapasailamin nga siya sa 6-month preventive suspension. At yan ang muna pinakahuling balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, John Manalo. Nag-uulat live mula sa Quezon City.
3: Dahil pa rin sa gulo sa Senado, pinakakasuhan din ni dating Senador Antonio Trillanes si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Dapat din anyang managot sina SP Alan Peter Cayetano at Senador Robin Padilla. ang barilan sa Senado at pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa kung hindi raw dahil sa tatlong individual. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, isa si Senate President Alan Peter Cayetano sa dapat kasuhan dahil sa umano'y pagpigil niya sa arrest warrant ng ICC.
4: Ngayon, wino-walk back niya. Sinasabi niya, nung nakalaya na, wala naman daw valid warrant. Bakit ka nag-issue ng protective custody kung walang valid warrant in the first place? He can cover things up with Bible verses o kung anumang mga legal jargon, but at the end of the day, ganun ang ginawa niya. Nag-obstruct siya ng administration of justice at ang ginawa niyang santuario ng pugante, ang Senado.
3: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Trillanes na dapat ding managot si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil sa pag-fire ng warning shot sa NBI agents. Paglabag daw ito sa rules of engagement at walaan niyang karapatan si Aplasca na gawin ito.
4: Dahil ginawa niyang private army yung yung USAA, 'di ba? Wala silang ganong authority at mandato. Ko ako, abangan nila yan pagka lumabas ng pag umuwi yan. Dapat damputin na nila yan. Kasi I think more than obstruction of justice, pinaputukan niya. Pwedeng attempted homicide na yon.
3: Giit ni Trillanes, may pananagutan din si Senador Robin Padilla.
4: Si Robin Padilla as the driver of the getaway vehicle of Bato, should be charged with aiding and abetting a fugitive.
3: Kumbinsido ang dating mambabatas na staged ang gulo noong Miyerkules.
4: They made sure the media would cover it, pero hindi nila pinalapit doon kasi otherwise makikita na binabaril nila yung pader. Di ba? So, alam nila, nag-sow sila ng chaos to draw public sympathy.
3: Una nang naging emosyonal si Cayetano sa spekulasyong gawa-gawa lang ang nangyaring barilan.
5: I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun?
4: Yung mga ganyang style ni Cayetano, yung mga pahampas-hampas ng mga performative performative politics na style niya, hindi niya ma-justify. How can he say now na the Senate was really under siege? Who was attacking the Senate?
3: Base raw sa impormasyon ni former Senator Trillanes, nasa Metro Manila pa rin si Senator Bato de la Rosa.
6: Gigil na gigil ang ilang kongresista sa nangyaring barilan sa Senado at pag-eskapo ni Senator Bato. Sang-ayon din sila na dapat kasuhan si Senator Robin Padilla. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
7: Nakakalungkot at nakakagigil. At there has to be an investigation. Kailangan mo may investigasyon sa mga pangyayari noong nakaraang dalawa o tatlong araw sa Senado. Dahil nakakabahala, is very concerning. Hindi dapat yan nangyayari sa isang institusyon like the Senate.
8: Hindi raw pwedeng mga senadorin ang mag-iimbestiga, kaya independent investigation ang panawagan ng ilang mambabatas sa nangyaring gulo sa Senado. Dapat din daw maimbestigahan si Senator Robin Padilla matapos niyang ipuslit si Senator De La Rosa. Ayon kay ML Partners Representative Laila De Lima, tatlong kaso ang maaaring isampa kay Padilla: obstruction of justice, harboring a criminal fugitive, at aiding and abetting a criminal, dahil may tuturing daw na pugante si De La Rosa. Kumbinsido rin ang ilang kongresista na drama lang ang nangyaring barilan sa Senado.
9: Naalala ko nung araw, pagpangit na palabas sa sine, sinasabi ng mga tao, balikbayad. Ito dapat balikbayad kasi talaga nakita natin kung paano binababoy yung sa institusyon tulad ng Senado. Yung pinaka natalo dito sa nangyari na pagpapatakas kay Bato de la Rosa ay yung mga pamilya ng mga namatayan sa EJK. Talagang pinapakita nito na hindi talaga pwede dito sa Pilipinas litisin si Bato at si Duterte at kahit pa si Bongo.
8: Sa Lunes, inaasahang magkikita na ang mga senador at 11 House Prosecutor para sa impeachment ni VP Sara.
10: Iginiit ng mga miyembro ng prosekusyon na dapat agad-agad na magsagawa ng paglilitis ang Senado. hindi rin raw maaaring mangyari ang balak ng ilang mga senador na ibasurang impeachment ng walang trial. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Flight is an indication of guilt din ang banat ng ilang eksperto sa muling pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. May hamon naman sa dating PNP chief ang mga kaanak ng drug war victims. Yan ang agenda report ni Laika Cuevas.
1: Dismayado ang mga kaanak ng drug war victims sa muli na namang pag-eskapo ni Senator Bato de la Rosa.
11: Sa dami-dami ng mga pulis, ng mga bantay, hindi siya nahuli, di ba? Pero isa lang yun, matik yun na siyempre may nag-protect sa kanya, may nagpatakas sa kanya.
1: Malapilikula raw ang umano'y shootout sa Senado, kaya naman may panawagan sila kay de la Rosa.
11: Lumabas ka na, sumurrender ka na at harapin mo yung mga ginawang krimen. Kung wala ka naman talagang kasalanan, di wala. Tsaka ito na yung pagkakataon na para maipagtanggol mo yung iyong sarili. Dahil may process tayo may proseso. Yan ang sinasabing may due process kayo. Samantalang kami, ano yung proseso na natanggap namin sa aming pamilya? Kundi yung mga anak namin basta nalang pinatay.
1: Flight is an indication of guilt naman para sa isang propesor ang kaso ng senador. Binatikos din niya ang mga kaalyado ni de la Rosa.
12: Going through all the trouble that the senators, the security sector had to go through just to shield Senator Bato from arrest. So I don't know if that is something that the senators, at least the ones who are now in the majority, are willing to, you know, sacrifice just to help their colleague. No, it's such a disgrace. Because number one, whether you are questioning the validity of the warrant of arrest that was issued by the ICC, there are better, you know, procedures that you can do that would perhaps avoid a spectacle such as this.
1: At dahil sa nangyaring kaguluhan sa Senado, mas pinakikita raw nito na tama lang ang ginagawang drug war investigation ng ICC.
13: Why? Because it shows that in the Philippines, if you're a powerful person, you can count on your allies, you can count on the institutions of the law.
1: Matapos ang ilang araw sa Senado, on the run na naman si Senator Bato. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
3: Tumindi pa ang word war nina SP Alan, Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag. Sa bagong Facebook video, umapela si Cayetano kay Ombudsman Boying Remulla na suspindihin din si Matibag. Anya, mas dapat pa umanong tratuhin na suspect si Matibag kaysa kay Mau Aplasca. Ayon din kay Cayetano, nagsisinungaling si Matibag sa Pangulo.
14: Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon at sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate. Walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakit sa akin si General Mau at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mau, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly. Please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon. I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. Nagpuputukan na pala po sa baba. But now that it's out, that it is the NBI, prove to us that was a rogue decision. Prove to us po na misfire po yun at hindi po yun ang talagang tangka.
6: Second time's the charm. Di ganyan ang sitwasyon para kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na ngayon ay suspendido. Wala pang isang linggo matapos maibalik sa pwesto bago maging OSAA Chief. Ano-ano pa nga ba ang kanyang naging papel sa gobyerno? Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
8: Sentro ngayon ng kontrobersya sa nangyaring barilan sa Senado si Acting Senate Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca. Sa paggulo ng mga investigasyon, umamin si Aplasca na siya mismo ang unang nagpaputok ng aniyay warning shot bago ang nangyaring gulo. Muling itinalaga si Aplasca bilang bagong Senate Sergeant at Arms ngayong Linggo lang matapos magbitiw sa pwesto ni Retired Air Force Major General Rene Samonte. Yan ay matapos siyang batikusin ni Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa pagpayag umano na arestuhin siya ng NBI sa loob ng Senado noong Lunes. July 2025, unang nagsilbing USAA Chief si Aplasca hanggang Pebrero ngayong taon bago palitan ni Samonte. Mismong si Senator Bato rin ang nag-nominate sa kanya noon dahil sa haba-anya ng kanilang pinagsamahan. Mista o kaklase ni de la Rosa si Aplasca sa Philippine Military Academy at parehong tubong Davao. Parte ang dalawa ng Class 1986 Sinagtala Boys na namayagpag sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pitong naging opisyal na Chief of Philippine National Police ni FPRRD, apat ang mula sa Class 86. Sa mga unang buwan ng Duterte administration, si Aplasca ang naging direktor ng Police Aviation Security Group. Siya ang namuno sa isa sa mga pinakaunang inisyatibo ng Duterte administration na tapusin ang Tanim Bala Scheme sa mga airport na isa sa mga pinakamaingay na kontrobersyang hinarap ng Aquino administration. Matapos ang isang taon, itinalaga na siya bilang bagong regional director ng Calabarzon at kalaunan ay humawak ng iba't ibang security-related positions hanggang sa House of Representatives bago tuluyang maging USAA chief. Patuloy pa rin ang imbestigasyon sa nangyaring gulo sa loob ng Senado, kasama raw sa angulo na tinitingnan ng mga otoridad ang posibilidad na orchestrated ang barilan para makatakas si Senator De La Rosa. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
0: Nakakulong na sa Pasay Police Station ang umano'y NBI driver na si Mel Oragon. Siya ang naarestong sospek sa barilan sa loob ng Senado noong Miyerkules. Isinailalim na si Oragon sa inquest proceedings ayon sa PNP. Siya'y nahaharap sa kasong alarm and scandal, direct assault at illegal possession of firearms. Una nang itinanggi ni NBI Director Melvin Matibag na operatiba si Oragon ng ahensya.
3: Kung kalmado na ngayon sa Senado, bantay sarado naman ang Senate Mansion sa Baguio City. Dito unang hiniling ni Senator Bato na mamalagi nang umingay ang arrest warrant mula sa ICC. Ang detalye sa agenda report ni Dobby De Guzman.
15: Matapos ang barilan sa Senado, kapansin-pansin ang presensya ng mga pulis sa harap ng Senate Mansion sa Baguio City. Bukod sa mga nakabantay sa loob ng compound, may mobile patrol ng Baguio City Police ang nakaparada sa harap. Ayon sa mga nakausap ng BNC na tumangging magpakilala, napansin nila ang paghihigpit sa seguridad mula ng magkaputukan sa Senado. Pero ayon sa Baguio Police, matagal na nila itong ginagawa.
16: Tourist spot din kasi yan, kaya normal lang talaga na may mobile kami na nag-iikot dyan. Kaya yun lang naman ang ano dyan, sir. Hindi naman siya related yun sa nangyari sa city.
15: Ilang metro lamang ang layo ng Senate Mansion mula sa pamosong The Mansion, ang official residence ng Pangulo sa Baguio City. Unang nalaman ng publiko na may ganitong pasilidad sa Baguio nang sumingaw ang balitang nagpadala ng liham si Senator Ronald De La Rosa kay dating Senate President Senator Tito Soto at hiniling na magamit niya at ng kanyang pamilya ang Senate Mansion dahil dadalo sa isang aktibidad sa lungsod. Binatikos ito ng publiko, lalo na't matagal na itong hindi dumadalo sa mga sesyon ng Senado. Ayon sa isang political analyst, malaki ang posibilidad na nasa Mindanao na si De La Rosa.
17: Tatakas man niya ng Pilipinas, ang dadaanan niya dalawa lang, either Malaysia or Indonesia. Sa Malaysia, yung Sandakan. Pero ito hindi niya na-realize, no? na ang Pilipinas ang chair ng ASEAN Summit ngayon. So parang magiging alis guya, no? Yung kanyang warrant of arrest, no? From ICC. While iba yung kaso ni Alice Guo, ito turn over yan ng authorities as part of our as part of ASEAN commitment, no, to protect UE, kapwa nila ASEAN.
15: Para kay Serrano, ang pagtakas ay katumbas ng pag-ako sa kasalanan. Para sa Agenda, Dobby de Guzman, Billionary News Channel, Baguio City.
6: Binweltahan ng Malacanang si VP Sara matapos niyang akusahan si PBBM na gagamitin ang charter change para manatili sa pwesto. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, intriga lang ang mga pahayag ng pangalawang pangulo. Dagdag niya, ang kailangan daw ng bansa ay mga opisyal na nakatutok sa serbisyo at di sa pagpapakalat ng fake news.
0: Hindi nagulat pero handang lumaban. Sumalang sa preliminary investigation ng ilang mambabatas kaugnay ng isinampang reklamo ng asawa ni VP Sara. Nagbabalik si Joan Manalo.
1: Sumipot sina ML Portillo's Representative Laila De Lima at Akbayan Portillo's Representatives Chel Jokno at Percy Sandania sa Quezon City Prosecutor's Office para sa preliminary investigation ng reklamong inihain laban sa kanila ni Attorney Man Scarpio, ang asawa ni VP Sara. Ngayong araw, natanggap ng mga mambabatas ang kopya ng reklamo mula sa kampo ni Carpio. Inireklamo sila, kabilang na rin si House Committee on Justice Chairperson Gervil Luistro ng paglabag sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at Anti-Money Laundering Act dahil sa ginawang paglalabas ng bank records ni Carpio sa impeachment proceedings.
7: These are all harassment. Alam naman nila yon, lalo na kami mga members of the Committee on Justice, the members of the House, wala naman po kaming dinabag na batas dito. Ang sabi nila, linabag daw ho namin yung Bank Secrecy Deposits Law tsaka yung Anti-Money Laundering Act. Eh wala po, wala pong prohibition doon na hindi kami pwedeng gumawa ng aming tungkulin bilang miyembro of the House.
1: Dagdag ni De Lima, maaari rin anya silang magsampa ng counter charges sakaling maibasura ang reklamo ni Carpio. Si Sendania naman, hindi na nagulat sa kaso.
9: Sabihin na rin natin gumaganti sila doon sa mga tao na ginagawa lang yung kanilang trabaho bilang mga active citizens. The same way na narito kami ngayon, kinasuhan nila for doing our jobs. So again, this is classic Duterte, sending a chilling effect to our citizens who will rise up and call them out for their abuse of power.
1: Tulad ni De Lima at Sendania, handa ring harapin ni Diokno ang reklamo ni Carpio.
18: We are fully confident of our legal position. At nananawagan din tayo sa lahat na dapat i-push natin palagi na gamitin ang batas para lang sa mga makatao at makatarungan ng bagay. Hindi pwedeng i-weaponize ang batas para lang patahimikin ang mga gumagawa lang ng kanilang trabaho.
1: May tugon naman si Attorney Neil Abayon, ang legal counsel ni Carpio, sa mga naging pahayag ni De Lima, Diokno at Sendania.
19: This is not simply about pananakot, but it's also about accountability. Kasi very clear naman po yung Anti-Money Laundering Act na you cannot disclose any information, shall not disclose in any manner. Congressional investigation must still respect the Bill of Rights of every citizen, including private citizens like that of Attorney Man Scarpio.
1: Kasama rin sa respondents sina Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. May 29 isasagawa ang pangalawang hearing kung saan inaasahang magsusumite na ang mga respondent ng kanilang counter affidavits. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
0: Rotating brownout sa Luzon at Visayas, posible umanong magdulot ng dagdag singil sa kuryente. At halaga ng piso kontra dolyar nasa all-time low na naman. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Sa kabila ng kudeta at barilan sa Senado, hindi raw isinasantabi ng bagong Senate leadership ang impeachment trial ni VP Sara. Fourth whip daw itong kikilos bilang pagsunod sa saligang batas. Yan ang agenda report ni Joan Manalo.
1: May 18 ang Lunes, nakatakdang mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ay matapos matanggap ang articles of impeachment laban kay VP Sara nitong Miyerkules, ang araw na nagkabarilan din sa loob ng Senado.
2: The Secretariat has been directed to include the articles of impeachment in the calendar for ordinary business for referral to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the possible soonest time, absent any question on the rules and procedure related to the transmitted articles.
1: Ayon din kay Cayetano, walang magiging delay sa isasagawang impeachment trial. Bilang paggalang sa nakasaad sa saligang batas, wala rin anyang nakikitang rason ang Senate Majority Bloc para amyendahan ang kasalukuyang impeachment rules. Ipinaliwanag ng Senate President ang maaaring mangyari simula Lunes.
2: Sa Monday, nasa order of business yon. Ibibigay sa rules like any other, yung Majority Leader or Acting Majority Leader, kanyang i-represent, no? The likely scenario is we will organize muna the Senate, so may mga committees, take that up. From the majority side, kasi nag-caucus kami kagabi, I don't see any amendments to the rules.
1: Kapag na-convene ang Senado bilang impeachment court, saka sila maglalabas ng formal summons kay VP Sara na siyang lilitisin. Sa oras na magsimula ang impeachment trial, tuloy-tuloy na raw ang magiging paggulong nito sa Senado ayon kay Cayetano. Kaya nakatakda na rin nilang ayusin ang magiging kalendaryo nito. Nakatakda rin pumunta sa Senado ang 11-member House Prosecution Panel sa Lunes ayon kay Bicol Saro Portulist Representative Terry Ridon na isa rin sa mga uupong prosecutor. Nagsasagawa na rin anya ng mga pagpupulong ang House Prosecution Team bilang paghahanda sa impeachment trial ni VP Sara. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Hindi lang daw impeachment ni VP Sara ang babantayan ng publiko, kundi pati ang integridad ng Senado. Yan ang giit ng ilang kongresista matapos ang pag-eskapo na naman ni Senador Bato de la Rosa. Narito ang exclusive agenda report ni Chet Gatchalian.
3: Dapat malabot ang sumukuyang Senate leadership matapos itong protektahan umano sa Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon yan kay ACT Teacher Chief Representative Antonio Tino sa kanyang eksklusibong panayam sa Bilyonaryo News Channel.
4: Kinwestiyon niya kung bakit hinayaan ng Senado ang nangyaring karahasan sa loob nito para lang daw proteksyonan si Bato mula sa ICC warrant.
5: Talagang may pananagutan ang kasalukuyang Senado sa idabot ng nangyari, no? Parang nakikita natin, ito talaga yung impunity. Itong dahilan kung bakit may impunity sa ating lipunan. Dahil yung mga magkakampe na makapangyarihan, pinoprotektahan ng isa't isa.
3: Dahil sa nangyaring barilan sa loob ng Senado at muling pagtakas ni Bato, nabahiran na raw ang reputasyon ng upper chamber.
5: Forever, may mantsa na sa institusyon ng Senado dahil sa nangyaring ito, sa ngalan ng pagprotekta sa isang senador na may malaking pananagutan sa justisya.
3: Pero sa isisirinitin niyo ang mga opisyal ng gobyerno sa palpak-anyang pagbuli kay Bato. Maaari din daw na may kasabwat o taksil sa hanay ng otoridad.
5: Bottom line, hindi nila na-aresto si Senator Bato. Nandun na nga sa Senado, supposedly napalibutan ang Senate winding, ngunit bakit nakalusot pa rin? No? So, merong kung di man incompetence, ay meron din talagang kasabwat.
3: Para sa Makabayan Block, naiipit ang bansa sa Giriang Marcos Duterte.
6: Dinadamay nila yung buong mamamayang Pilipino. Dinideril yung proseso ng pananagutan and even yung normal processes sana ng pag bibigay serbisyo sa taong bayan para sa sariling agenda.
3: Ngayon wala na si Bato sa Senado. Dapat na raw magbotohan muli ang mga senador para palitan ang leadership nito.
6: Kung wala na po si Senator Bato, no, what's stopping their round of voting for Senate President? Tignan natin kung ano yung magiging adjustments sa bahagi ng Senate na co-equal branch natin.
3: Dapat din daw masiguro ang impartiality ng senator judges dahil hindi lang si VP Sara ang litisin sa impeachment.

0: Senate staff at media sa loob. Sa gitna ng sesyon, biglang lumabas si Senator Bato. At bandang 5:30 ng hapon, nag-FB Live siya at sinabing mayroong banta na aarestuin siya pagkatapos ng sesyon. Dito siya nanawagan sa kanyang mga taga-suporta na magtipon-tipon sa labas ng Senado para magsagawa ng isa-aniyang peaceful protest.
1: Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para atong arestuhin.
0: Hindi sinabi ni De La Rosa kung saan niya nakuha ang impormasyon, pero sa isang panayam ng Bilinari News Channel kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, sinabi nito na umaga pa lang din daw may mga ulat na silang natatanggap na pwersahan umanong aarestuhin ng NBI agents ang senador. Bandang 6:16 PM, dumating ang mga tauhan ng NBI sa GSIS complex, nakatabi ng Senate building. Hindi para magsagawa ng isang arrest operation, kundi para magbigay ng seguridad sa GSIS building, alinsunod sa request ni General Manager Wick Veloso. Ang oras bago mag-alas 7 ng gabi ang ilan sa mga pinaka-crucial moments sa nangyaring standoff sa Senado. 6:46 PM, spotted si Senator Bato na sumakay ng elevator pababa mula 5th floor, kasama sina Senator Amy Marcos at Senator Joel Villanueva. Bandang 6:53 PM, stationed na ang NBI sa second floor ng GSIS building, kung saan located din ang isang access point papuntang second floor ng Senado, ang lugar kung saan nagsimula ang putukan. Sa mga oras din ito, nagsimula nang magsiuwian ang ilang senador at Senate staff. By 7 PM, dito na nagsalita si OSAA Chief Mau Aplasca na merong aarestuhin, pero hindi niya pinangalanan kung sino ito. Bandang 7:32 PM, humingi ng tulong ang ilang GSIS personnel sa NBI agents na isecure ang access door ng Senado at ng GSIS building. Kita sa video na binabaray na ng GSIS staff ang pintuan para umano hindi ito mabuksan. Taliwas sa pahayag ni Senator Amy Marcos na binabaray na ito para pwersahang makapasok ang mga operatiba ng NBI. By 7:43 PM, dito na nakita ng media na naka-tactical gear si Aplasca. May bulletproof vest at biglang nagkasa ng hawak niyang baril. Humanay rin ang mga tauhan ng PNP, Marines at OSAA hanggang sa magkaputukan na. By 7:49 PM, tila nalilito ang ilang NBI agents habang nagtatakbuhan para tingnan kung saan galing ang mga putok ng baril. Ang direktiba sa kanila, don't engage. Sa kwento ni Aplasca, bago pa man ang insidente, nakumpirma niya raw na mayroong augmentation ng NBI at ang GSIS for security purposes. Pero noong nakita niya raw sa CCTV na tila may mga armadong miyembro ng NBI sa access points ng Senate at GSIS, kinumpronta niya ang mga tauhan ng NBI. May verbal warning aniya siya na ibaba ang mga armas nito. Pero nang hindi raw sundin at aniya ay itaas ang mga armas, saka raw siya nagpaputok ng warning shot.
2: After po ng warning shot, na-surprise po kami dahil nag-fire back po sila sa amin, so nag-withdraw po kami ng konti, then tuloy-tuloy po ang exchange of gunfire.
0: Base sa preliminary investigation, 32 shots were fired, 27 ang pinaputok ng USAA, habang 5 ang pinakawala ng NBI. Hindi pa rin tukoy sa ngayon kung sumagot ang NBI ng putok pabalik sa mga tauhan ng Senado, dahil mula sa Senate building pa lang daw ang mga natutukoy na trajectory ng mga putok ng baril. Matapos ng putukan, sunod-sunod na nag-live stream at post ng video updates ang mga senador ng majority block.
3: 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paaalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack.
0: Marin naman pinabulaanan ng minority senators ang akusasyon ng bagong SP. Sa FB post sa Senator Risa Hontiveros ngayong araw, bumuelta ito sa umano'y pang-iintriga ni Cayetano.
4: Ulitin ko yung sinabi ko sa simula na tinapos naming 5 at hindi siya kabilang doon, nagpe-preside si Senator Loren. Tinapos naming 5 ni na Senator Kiko, Sherwin, Jinggoy, Loren at ako yung session hanggang ma-adjourn siya. Past 6 something.
5: Wala sila sa session?
4: Earlier nandun sila, siya yung nagpe-preside earlier. Pero nung nag-adjourn, kami lang 5. Tatlong minority, dalawang majority. So, syempre, anong gagawin mo kung adjourn na yung session? Mauupo ka dyan sa session hall? So, syempre, umakyat ako sa office ko.

0: nagligpit ng mga gamit, umalis papuntang Naiya para lumipad dito kagabi, last flight, para sa conference ngayong araw. Yung kanyang klaseng pangingintriga, that's beneath a Senate president. That's what I can say.
1: I am here to secure the senators.
2: Matapos ang kaguluhan sa Senado, personal na sinecure ni na DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang mga senador bandang 9 to 10 p.m. ng Mayo at 13. Sa mga panahong ito, hindi pa rin nakikita ng publiko kung nasa loob pa ng Senado si De La Rosa. Bandang alauna ng madaling araw ng May 14, nag-post si Attorney Israel Tutorion, ang legal counsel ni De La Rosa, na nasa loob pa rin daw ang senador. Ito na ang huling social media appearance ni Senator Bato bago umano umalis ng Senate premises kasama si Senator Robin Padilla bandang 2:30 ng madaling araw. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
3: Matapos ang barilan sa Senado, hanap ngayon ng publiko ang mga video ng pangyayari. At sa gitna ng mga agam-agam sa insidente, viral ngayon ang naging pahayag ni Senador Jinggoy Estrada. Alamin kung bakit sa agenda report ni Andrea Salve.
4: Wala raw CCTV footage na nagpapakita sa galaw ng mga miyembro ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado at ng Philippine Marines sa kasagsagan ng barilan sa Senado noong Miyerkules. Ito ang sinabi ni Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca sa isang radio interview ngayong Biyernes matapos umano niyang ipasilip ang mga CCTV sa Senado. Limitado lang ang footage at tanging ang buntot daw ng kanilang tactical personnel ang nakita. Una nang inamin ni Aplasca na siya ang unang nagpaputok ng anyay warning shot laban sa NBI personnel.
5: Wala naman po talaga kaming intention na patamaan itong mga NBI agents dahil alam namin sila ay nagpakilala naman na sila ng government forces. Kaya warning shot lang po talaga. Inexpect po namin na pagkatapos ng warning shot ay mag-stand down po sila at ibaba po nila kanilang mga baril. Pero medyo nagulat po kami dahil bumaril po sila towards our direction.
4: Inamin din ng NBI na sinagot nila ang unang putok mula sa mga miyembro ng USAA. Pero anila, warning shot lang din ito at hindi na nasundan pa. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng body-worn camera footage kung saan ikinikwento ng NBI agent yung naganap na barilan. Sa gitna ng mga katanungan tungkol sa insidente, trending sa social media ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang Facebook Live pagkatapos ng putukan kung saan pinag-uusapan ang CCTV sa Senado.
6: Nasa list po kasi, nasa malapit ka sa ano natin, sa exit natin.
7: Nakuha ng CCTV.
6: Baka may makuha po tayo ng mga
8: recommendations. Itago niyo yung CCTV.
4: Pero paliwanag ni Estrada, taken out of context ang kanyang pahayag. At hindi ito nangangahulugang balak niyang itago ang posibleng ebidensya sa insidente.
9: Preserve yung CCTV for future reference. Itago naman binigyan ng pagsasalita ako. Siyempre, nung nag-video nagla-live ito ko, siyempre, huwag na malaman kung para sa lahat ng tao, natatakarta na pati patay ako. Dahil siyempre, para may nasa loob ng building ng Senado, tapos makakarinig ka ng putok ng baril, hindi ka ba matatakarta na?
4: Bukas din daw siyang isa-publiko ang anumang footage, gaya ng agad na ilabas ng Senado ang video ng paghabol kay Senator Bato de la Rosa.
9: Ako, anything goes. Paya ko pagka pinalabas yung CCTV footage. Kung ano nangyari noong parang Miyerkules. In order for the public to know what really transpired.
4: Wala na sa Senate premises si De La Rosa mula pa nitong Webes ng madaling araw. Ayon sa mga ulat, kasama raw nitong lumisan si Senator Robin Padilla. Nang tanungin si Estrada kung alam niya ang planong pagtakas, anya sa kanyang staff na lang niya ito narinig. Nanindigan din siyang hindi niya alam kung nasaan si De La Rosa, na wanted ngayon ng ICC dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Dinepensahan ni former PNP Chief Nicolas Torre ang kanyang pag-aresto kay FPRRD noong isang taon. Ito'y sa harap ng mga batikos na iba ang trato ng Marcos Jr. Administration sa ICC arrest warrant ngayon ni Senator Bato de la Rosa. Ang detalye sa agenda report ni George Cahiles.
7: Ang National Central Bureau, kung saan chairman ang PNP chief, ang una dapat nakatanggap ng ICC arrest warrant para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon yan kay former police chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre. Noong Lunes, nagpunta sa Senado si former Senator Antonio Trillanes at ang National Bureau of Investigation. Bit-bit ang arrest warrant para kay de la Rosa. Sa araw na yon, nilinaw ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo na wala pa silang natatanggap na kopya ng arrest order.
10: ICC has nothing to do with the Philippines.
11: Yes,
10: okay?
11: Exactly.
10: ICC, that's why the ICC is coordinating with the Interpol. And Interpol, there's only one gateway in the Philippines, the National Central Bureau, which is the PCTC, and its office is inside Camkrame. I don't think that the Interpol needs to go to other agencies.
7: Binatikos ni Attorney Ferdinand Topacio ang Marcos Jr. Administration dahil sa umano'y paiba-iba nitong trato sa ICC warrants para kay FPRRD at Senator Bato. Pero giit ni Torre, walang mali sa pag-aresto kay Digong noong nakaraang taon.
10: I have to make it very, very clear. I did not do that arrest, I did not implement that warrant of arrest just because it was ordered to me. Uh-huh. I did it because I believe that is the right thing to do, that is in order, that is lawful, and that should be done to start the process of the trial.
7: Sa barilan na naganap sa Senado noong Miyerkules sa pagitan umano ng NBI at Senate Security, sinabi ni Torre na mahalaga sa mga ahensya ng gobyerno ang koordinasyon. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.

0: All-time low na naman ang halaga ng piso. Nagsara ito ngayong araw sa 61.721, mas mababa kumpara sa 61.64 na naitala kahapon. Ito na ang pangalawang magkasunod na araw na pagsadsad ng local currency.
1: Tatlong araw nang pabalik-balik ang brownout sa ilang bahagi ng bansa dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente. Posible raw itong magdulot ng dagdag singil sa mga susunod na buwan. Narito ang agenda report ni Ches Sulit.
2: Tila hindi lang gadgets ang kailangang i-charge ng mga consumer, kundi pati na rin ang mga bulsa. Posible raw kasing tumaas ang singil sa kuryente dahil sa mga rotating brownout na nararanasan ngayong Linggo. Ayon sa consumer welfare group na kuryente.org, magdudulot ng mas mataas na demand ang kakulangan sa supply ng kuryente. Kaya maaari daw itong ipasok sa karagdagang fees sa electric bills sa mga susunod na buwan.
3: Mag-demand po tayo yung public, yung electricity consumers sa pamahalaan, particularly sa DOE at sa Energy Regulatory Commission. Ano po ang gagawin natin dito sa mga pagkukulang ng NGCP na paulit-ulit na nangyayari?
2: Sa ikatlong araw, itinaas muli ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red at yellow alerts sa Luzon at Visayas grids dahil sa manipis na operating reserves. Una na rin sinabi ng NGCP na ilang power plants ang kasalukuyang nasa forced outage habang may ilang offline mula pa noong 2019. Kaugnay nito, iniutos na ng Energy Regulatory Commission at Energy Department sa NGCP na magsumite ng incident report. Nanawagan naman ang grupong Blue Earth Defense na hindi dapat patawan ng mahigpit na regulation ang mga pamilyang lilipat sa solar energy.
4: Kung kaligtasan ang ating problema, hanapan natin ang solusyon na hindi paparusahan ang ordinaryong mamamayan na mag-ambag at sumama sa pambansang solusyon sa krisis sa kuryente at global warming.
2: Una nang nilinaw ng Meralco ang kanilang pahayag tungkol sa tinawag nitong guerrilla solar installations. Ayon sa power distributor, suportado nila ang paglipat ng mga Pilipino sa clean energy. Pero mahalaga pa rin na ligtas ang mga consumer sa anumang aberya ng improper installations. Para sa agenda, Ches Sulit, Billionaire News Channel.
1: Bukod sa kalsada, may crackdown din ang LTO sa loob mismo ng ahensya. Dahil sa umano'y korupsyon, halos 60 tauhan ang nasampulan. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
5: Nagkasa ng malawakang internal cleansing operation ang Land Transportation Office o LTO matapos masangkot sa iba't ibang kasong administratibo ang 56 na opisyal at empleyado ng ahensya. Ayon sa Intelligence and Investigation Unit Division, sangkot ang mga nasibak sa kaso ng grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, kotong at pamimeke ng mga opisyal na dokumento, at iba pang irregularidad na sumisira sa integridad ng LTO. Kabilang sa mga dawit ang isang presidential appointee at 34 permanent employees mula sa Central Office, NCR, Region 2, 4B, 7, CAR at Caraga. 16 naman sa job order, 2 sa local government unit auxiliary enforcers at 1 gwardiya ang inalisan ng deputation authority. Sasailalim din ang ilang empleyado sa preventive suspension at formal charge habang ang iba ay inendorso na sa disciplinary bodies, Regional Administrative Action Board at Transportation Department para sa nararapat na aksyon. Nagbigay naman ng babala ang LTO sa 2 pang opisyal ng NCR at Region 12 dahil sa kanilang kakulangan. Pahayag ni LTO Chief Marcus Lacanilaw, parte ito ng kanyang kampanya laban sa katiwalian at kapabayaan sa loob ng ahensya. Dagdag niya, hindi lamang sa mga pasaway na motorista at mga fixer nakatutok ang kampanya, kundi pati na rin sa sariling mga tauhan para maibalik ang tiwala ng publiko sa LTO. Hinihikayat din ni Lacanilaw ang publiko na i-report ang anumang mararanasang uri ng katiwalian, pangungutong, fixer transactions at iba pang irregularidad. Tiniyak din nilang ipagpapatuloy ang imbestigasyon sa mga tiwaling kawani ng ahensya. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
6: Senator Bato de la Rosa nasa immigration watchlist na. At OFW remittances growth, mabagal pa rin. Susunod yan sa agenda.

0: lang! Asawa niya!
1: He didn't hold anything back.
2: Buenot is not Filipino?
1: No.
2: Oh.
1: Then he dropped this.
2: When the wife is partnered with another leading man.
3: I'm so angry for you right now.
1: Just when you thought you'd seen it all. Your weekend serving of chaos starts here.
2: Sam Milne, move over.
1: Mateo G Primetime. Saturday, 7 p.m. Only on Billionario News Channel.
4: I'm Attorney Karen Jimenez.
5: No judgment.
4: Why would that be a constitutional?
6: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
5: No debate.
4: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
5: Just open conversation.
4: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
1: At the forefront. On Billionario News Channel. Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas as she breaks down the breaking stories and serve commentaries while you sip your coffee.
7: Somebody tells me something that's not logical. It comes out naturally that you ask the right questions, I guess.
1: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Weekdays, 8 a.m. on BNC, the Billionario News Channel. In a time when every issue has two sides.
8: Wala daw alam ang presidente dun sa pagkakapirma.
9: Para kang hindi abogado kung magsalita. Yes.
10: Ang mahal, wala naman siyang pera pambili.
11: I think it's game over.
1: But here, every voice gets heard.
12: Ano ba talaga ang real score? The government has to get its stars.
13: Sana pag-usapan na namin yung pinangako.
14: He told you that?
1: Different views, one conversation. The Spokes on the Billionario News Channel.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
16: Mahal ang gamot.
15: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
17: Good morning, Mr. President. Pwede pa yakap.
15: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
18: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
19: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
15: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
19: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
20: Traffic check ulit tayo sa EDSA Reliance. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Lumiliit na ang mundo ni Senator Bato de la Rosa matapos muling umeskapo sa Senado. Babala ng DOJ kay de la Rosa, huwag nang sumubok lumabas ng bansa. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian live mula sa DOJ sa Maynila. Ched, ano ang update?
21: Pinky,
0: conditional daw kung aarestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ayon niya sa Department of Justice. Walang manhunt operation at nirerespeto raw na isa siyang sitting senator. Pero ibang usapan na raw kapag nagtangka siyang tumakas ng bansa, agad siyang ipapaaresto ng gobyerno. Meron na rin daw immigration lookout bulletin order na inissue laban sa senador. Sa isang press briefing ngayong hapon, kinumpirma ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na mayroon ngang valid warrant of arrest mula sa ICC laban kay Bato. Pero kahit ganito yung sitwasyon, hihintayin muna ng DOJ magiging desisyon ng Korte Suprema sa TRO petition ng kampo ni De La Rosa. Sensitibo rin daw kasi ang issue dahil nirerespeto rin nila ang independence ng Senado.
11: Pinapakinggan natin sila, sitting senator si Senator Bato. Okay. Diba? Pero pag may attend ka na umalis sa Pilipinas, teka, ibang usapan na ito. Nirerespeto natin ang mga karapatan ng isang nakaupong senador. Diba? Halang siya ng maraming Pilipino. Yes. Diba? Pero yung pag nag-attend ka, sa galgalitaan ng gantong sitwasyon, nalilipad ka o pupunta ka, teka, ibang usapan na ito.
0: Sa ngayon, Pinky, yung nabanggit sa atin na immigration lookout bulletin order, yan pa lang yung pinaka-tiyak na aksyon ng gobyerno para i-restrict nga kahit pa paano yung kalayaan ni Bato. Ito ay para masigurado na bantay sarado ng mga opisyalis ng immigration at ng iba pang ahensya ng pamahalaan yung mga border ng bansa. Kapag daw makita nila na tumakas itong si Bato, agad siyang aarestuhin gamit yung ICC warrant. Pinky?
20: Chad, matatawag na bang fugitive si Senator Bato? At alam ba ng DOJ kung nasaan siya?
0: Pinky, ang sabi ni Vida kanina, masyado raw technical yung termino na fugitive. Kaya ang sabi nga niya, let's leave it at that muna. Pero sa lokasyon ni Bato, sabi ni Vida, there are information available to determine where he is. Pinky, kung maalala natin, may mga panawagan din na papanagutin umano yung mga senador o yung sergeant at arms na sinasabi ng ilan na tumulong daw para mapatakas itong si Bato. Pero ang sagot lang ni Vida, hindi nila nais pangunahan yung magaganap at nagaganap na investigasyon. Pinky?
20: Chad, nakipag-coordinate man lang ba ang NBI sa DOJ bilang naroon daw sila sa GSIS?
0: Pinky, matipid yung sagot ni Vida tungkol dyan. No? Ang sabi lang niya, yes, kinukumpirma niya na mayroong koordinasyon pero hindi niya pinaliwanag yung extent ng pagtutulungan ng pag-uusap nila kung kasama ba lahat na naging pagkilos ng NBI nung gabing iyon. Pero pagdating sa magiging investigation, may direktiba na rin daw si Vida na magkaroon ng special panel of prosecutors na titingin mag-iimbestiga kung ano nga ba yung mga nangyari mula May 11 hanggang May 14. Tanong niya, bakit may nag-discharge ng firearm sa Senado na nagdala ng peligro sa lahat ng naroroon.
11: I have directed the constitution or creation of a special panel of prosecutors to conduct a comprehensive case build-up investigation into the incident. The panel shall be vested with such powers as may be necessary to enable it to conduct an impartial, thorough, and just investigation, including the authority to issue subpoenas. The PNP, particularly its scene of the crime operatives, the NCRPO, the Pasay City Police Station, as well as the National Bureau of Investigation, to preserve and submit within 48 hours from receipt of the order all relevant evidence and records. Likewise, the DOJ shall request the Office of the Sergeant at Arms through the Office of the Senate President to submit a report and turn over all relevant pieces of evidence.
0: Ano pa man yung magiging resulta ng investigasyon, paalala ng DOJ sa publiko at sa mga personalidad na parte ng insidente, alalahanin din yung mga biktima ng war on drugs. Sabi ni Vida, sila daw yung dahilan kung bakit meron niyang inissue na arrest warrant ang ICC. Kaya hindi sila dapat matabunan na nangyayaring habulan, putukan, at kung ano-ano pa nakaugnay ng kaso ni Bato. Pinky?
20: Chad, napakinggan ko din yung ilang bahagi ng press conference ni Secretary Vida. Hindi ba kahit ang media at yung mga networks ay umapila siya na kung maaari ay magbigay o mag-submit ng mga video para makatulong dyan sa magiging imbestigasyon?
0: Tama yan, Pinky, kasi sabi nga, no, may problema doon sa parang kopya ng CCTV na nanodoon sa Senado. Kaya ang hinihiling ng DOJ, makipagtulungan yung mga reporters na naroon. Doon sa sinasabi niya na special panel of prosecutors, maaaring mag-submit yung mga media ng mga clips, ng mga videos na nagpapakita kung ano yung nakita nila, yung coverage nila mula doon sa GSIS sa Senado para makatulong sa paggulong nitong investigasyon. Pinky?
20: Maraming salamat sa iyo, Ched Gatchalian. Nag-uulat ng live mula sa DOJ sa Maynila.
14: Posible raw ang comeback ni Senator Mig Subiri bilang Senate President ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel. Kasunod yan ng mga pahayag ni na SP Alan Peter Cayetano at Senator Jinggoy Estrada na may tangka na naman na panibagong kudeta. Si Subiri ang pinakaunang Senate President sa ilalim ng Marcos Jr. Administration bago palitan ni Senator Chis Escudero noong 2024. Ayon din sa informant ng BNC, posible ring pumalit ang kabababa lang na SP na si Senator Tito Soto at Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Ayon sa Senate Rules, kailangan ng boto ng 13 senators para magtagumpay ang leadership change.
16: Tumaas ang cash remittances ng mga Pinoy noong Marso kumpara noong Pebrero. Pero patuloy pa rin ang pagbagal ng remittances growth. Ang detalye sa Agenda Report ni Ches Sulit.
21: Limang taon nang nagtatrabaho sa Abu Dhabi United Arab Emirates si Jennifer Salazar bilang document controller sa isang construction company. Buwan ang nagpapadala ng higit 20,000 pesos si Jennifer sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas.
22: First of all, yung pang-tuition ng kapatid ko, and then, ayun nga, parang sinasagot na namin yung mga expenses sa bahay, like kuryente, tubig, tapos yung konting groceries.
21: Mula sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, aabot sa $2.87 billion ang cash remittances mula sa overseas Filipinos noong March 2026. Mas mataas ito ng 3.2% kumpara noong Pebrero. Ayon kay economist Jonathan Ravelas, may pagbagal pa rin sa paglago ng remittances. Maliban sa cooling ng global labor markets, posible ring nakararanas ang mga OFW tulad ni Jennifer ng pagtaas ng mga gastusin abroad. Bilang breadwinner ng pamilya, pinapayuhan din ni Jennifer ang kanyang mga kapatid na maghigpit sa pagbabudget dahil sa mataas na inflation ng Pilipinas.
22: Na grabe yung itinaas, halos kalahati more than pa yung ibang mga presyo, like yung sibuyas, ano ba yung mga basic needs pa yung talagang sobrang tinaas ng presyos. Kaya nakakalungkot lang kung ano yung nangyayari sa ating bansa.
21: Ayon kay Ravelas, hindi na remittances ang pangunahing high growth driver ng ekonomiya. Kung isusulong ang economic expansion, kailangan aniyang palakasin ang investments, domestic demand at consumer spending.
23: Tila mabagal pa rin ang pag-usad ng ekonomiya ng bansa. Sa gitna nito, isang malaking hamon para sa mga OFW ang mapalayo sa kanilang pamilya. Nadagdagan pa nga ng pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Para sa Agenda, Ches Sulit, Bilyonaryo News Channel.
24: Nagbabalik ang isa sa beloved and colorful festivals here in the Philippines. Ang highlight sa Pahiyas Festival mula kay Abante anchor Meiji Cruz live from Lucban, Quezon. Hi Meiji! Kumusta naman dyan?
25: Hello Monique! Yes, muli nga naging makulay at masigla ang pagdiriwang ng Pahiyas Festival dito sa bayan ng Lucban, Quezon. Dagsa ang mga turista at lokal para masaksihan ang selebrasyon na tampok ang parada, paligsahan sa dekorasyon at iba't ibang aktibidad pang kultura. Pinakamainit na inaabangan sa festival ang patimpalak sa dekorasyon ng mga kabahayan na ginamitan ng kiping, mga aning gulay, prutas at iba pang likang sining na sumasalamin sa masaganang ani ng mga magsasaka. Sa taong ito, iginawad ang grand prize worth 200,000 pesos sa natatanging design na kinilala sa husay, pagkamalikain at tema ng selebrasyon. Iginawad din ang ikalawang gantimpala sa isa pang kalahok na namukod-tangi sa dekorasyon, habang mayroon ding consolation prizes na 10,000 pesos para sa iba pang kalahok bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap. Meron ding celebrity guest at makulay na parada na hinalukan ng iba't ibang barangay, cultural performers at marching bands. At Monique, sa panayam naman ng Billionaire News Channel kay Mayor Tenten Villaverde, binigyang diin niya na aktibong tumulong ang pamahalaang lokal sa mga lukbanin, lalo na sa mga magsasaka upang maipagpatuloy ang Pahiyas Festival sa kabila ng kinakahirap na krisis.
2: So, apektado rin naman talaga kasi yung transport ng kanilang mga gulay, siyempre tumalas din ang cost. Pero hindi nga sila tumigil. So, bilang pagtulong namin sa kanila, sabi nga natin, binili natin yung mga produkto nila. So, halos lahat sila hindi nawalan ng market. Kami ang kumuha, hindi lang gulay, itlog, isda. So, yun naman yung bahagi namin ngayon, pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga toda. Sila yung number one na tinamaan na pagtaas ng gasolina. So, sila yung priority natin para bigyan ng mga gulay.
25: At ayon pa sa lokal na pamahalaan, nakatulong ang festival sa pag-angat ng turismo at kabuhayan sa lugar dahil sa pagdagsa ng mga bisita at pagtaas ng kita ng mga negosyante. Ang Pahiyas Festival ay nananatili namang simbolo ng kultura, pananampalataya at pagkakaisa ng mga lukbanin. Monique.
24: Maraming salamat, Meiji Cruz. Nag-uulat ng live mula sa Lukban, Quezon. Spotted si Pure Gold Heir Vincent Ko for the first time matapos maudlot ang kasal nila ni Bea Alonzo. He led the ribbon cutting ng 3-day convention ng retail store sa World Trade Center in Pasay City. This was held on May 14, the same day ng kanilang wedding sana ni Bea in Spain. Habang nasa Philippines si Ko, Bea naman is allegedly in Spain with her family and close friends. Ayon sa aming informant, bukod sa issue sa prenup, hindi rin nag-push through ang kasal dahil nag-interfere allegedly ang dalawang taong may say sa career ng aktres at posibleng mawalan ng negosyo kapag nag-retire si Bea from showbiz. From viral TV meme to reality, nagkatotoo na ang cult favorite idiot sandwich concept ni Gordon Ramsay. At una itong natitikman here in the Philippines. Yan ang agenda report ni Sachiko Gamboa.
3: The world's very first pop-up of Gordon Ramsay's iconic meme is now here in Manila. Gordon Ramsay Bar and Grill Philippines is launching a limited-time idiot sandwich pop-up in Uptown Mall, BGC. Nagsimula ito sa isang viral comedic sketch on The Late Late Show with James Corden back in 2015, where Ramsay famously placed 2 slices of bread against the cook's head, instantly creating global internet gold. From that one viral moment, Manila is first to see these sandwiches come to life.
4: Philippines is his second biggest following base, and we thought because we did already 3 concepts, bar and grills, street burger, fish and chips, why not in Manila? Yeah, and in BGC. Yeah.
3: And the pop-up only opens from May 15 until August 16, 2026. Outdoors, adjacent to Mega World's Uptown Mall in BGC. Bukas sila from 12 noon to 12 midnight, Mondays to Thursdays, and hanggang 2 a.m. on weekends. And dahil Gordon Ramsay, hindi pwedeng ordinary ang sandwiches. On the menu, the Chicken Breakfast Club, fish, no chips, and the classic ham and cheese toasty. At its core, the concept is built on one philosophy. Seriously good food that does not take itself too seriously. Para sa agenda, Sachiko Gamboa, Billionaire News Channel.
14: Chinese President Xi Jinping handa umanong tumulong sa pagtigil ng gera ng Amerika at Iran. At Scarlett Johansson at Sebastian Stan, kumpirmadong bahagi ng The Batman 2. Susunod yan sa agenda.

0: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
1: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Billionario News Channel.
2: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Nagpahiwatig ng interes si Chinese President Xi Jinping na tumulong sa negosasyon ng Amerika at Iran para mapanatiling bukas ang mga critical shipping lane gaya ng Strait of Hormuz. Ayon kay US President Donald Trump, handa si Xi na mapabilis ang posibleng deal sa gitna ng marupok na ceasefire sa rehiyon.
3: We feel very similar, right? We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of. But we want the straits open. And we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. When it's no good, can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
2: Inihayag din ni Trump ang posibleng economic deals ng China, kabilang ang pagbili ng Boeing aircraft at agricultural products ng Amerika.
4: Plano raw ng Japan na mag-export ng missile sa Pilipinas. Ayon sa Japanese public broadcaster na NHK, bahagi yan ng pagpapaigting sa regional security sa gitna ng lumalawak na impluensya ng China. Nitong Abril lang nang maglunsod ng Type 88 anti-ship missile ang Japan sa gitna ng balikatan exercises dito sa Pilipinas kasama ang US at Australia.
5: May kanya-kanyang bersyon ng kwento ang OSAA at NBI sa nangyaring barilan sa Senado. Sino man ang naunang nagpaputok, tama ba itong gawin sa loob ng institusyon?
6: Nagsagupaan din ang mga pahayag ni na NBI Director Melvin Matibag at Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng naganap na barilan sa Senado. Sa parayam natin sa programang memo, umamin si Aplasca na siya ang unang nagpaputok ng warning shot sa NBI agents.
7: In-expect po namin na pagkatapos ng warning shot, mag-stand down po sila at ibaba po nila kanilang mga barel. Pero medyo nagulat po kami bumaril po sila towards our direction. Kaya napa-atras po kami ng kaunti. At doon na po nagpalitan ng putok. Pero sa aming side po, sigurado ako na kahit ng mga succeeding shots, hindi po ito naka-aim sa mga agents ng NBI.
6: Kinontra naman ito ni NBI Director Matibag at sinabing nasa GSIS premises lamang daw ang mga operatiba niya. At mismong ang mga tauhan ni Aplasca ang nanghimasok.
8: Dapat nung sinabi po ng NBI, instead na nag-warning shot siya, mag-usap tayo. Dapat ganun po, hindi po ba? Nagpaputok po siya. The natural tendency po ng NBI, nagpaputok din kasi law enforcement authority po siya. Between OSAA and NBI, sa hierarchy po ng law enforcement, may mas law enforcement authority po ang NBI. Pangalawa pong punto, Ma'am Corina. Nung Monday po na nandiyan kami sa Senate, naka-appoint pa lang po niya na Sergeant at Arms. Hiningi niya po yung numero ko. Sabi niya para magtawagan tayo kung may kailangan coordination.
6: Inamin din ni Aplasca sa memo na si Senator Robin Padilla ang nagpuslit kay Senator Bato de la Rosa. Kaya naman para kay Matibag si Padilla, pati na rin si Senate President Alan Peter Cayetano ang responsable sa pag-eskapo ni de la Rosa.
5: Sa ngayon, nasa immigration watchlist na si Senador Bato de la Rosa. Si Aplasca naman, sinuspindi na ng ombudsman.
9: Bunch French luxury group LVMH is selling Marc Jacobs. Ibebenta ang fashion brand sa joint venture ng WHP Global and G3 Apparel Group, which are raising up to $850 million to fund the deal. The sale closes a nearly three-decade chapter for LVMH and reflects a broader push to focus on profitability in a challenging luxury market. The Batman fans, here's the confirmation we've been waiting for. Si director Matt Reeves na mismo ang nag-announce na part ng film sequel sina MCU star Scarlett Johansson and Sebastian Stan. Reeves posted them on X with a caption na wina-welcome sila sa Gotham. Their characters weren't revealed, but Sebastian has long been rumored to play Harvey Dent, while si Scarlett umano ng asawa nito na si Gilda. The Batman Part 2 is set for release on October 2027. Erwin Yusuf sharing his two cents on politics. On Threads, tinanong kasi siya kung worth it to throw away years of friendship due to different political opinions. Para kay Erwin, hindi raw kung disagreements lang. But yes, if it crosses into moral territory. He adds, if one supports a sexual abuser, it says a lot about his or her moral character. Red flag din Anya if a person can only say positive things about their chosen politicians. He says, we should not blindly defend the people we support, but regularly question whether our choices still align with our values. May kuwalang side din si Erwin Yusuf at pinakita niya mismo ito sa latest episode ni Mateo G Primetime. Here's a sneak peek.
10: Ang asawa niya!
0: He didn't hold anything back.
11: Balot is not Filipino?
12: No.
0: Then he dropped this.
12: When the wife is partnered with another leading man.
13: I'm so angry for you right now.
0: Just when you thought you'd seen it all, your weekend serving of chaos starts here.
10: Sam Milming, move over.
0: Mateo G Primetime, Saturday, 7 p.m. Only on Billionario News Channel.
9: May humabol pa sa hawak mo ang beat trend. Napasayaw si House Speaker Boji D during the Agrarian Reform Beneficiary Summit in Iligan City, Isabela. But beyond the lighthearted moment, he used the gathering to reaffirm the commitment of the House of Representatives to strengthen the government's agricultural programs and boost local food production. The summit also featured the distribution of agricultural machinery and other forms of assistance to farmers.
5: Grabe, parang di pa natatapos ang linggo. Weekend na.
14: Alam
5: weekend
14: mo,
5: na pala. Isang buwan na tayo nagbabalita. Dito.
14: Pero parang napakatagal ng linggong ito.
9: Oh, that's what Ferdy and I were talking about. Sabi namin parang 1 year yung linggo na to, no? Oh.
14: Parang 1 year yung buong linggo.
15: Kuwatang-kuwata na para sa year-ender.
14: Oo, at saka kasalanan mo, Willard. Grabe, nasuspindi.
15: Ay, hindi ako.
5: Parang ikaw yun. May kasalanan.
15: Si Corina.
14: Hindi ako, siya.
5: Actually, alam mo sino may kasalanan?
14: Sino?
5: Siya.
14: Siya?
5: Si Aplasta.
14: Alam mo, kusang loob naman talaga si Ginoong Aplasca, si General, kasama si Senate President
5: Alan
14: Peter Cayetano, na sabihin na sa kanya talaga nang galing yung unang pagbabaril.
5: O warning
14: the first warning shot. So, hindi ko alam kung talagang that was enough as a basis for suspension. But apparently, yun ang nangyari.
5: Hindi kasi ang pinag-uusapan din ata dyan, malaki ding usapin ngayon, yung tinatawag na rules of engagement. Mm. That was being discussed earlier. So kahit si NCRPO spokes ata, ang sinasabi, there are tatlo lang yung dahilan kung dapat or pwede kang mag-fire ng warning shot. Mm. Parang undermanned, overpowered, and if there's a threat to your life.
14: Ah, may ganun pala.
5: O, kasi yun yung rules of engagement ng PNP. Yun ang kanilang, sabi nga nila, Biblia nila, di ba?
14: Okay.
5: So, ang tanong doon, meron bang, tama ba yung kanyang pag-fire ng warning shot? Kasi sabi ni Ombudsman na pala siya ngayon, no? Of course, nasanay pa ako sa Secretary Boying Remulla. Yun ang kailangan malaman. Was it in order?
14: Was it in order?
5: Oo.
14: But they can't even define protective custody.
5: Mm-mm.
14: Hindi ba yung protective custody ng
5: Senado sa isang tao na doon lang siya sa loob ng building. So ano yung protective custody? Hmm. Parang, hindi ba, sabi sa atin ni former Justice Ascuna. Adolph yes. Ascuna, I don't know of such a thing, even Senator Frank Drilon. Yeah.
11: So ngayon ano yun? Nakarinig ng gano'n, ng protective custody.
5: Oo, protective custody.
11: Saka ano nilalaman ng protective, ano yung limits? Ano ang responsibilidad mo under the protective custody clause?
5: Mm-hmm. Correct. Diba? Meantime, nalilihis na naman tayo sa...
11: Alin?
5: Sa mga issue.
11: Flood control.
5: Mm-hmm. Wala pang nabubuo na mga substandard na mga infrastructure. Wala itong mga kailangan managot sa impeachment. Hmm. So sa palagay mo, ang impeachment matutuloy sa Monday?
16: Sa Lunes?
11: Sabi ni Senator Alan, SP Alan.
16: Meron akong suspecha, bakit sila nagmamadali eh? Hmm. Bakit biglang iba na yung interpretation ng forthwith nila? Dati dinidelay, ngayon, uy, agad-agad na.
11: O ano iyong teorya?
16: Dahil madumi ang isip ko, tingin ko, walang trial na matutuloy.
5: Ay!
16: Tingin ko.
5: OMG! Talaga? Oh. Walang trial na matutuloy. So, kumbaga, ibabasura nila yung version ng ano, Congress.
16: House.
11: On what? Due based process what? Being violated?
16: On walang basis.
5: Wala lang basis. Wala lang. Gagawa dati, lang sila ng paraan.
16: Oh, yung unang impeachment trial, binasura nila. Binalik nila, return to sender. There's no such thing naman na return to sender.
5: Mm-mm.
16: Ngayon, pwede nila siguro
5: i-dismiss kahit walang basis. Pero iba ang basis. Ano ha, pulso ng tao ngayon. Nakatutok talaga sila. Dahil sa nangyaring barilan, etc. So, nakatutok ang tao and more than 60% according to surveys, ang mga Pilipino na gustong makita kung
11: impeachment.
5: Yes.
11: Na matuloy ang impeachment.
5: Yes. Yung palitan ng opensa at depensa.
11: Ganito na lang naman yun eh. Nagbabantay ang tao.
5: Yes.
11: Nagbabantay ang publiko. Sabi nga nila kanina, hindi lang doon sa nangyari sa Senado at ang mangyayari sa impeachment trial. Yes. So that's supposed to happen on Monday.
9: And just like me, I think a lot of the people still have lots of questions unanswered with what happened and what transpired this week.
5: Correct.
9: Wala pang sagot.
5: Mm-mm.
16: Bakit wala pa yung CCTV?
11: Yun wala pa yung CCTV. Tanungin natin si... Alam mo sino magandang tanong yan?
16: Sino?
11: Yung dating Sergeant at Arms.
5: Ah, yung nag-resign. Nga.
16: General Samonte.
11: Si Samonte.
5: Oo.
11: General,
5: bakit siya nag-resign?
11: Where art thou? Nag-resign ka siya kasi pinagagalitan siya noon.
5: Oo nga.
11: Diba?
5: Mm-hmm. Ano ang tunay na mga panyanyari?
16: Anong cartoon kaya ang nasa bagong CCTV na hindi natin nakikita?
5: Magagalitan naman sa atin ang mga tao.
11: Alright, yan po ang ating agenda. Ngayong gabi, ako po si Pinky Webb.
16: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
9: Ako naman po si Monique Tuzon-Bassi.
5: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula rito sa Cubao, sa studio. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
17: K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM Philippines.
17: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
19: K5
17: News FM.
19: K5
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! My puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike Puso.

dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay,

dumaranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,